0: arthritis, hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni tagapanabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Mix FM
1: 95.9
0: Mix FM.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng illegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Uy! Uy ka! Nakoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
6: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag na allergy.
5: Kung pobre,
6: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana, kleptomaniac.
5: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
6: Ingon dayon na nilag napas mo.
5: Unya, kung adunahan,
6: ang tawag ana, migraine.
5: Unya,

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
4: Nana mo, nanapod mi.
5: Atay.
6: Nakatilaw na mong kanon diha.
4: Nakatumog na ba ka katropang pili, katropang Chris o kanabang temporary long term?
6: Wala boy. Kung temporary ganin, short term magida siya. Asa magkakita ng temporary
4: Mabuti
6: long term?
4: Mabuti ka huwag na yung temporary long term!
6: Ay, murag bindalo ni siya. Masulti pa ka nga murag bindalo niya. Okay na eh.
4: Ako, karoon pa ako kadungog ang word nga temporary long term. Nana, sinigyan.
6: Mga magikiro din sila.
4: Ato pang utanon kung kunsa ba ning temporary long term ni, ha? Katropang Pilip Oligario kay...
6: Kulba ba nga term?
4: Temporary, pero long term. Ana siguro, no?
6: Katawadan mo na
4: eh. Murag yung permanent short terms. Murag anak mo.
6: Dili, karang temporary permanent. Murag nga na.
4: Sige lang, di tabag lang. Sa ato sa pasundun si Katropang Pilip. Katropang Pilip, imo na.
7: Live report.
8: Katropang Rubael o Katropang Chris, ginauman, nga mahuman ang temporary long-term plan sa relocation site sa mga tagapalingke o vendors sa Jensen Public Market dungan sa nahimong pahayag sa ato ang mga konsehal o labaw dinhi sa lokal nga panggamhanan. Maoning nasabutan o gagisaysay nila kagahapon sa ginusad nga press conference kauban ang mga nagkadaiyang labaw sa Public Safety Office, GSCPO, City Engineers Office, City Legal Office, igunman ang Market Administrator Katropang Romelo, Katropang Chris. Sa ilahang pahayag, gilauman nga sulod sa tulo ka bulan mahuman kining gitawag nga temporary long term. Nganong gitawag kining nga temporary long term katropang
4: Actually, asa gikan nga word na sa ilaha?
8: Kay Ma'am Shandy, Lido Pestanyo.
4: Okay. Go ahead. Ilaha
8: gini nga termino katropang Ruelo, katropang Chris. Gumikan sa iyang pagpaklaro nga ang temporary long term gihatag para sa mga relocation sites sa mga vendors sa palengke. Gitawag siya nga temporary long term gumikan ugaling sugdan ang demolition sulod sa mismong palengke. Wala pa'y kasiguraduhan kung kanus-a bagyod magsugod ang Robinson's Land Corporation sa pagtukod sa gitawag nga palengke general o molengke katropang Ruel.
4: So okay, bantong mao na rason.
8: Oo. Temporary long term ang relocation site.
4: Right.
8: Nag-plano sa City Engineer's Office o sa Public Safety Office pero to kanus agyod matukod ang gitawag nga public kining market kon molengke katropang Ruel palengke general wala pa gyoy kasiguraduhan kung kanus sa pahayag gani sa atong mga otoridad. Kagahapon, sumala pa ni Engineer Mylene Gicosala. Atong ihimahimayon katropang Ruel, kining gipresenta nila nga relocation sites sa mga tagapalengke or vendors sa merkado publiko, particularly katong naa sa fish section. Atong ipakita ang hulagway na naada. Makita ninyo katropang Ruel sa atong live stream. Kining unang color green nga makita ninyo along P. at Charon Boulevard.
4: Okay.
8: At kumanga ni siya sa Quintana Park. Diri ibutang ang mga naa sa gulay, prutas o dry section.
4: Kaling sa akong screen ko mga tubang, ginatubang naman yung screen kaling sa left side.
8: Yes, so okay. Kining may nakabutang traffic management plan. Sa taas na may color green. Mauna ang relocation sites para sa mga gulay, prutas o dry section katropang Ruel o katropang Chris.
4: So mauna so, siya ang atbang sa
8: Quintana Park.
4: Quintana Park. All right. Yes. Okay, go ahead.
8: Dira siya gibutang kay baluan kay nga dalan, two lanes na siya. Sa tuongad parte sa dalan gibutang ang pwesto tungod kay kadang sa wala niya nga bahin katropang Ruel
4: may tuongad parte right side siya kung padulong kag palingke.
8: Yes. Okay. Oo. Pero sa left side niya may mga business establishment. So
6: naging Mercury drug niya.
8: Oo, kung tukura na siya o mga pwesto para sa mga gulay, prutas o dry section, mapektuhan. So kung makita ninyo, ang dalan usab sa dagan aning trapiko, one way na lang siya katropang Ruel.
4: Okay.
8: kwento na park going sa round ball, one way
4: for
8: na
4: example,
8: lang siya.
4: For example, gikan ko og Pioneer Avenue agi kog Acharon. Ad pwede ko mo agi diha.
8: Pwede ka tropang
4: Romel. Pero kung gikan ko og round ball, dili ko pwedeng mo agi diha.
8: Dili pwede.
4: Okay, go ahead.
8: Oo. Ngano dili pwede mo agi ka tropang Romel kay sa unahan niya nga bahin kapon sa Purok sa Piacharon Boulevard, diha ibutang ang mga meat section og ang fish section.
4: All right. Okay. Oo.
8: So kung makita nimo gikan ka kwinto na park, moderetso ka going sa kining round ball, medyo muliko kagamay katropang Ruel.
4: Okay, balik sa dito sa picture, kadayang katropang Pilip. Kana. Okay. Sige, go ahead. Alright.
8: Kikan kagtwinto na park, kining portion sa mga gulay, prutas, o dry section, kung dire-diretso ka going sa round ball, medyo muliko kagamay sa tunga-tunga.
4: Okay. Balik ka pikas lane.
8: Yes, mabalhin kag pikas lane para makalibot ka, kaabot ka dito sa may round ball.
4: Okay. Karon,
8: sa pikas bahin diri na santa sa may Santiago Boulevard katropang Ruel.
6: Kanang atbang sa Santriding.
4: Atbang sa Santriding area.
8: Oh, kanang ginaparkingan sa mga tricycle o mga motorsiklo, ingon man ang tibuok dalan katropang Ruel sa walang bahin kung gikan ka sa round ball going sa kining dalan, ang pwesto na ihatag para sa dry goods area 1. Diha ang bukasan, mga ukay-ukayan o butika katropang Ruel.
4: Alright.
8: Oo. Tapos kung balikan na to picture, kung gikan ka sa Santiago Boulevard, muliko na pud ka, going ka sa may Kagampang Street, kinibitawng crossing katropang Ruel, may isa ka fast food chain, muliko ka niya na ay usanasad ka dagkong tindahan sa mga butika, dayon muliko ka going sa may paliko ka going sa mga bugasan man diri nga bahin kining may area sa Wawa. Dira nga parte ka tropang Ruel, Kagampang Street as well as ang west side, diha ibutang ang dry good area 2 kundi laing mga bugasan og mga ukay-ukayan ang ipangbutang diha ka tropang Ruel o katropang Chris. So kung makita ninyo, gikan sa round ball, mulahos ka og Santiago Boulevard, muliko ka og Kagampang Street, dayon kung gusto nimo moadto pag yun og west side, pulos one lane na lang siya katropang Ruel.
4: Okay. So atong naroon lang kayo, para sa mga katiguangan, kaning Kagampang Street, mauna yung nailhan dati nga mauna yung dalan sa Dato Complex, di ba?
8: Yes, exactly. All right.
4: Okay.
8: Mauna diya katropang Ruel.
6: Huwag nagiday ka, kabot ka sa Dato Complex.
4: Diba ilahan mo ko na pangwento ka palingki, pag musulti ka rin ka sa tricycle of Dato Complex, kagampang yung kaya dato na na.
6: Nadi ang Wawa.
8: Yeah. So makita ninyo, usko na to, Santiago Boulevard, Kagampang Street o west side, pulos mga one lane na lang siya tungod kay ang parking area, pati ang bahin sa dalan, ilang i-occupy para sa market relocation site.
4: Okay.
8: Pero ang katropang Ruel, may nangutan na kagahapon sa press con, paano ni i-implement? Labi pa nga kahibaluan, pag-abot sa palengke, ang mga tricycle, mga mamaligyaay, gay ulo, kung walay mubantay, mubalik yun sa ilang pwesto, katropang Ruel. Ano na matudpay ka sobra 50 ka mga personnel gikan sa traffic enforcers ingon man civil security unit ang magbantay ni ini 24/7 particular o hilamina pagkadlawon kundi in bibo ang palingke.
4: Okay. Kanay bang katrobang ang pagbantay ba nila, bantay ra ba nga musita sila or mutiket sila diretso?
8: Sa information nila, walay ticket nga mahitabo katropang Ruel hilamina sa first 2 weeks. Pulos mga information dissemination ang ipanghatag ani sa publiko. Pero pag mulabay na gani ang lapas duha ka semana, posible na matud pa silang mangdakop or maghatag og ticket
4: citation
8: sa mga wala mo tuman aning traffic rerouting nga gihatag sa Public Safety Office ug City Engineering Office. Karon katropang Ruel, katropang Chris, kadus-aba ni masugdan, mauna ni Ron ang tubag sa City Administration ug sa Market Administration kay bisan pa man aduna nay 25 million pesos nga pondo para sa relocation, aduna poy 10 million pesos para sa demolition. Wala pa'y kasiguraduhan kung kano sa bagyon hingpit nga makabalhin ang mga vendors sa public market sa ilang gitawag na relocation site.
4: So nakasabot na ko katropang Pilip ko gaano gitawag siyang temporary long term. Kay why kasiguraduhan kung kano sa ama temporary diha mao nang temporary long term.
8: Exactly, katropang Noel niya. Dili po gusto mo buhi si City Administrator Sean Dinido Pestanyo o kining saad kung kano sa mahuman kay tungod lagi daw sa ulan o kining linog, basin malangan, ang construction sa relocation, di sila gusto maghatag og schedule kay basin maapektuhan katropang Ruel. Ang ilahan lang yun is karong simanaha o sunod simana sugdan sa City Public Office ang pagbutang og mga barrier sa mga natsampit nga pwesto nga butangan og relocation site.
6: Katropang Philip,
8: o gali magbutang sila o barrier, sugdan na pod ang pagbawal sa mga sakyanan o motorista nga muagi sa nasampit na area. Yes, katropang Chris?
6: Kanang kwan ba? Sa giterm ni City Administrator Sean Diliedo, murag duol-duol na sigingon ba nga wala manggod may kaplano? Murag nga na manggod kay ibutang na to na nahitabo na siya na yung mga kalamidad. Pero sa pagplano, dugay na mo naging plano ng palingke. Unang nahulog man na karoon nga muragway klaro.
4: Dili, wala pa mong dapat. So, na-ahat yun ni katropang Chris kay akong pagkabalo ni ini, tungod lagi sa linog. Kay di man pwede magamit. Actually, dili pa mong dapat mo balhin. Kay di pa mong pwede nga i-relocate sila kung di pa gin magsugod ang palingke. Ang problema, dili gani ma-occupy ang palingke kay nagani namatay diya sa linog, di ba? Tama ba, katropang Pilip?
8: Exactly, katropang Chris niya, katropang Ruel niya, doon na po'y red tag na gibutang ang City Engineer's Office tungod lagi sa namatay, particularly po sa fish section. Tungod ana, gibawalan ang mga mamaligyaay nga magpwesto sulod sa palengke sa fish section. Pero lagi sama sa gikaingon ni katropang Ruel, may linog na nahitabo tungod anang na resulta, maunang gipatuman o gimando ang tanan nga mugawas mamaligya sa gawas katropang Ruel. Pero lagi tungod lagi sa walay klaro nga relocation sites, ang mga vendors dili pod mugawas katropang Ruel.
6: Maoke, paginabuhiyan mo nila ha?
8: Yes, so oh. So wala pa nila, okay laman daw sa gawas sila kaning plano sa City Engineers nga relocation site nila. Pero unsaon man, hantod baka lang ang gibutang. Ang atop wala, niya perteng inita, usahay mo ulan pag yun. Ang ilaha lang, klaro o sakto nga relocation site ay ha sila muuyon nga mubalhin na sila sa gawas.
4: Actually, paminaw na ko ni katropang Pilip ha. Kaniya, kagalingan lang magigit ako ni pangampas. Kung imong tanawan ng video, actually, naplanuhan yun nila ni. Problema ni kay wa nila ni napresenta sa mga vendors. Kay naman sila yung mga video graphics nga gipang buhat. Subot pa sabot, apil ni dapat sa plano kung magsugod na ang construction sa palingke. Kung di ko masipiat, katropang Pilip.
8: Actually, katong higayon nga human sa linog mga 1 week after katropang Ruel kahinumduman nga dunay lalis nga nahibuta nahitabo diha sa palengke towards in between mga market vendors og sa administration sa palengke kay gipugos sila ang nahitabo gani ato samtang nay namaligya sa sulod dikalit nilang sarado ang mga ang portahan o ang gate nya ang natingala ang mga vendors pati ang mga mamalitay kay murabag sumala nila o galing mulinog magpabilin sila sa sulod pero gihimo lang to sa administration tungod kay gahi man pud og ulo sumala pa ang mga vendors di man gawas.
4: Ubang gawas sila wala pa man namugna ning temporary long term nga
8: katropang Chris katropang Ruel ano to pinakalit to pero right after sa ilang panaglalis di abot dayon si City Administrator Sean Dinido Pestanyo gipasabot niya ang kahimtang dayon ang plano sa City Engineer's Office gipresenta nila to actually pero katulaging actual nga gipakita nila nga nindot kayong video wala man noon na patuman.
4: So ang pasabot nimong nindot yung video kaning atong ginapakita karon.
8: Yes, mao na siya.
4: Alright.
8: Mao na ang wala pa giklamo.
4: So ingani gyud ay dapat dili tong kasamtangan nga nagamuntar diha sa palingke karon.
8: Oo, yes, katropang Ruel.
4: So kung ingani, kung ako'y vendor, okay na ko ani.
8: Oo, pero wala mang yoy ingon ana right after
4: nila gi-present.
6: Ruwing lang istorya eh.
8: Anahita mo pa ito sa ulahin na itong pagbisita sa palengke, katunggi demolish, katunggi pa clearing nila ng mga tricycle, mga sakyanan, namalik na noon sila. Kaya wala may hingpit or stricto nga pagpatuman ani katropang Ruel. Karon atong siren katropang Ruel or ato ang ipaminaw sa inyo, ay pakita sa lahat.
4: Okay.
8: Ining reklamo or tubag sa mga vendors. Nga nung dili mangyud sila muhawa, gikan sa sulod, bisan pa man nga apiki kag sumala pa, naasarantag delegado. Ani ang katropang Ruel ang pahayag sa pipila ka mga vendors?
0: Kung naa sila relocation, okay lang nga magbalhin sa gawas. Pero kung ingana nga maula na mainitan mi, wala maunsa na kasunod ang ginakwa na namo dira, ang gawasan sa isda, ay sa tubig. Kay basig manimaho mi dira. Kay walay outlet ang tubig. Barado naan dito sa karnihan pa lang, barado na dito sa may dito kun sa may Rose Pharmacy, barado na. Pagunsa mi, asa mag-anto among tubig? Sige lang ba may kabisbis, pang bisbis.
8: Oh. Wala pa gihatag ma'am nga klaro relocation
0: pa sa inyo. Wala pa. Kaya nga no, wala pa man ang human sa gawas. Sunod, nag-amutay naman mi nga buhatan mi kuan sa gawas. Wala pa man. Pagunsa mi dito, init ulan among ano. Then, ang drainage sa among ginaproblemahan dira sa gawas. Kaya manimaho mi, kay kaning isda ang sabaw gud niya, lalo na ng piret. Magdugo-dugo ba yan na? Oo. Ulang sa kaayo. Mauna ang...
8: Kung may ara ka na lang pa panawagan sa LGU, kay ginaduso lagi nila nga bawal rin kay rentag, delikado. Oh, pero wala pa sila klaro nga relocation. O say panawagan nila?
0: Kung gusto nila nga mo relocate mi sa gawas, mag-relocate mi sa gawas, hatagan mi nila o tarong nga relocation. Diba? Hatagan mi o taro nga relocation og naay drainage kay basig manimaho ta sa everyday namo nga bisbis og tubig mga sabaw sa isda baya baho baya na pagkaugma di ba
8: para katropa mga Ruel o katropa Chris okay para katropa Ruel o katropa Chris no ang tipik sa pamahayag sa usa sa mga vendors sa fish section nga ato ang nakahinabi. Karon kahapon sa tubag ni City Administrator Shanti Dido Pestanyo, usbo nato katropang Ruel nga ang temporary long-term plan para sa relocation site sugda na karong simanaha og sunod simana. So ang himuna ni sugda nila pinaagi sa pagbutang o mga barricades within sa area nga ato ang gisaysay ganina dayon tagaan og higayon ang construction team para itukod ang temporary long-term plan nga relocation sites within 3 months. So ari ang katropang Ruel atong paminawon ang nahimong pahayag ni City Administrator Shandy Dido Pestanyo.
5: Exact na date ang hinihi mo. Wala tayong mabigay na exact date kasi like sinabi ko kanina, i-locate natin sila pag gawa na yung relocation site. Pero right now, we are already drafting or creating the process kung paano sila i-relocate, no? Kung syempre unahin natin yung fish na vendors kasi sila yung sa ngayon, yung kanilang building is na tag as red. So pag construct ng relocation site, unahin natin yung fish vendors na area or temporary area, sila yung maunang ma-relocate. Pero dahan-dahan yan siya hanggang sa ma-relocate lahat. And then that's the time that we will take care of the building naman, no? Pero as to the exact date, wala tayong exact date. Basta we will know when the pagkatapos na ng ating mag-construction, that's the time that we will relocate them.
8: Okay.
5: As to the date, sinabi ko lang,
8: Yes, katropang Ruel, katropang Chris. So, muna na ang pabahayag usab ni City Administrator Shandy Lido Pestanyo. Sa pikasbahin, tungod lagi ang lokal na pagamhanan ang nagahin aning 10 million pesos para sa demolition. Ang nahitabo na noon karon ang ligawas, murabag hayahay ang Robinson's Land Corporation nga doon ay partnership with the LGU tungod kay ugaling sugdanan nila ang palengke general Nadibolis na ang bungtag na siya. So nakagastos ng LGU pero, 10 million.
4: Ang rason na ng LGU, ang anong gigahiyanan ng 10 million tungkol kay sa paglinaw?
8: Yes, exactly.
4: Pero akong balita, nagahinan mo daw ni last nga 2026 budget.
6: Murag na ah.
8: May ara siya katropang Ruel, pero kaning 10 million nga gigahin tungod ni sa quick response na kinahanglang himuon sa LGU tungod sa linog.
4: Okay. In fact,
8: may 25 million pod para sa relocation ani na sampit na relocation site katropang Ruel o katropang Chris. Katong pondo nila nga naunang gigahin, actually gipanghimakakto ni Mayor Lori Lee Pacquiao tungod kay sumala pa niya walay ni piso nga ibubo ang LGU para sa pag-demolish o pag-tukod aning palengke general. Apat tungod sa maong dilubyo nga nahitabo, kinahanglan doon ay response ang LGU baonang sila na mismo ang nagpundo o 10 million para sa demolition.
4: Okay, sige. Karon, so, gitang himakak niya itong naggahin o 10 million. So, kaninga 10 million, this is a separate budget. Ang hinungdan ini tungod kay Salinog.
8: Yes, oo, okay. Para sa demolition.
4: Okay.
8: Karon may mga nangutan na sama sa nadungga na ito ganina nga priority concerns sa mga vendors katong drainage system. Ikabot niya usab ni Mr. Paulino Makilang, ang market supervisor sa palengke, nga wala sugdan pa nila karon ang pakikinabi kauban ang contractor aning relocation site kung asa pa pwede ilabay ang mga hugaw ingon man ang gatulo nga dugo sa mga karne og isda asa panulong.
4: Kadalang katropang pinipon, but pasabot ang relocation site alone nga pagatukuron, but pasabot napay contractor ni?
8: Napa siya contractor katropang
4: Rokel. Dili ba kaya sa city engineering office ni? Dili mani solido nga building ata, pero temporaryo. Temporary lang ka ni anong naamay contractor.
8: Actually, morning nadugay sila katropang Ruel kay dumduman, June 8 na hitabo, niya pahumanay na ang Hulyo sa kapin duha ka bulan nga ilahang wala pagtukod og relocation site ang hitabo ani bidding. Baonang na ay contractor karon kay aminado ang city engineer's office nga wala sila ingunan ng dagko nga mga kagamitan para matukod katropang Ruel. Pwede sila makikoordinate with other agencies and private entities, pero as to gamit galigon para maingon naging temporary long term, nanginahanglan gin silang contractor.
4: Okay, so but pasabot ligon ang relocation site nga pagabuhaton, murag ana.
8: Ligon sa ilahang pahayag, ligon daw. Ang problema hon lang okay. Ginagali sa mga vendors, inigmag ulan or mag init ang panahon, mao na lang gina ilang problema hon karon kay open site siya katropang Ruel.
4: Ato na lang nang dawaton ang pagsulti nila nga ligon. Mabalan man na kung ligon bagyo dinig kahuman na.
6: Kay gibanan mabalan na dala.
4: Di man ato mabalang karon kay wa pa man makonstruct katropang Philip. So ato ning timan-an ang ilang giingon nga ligon ning ilang pagabuhaton
6: nga ang akong pangutana na katropang Philip, kung naabagyoy suporta na sa ang pondo ba asa gigikan ang pondo dito ba gigikan sa Sidaran imo?
4: Sa city ni
8: pondo katropang Ruel. Isa po ni sa hinungdan kay gisgutag maayo ni Mayor Lori Lee Pacquiao kauban ang city engineer's office kung pila ba ihatag. So probably joint budget ni siya gikan sa mga nadawat na pondo or donation from other LGUs.
4: Okay, pwede nila magamit tong donation kay dako man sila nagnadawat mo. Ang kabat naman siguro sa 190 kapin ata, total million.
8: Yes, sobra pa katropang Ruel, kinahanglan ang ani is more than 35 million para sa relocation of demolition.
4: Sige, ato na lang dawato ng ilang mga gipang sulti katropang Philip, ang kaliko.
6: Palita malangay.
4: Ato ang bantayan inikahuman sa construction.
8: Ang panawagan na lang karon sa lokal nga panggamhanan, particular ni Attorney Francisco Gacal sa City Legal Officer, nga doon naman ipahayag katropang Ruel sama sa itong ikaingon ganina kung wala pa relocation site. Ang mga taga-palengke ni Saysay nga kung pungson ginaw sila basing mangkagubot. Sa pahayag sa legal officer, dili kinahanglan nga magkagubot. Apan karon pa lang, ilan ang subling gipahinumdum o nanawagan sila sa mga market vendors, particularly sa mga fish section, nga di na sila magpapugos apan muhawa na giyon katropang Rubael. Mangita na lang pamaagi parang makapadayon silang panginabuhian. Hinoon, sugda naman karong adlawa o sa sunod semana ang pagtukod aning relocation site.
4: Alright, sige. Salamat sa komprehensibong report, katropang
6: Pilip Oligario.
4: Ay napasabot yun nato sa katawhan kung may tungod na giniining perting gumuta sa social media kaning temporary
6: permanent
4: so tama ka to temporary long term.
8: Yes.
4: Alright, salamat sa report, Katropa Pilip.
8: Basta na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Pilip Oligario. XFM News.
3: Live report.
4: So mga na yung kagapon, gusto nyo tanong tawagan si City Administrator siya,
6: San Liliedo
4: Pistanyo. May tungod lagi ining
6: para ma-explain niya
4: dalawa. Problema kay wa siya nakatubag, pero actually in fairness, salamat ma'am Shandy kay ni-reply po ka. Busy siya kagapon,
6: okay,
4: sa pagprepara sa katulaging press con nga nahitabo kagapon kadlawa. So
6: pero ana ba
4: okay ra isa ra ang information gihatag dito gilatag tanan, so nasabtan ra to na tanan. Okay.
6: Ang term nga temporary permanent, pura mo rin sagduol sa kanang walay klaro mga katropang Rowell.
4: Di niya, ano natin naan, walay klaro. Kay klaro na gani, i-explain na gani, musulti ba yung tag-walay klaro?
0: Atay.
6: Ano, mangod mo rin siya o ganang long term?
4: Di niya, kay temporary siya, relocation mangod. Pero ang problema diha, mahimugin siyang long term, kay dugay pa matukod ang kabalo, magkita dugay matukod ang usa ka mulingke kay edipisyo building na mangod na. Ato na nanan, dawat-dawat na lang pag may time.
6: Sige, dawat-dawat na lang tani. Ang mga katropa na doon sa palingki, dawat-dawat na lang.
4: At least, ang yangungo man lang, at kung nadunggan man itong yangungo sa mga vendor, wala pa sila yung problema kung mubalhin sila. Basta maplastar. Maplastar o mayo.
6: Got it, man.
4: Dili nga pareho na itabok itong may aging kagubot, gusto silang pagawason, pero wala sila yung kabalhinan.
0: Atay.
6: Mamo, gina, basic mo na. Kung magpahawa ka naman, kaya ipabalhinan dapat.
4: So, nanahan, aray tubag, mga vendors. So, agwanta lang sa mode, sunod sa palingki, kaya di magin mo mahawa, pero magbantay-bantay mo.
6: Kaya nakaredtag mga kanan
4: yung building. Nakaredtag ng palingki.
6: Oh.
4: Base o niya, wata ka balo sa mahitabo. Ako sa LGU, ani, papirmahan na siguro na sila mga waiver.
0: Atay.
4: Eh, wama. Mususahin yun sila dito sulod kay wama po sila kabalina nung saon na ng ano-ano ng pagkaon.
6: Oo
4: na yung mga issue niya.
6: Ang ginapight nila, ang ilaharap
4: at itong panawagan sa local government unit kay Mayora, papaspasan ang maong temporary long term nga gitawag ninyo nga relocation aron nga mabakabalhin na o di mabutan sa alanganin ng kinabuhi sa itong mga vendors diya sa palingki.
3: Bullseye!
4: Okay na, dawat-dawat na lang ito pag may time.
6: Dawatin mo na para hindi ka magtagal.
4: So, mabalik sa ta. Okay. Malik kita. Relax sa maria. Para sa iyong mga komento, pwede ninyo na ipadayag sa itong social media account, sa itong Facebook. Aron nga, syempre, mga katropa, mabasa po na ito na o pwede ka mong mupiam sa mua. Kung kamo, na mag-video diya nga nagpaminaw mo o XFM, PM ninyo kay makadawat mong GCash. Problema, wala tulad lang di aming gawan kay ang ibang GCash. Wa pa, kutob ka rin din ako ma-open ang GCash sa bani, tanan ba ni? Sige lang, ito na rin silipan niya aming gawan. Sa itong pagbalik, ubay-ubay pa. Ito mga iskutanan, mga katropa. Hindi nga bahin, ito ka ninyo sa Turbo Man and Answer. Oy, kung nagluya ka di, mister, mura ba kinanglan ni mo siguro maghuna-huna?
6: Gani man.
4: Nabing pa kung kurintahon na ka.
6: Naipamaagi, mangod. Ay, imuha lang di ha, dawato ni mo nga medyo pigado na.
4: Iyan na mag-git ka, Turbo Chris.
6: No.
4: Kung naip problema, dapat dawaton.
6: Dawaton lang.
4: Kaya kung din ni mo dawaton ang problema,
6: dili
4: ka
6: katag solusyon. Correct.
4: Di ba?
6: Oo, so, managay kung kami, ginawat na naman eh.
4: Kung di na ganin ang mubarog, dawata.
6: Oo.
4: Pangitaan ta ng solusyon.
6: Kana?
4: May Turbo Man and Answer kita.
6: Di atrada.
4: Turbo Man and Answer, mapalit sa paborito niyong mga butika. Arya, atong paminawon.

0: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: XFM.
3: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wali nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3.
3: Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
4: Premium D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Samsung Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: XFM.
8: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Dado galyo, debay. 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dayko.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
10: Ma, bakasyon naman gyud. Patuloy na kong mabe. Libre na biya tuli sa barangay.
11: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
10: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
11: Na, Iligyan na pwede, dong.
10: Mama, good. Ay, nga naman.
11: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
10: Pisot pa din si papa.
11: Pisot pa yun yung taon.
10: Daw gawa, papa, eh.
11: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: Oras mga kaigalaan, alas 8, 41 na paspas. Sabi mo, hapit naman ito, namilit.
1: Gani. Dasok kung sisok mo na itong mga issue.
0: Ato na lang balikan to Chip. Itong graphics na mo, Chip. Ito lang sa video sa palingki.
1: Ato lang tiwason, kasi sayang man ito, mabitin man ito kung di ito isgutan balik.
0: Pero at least, sige, paibalo na sa lokal nga pangabanan katrupan rin sa Dakbayan sa Jensan. Ang pagbutang lagi o kanabang harang, barricade, sa mga nagunang karsada, palibot sa Jensan, musugod na siya. Actually, ganina dapat arasutso.
1: Karoon wala pa.
0: Nag-ulan, kay prepara pa ito mga barakada. So, masisugdan o niyang hapon ang pagbutang o mga barricade. Aron lagi sugdan ang pag-construct ni ining temporary... Saan itong term?
1: Temporary long-term.
0: Nga kabalhinan sa ato mga vendors sa diya sa palingki, kay tulo ka bulan man. Agilagisaan nga mahuman ni Katropa Chris. Pero klaro ha, ato lang klarohon, klaro sa pamahayag ni Administrator Shandy Liedo Pistanyo nga posibleng unahon ang wet market.
1: Okay, importante ka na silang pahiluna. Siguro lang kung na to, ang iahang ko na eh, kanang drainage plan ba?
0: Okay, tama.
1: Kay manimaho mangyod tinood.
0: Labing
1: kinsa may muad to sa ilahang pwesto kung baho silang isda dito, baho silang dugo sa isda.
0: Kanabang dugoon ng isda? Kanabang pag mupinit.
1: Kanang pirit, ng biruan ng pirit.
0: Mupinit yan yung siminto, di lang, pasintabi sa nakaon, di lang langaw na ba, bangaw na mo atake niya.
1: Niya, sa may resultaan na, langawo na, niya mauga na siya, ang katong mga bangaw mo attract manas dugo mo man makapadagan sa kanang mga langaw kanang dugo gyud
0: mao na dapat bantayan sa tong city engineering's office sa mubuhat nini nga kontraktor nga siguro hon gyud ang drainage diha kay matud pa katong tama butay produkto diha Rose Pharmacy mapalit po niyo diha sa Santong Plus Gold dato ha matod pa, barado ko noon ang kanal dihang napita.
1: Ganun ko naman na masuta na.
0: So, mauna na dapat ang talawa na ito diya. Kanamang dalan nga maapektuhan sa mga lakang, Pia Charon, Santiago Boulevard,
1: Kagampang,
0: kasagpang bahin sa pampublikong palingki, mga motorista,
1: Likay-likay lang sa mo diha.
0: Likay-likay sa tanayang napita.
1: Kay mag-overcrowd na diha, mas tampid na diha. Hando kayo.
0: So kung gikan ka og bula, ha, nga gusto ka mo adto og Pioneer Avenue, ayog agi og Katcharon. Di ka pwede mo agi Katcharon. Kay may mo one way man na diha. Liko ka diri sa may Santiago. Santiago, dito na ka, Lahos na ka. Pwede lang, diyan na ka sa Magsaysay Avenue, Lahos. Para di ka maigo sa traffic ka. Para klaro-klaro na diyan mga katrupa. Di ka muagi sa Acharon. So, di po ka... Ayun na lang po, sunod o kagampan. Kung wala kay Tuyos Palingki, kay magdungag-dungag ng kas-traffic ka. So, diritso ka, Lahos ka sa... Kanibang... saan na Magsaysay ba na? Unitap?
1: Magsaysay.
0: Magsaysay Avenue kung gusto ka mo itong Pioneer Avenue. Okay, para kay di pwede mo agi diretso ang mga taga-bula, di mo pwede mo agi diretso na host padulong Pioneer Avenue
1: napoy alternate, sa Acharon. Napoy alternate road dito sa unahan sa may Naranghita. Dito kalusot sa Naranghita.
0: Okay.
1: Padulong na ka diya sa may sentrong bahin na. Makadiretso na kanakan pa dito sa unahan pa, pwede kang makapili dito dalan. Basta ayaw lang diha sa may public market na to. Kay ginakonstruct na diha. Kung puhon, di na ginapwedeng maagian o duha ka lane, single lane lang. So di ka pwedeng mo counterflow.
0: So kalamang nga tagalabangan, nga di mo agi sa Acharon, pwede rin mo makalahos. Lahos, one way man na siya. So pwede rin mo makalahos diretso. Pero katong mga tagabula, di mo pwedeng mo lahos sa Acharon Boulevard. Okay, para klaro lang. So, apektado mag-in na ang Pia Charon, Santiago Boulevard, Kagampang, o sa ubang pa mga bahin. Karing linya sa Wawa, sa nga street na ng Wawa? West Side
1: ang Wawa.
0: Akong West Side chip, 90s na chip ba? Mag-away ang West Side o nga East Side.
2: Atay.
0: West Coast of East Coast sila Tupac Shakur. Balag yung kay 90s ba? Di ba ito? Ang mawala ka gihimo ni aron nga hatagan na kikagyanan nga tukuro ng relocation site ano

0: butang sa langanin ilang kinabuhi ba? Muna ito di kaya nga butang sa kanang alanganin lang. Kanabang magduda lang tanga aba, sig dili, pwede raman dili, di sigurong balhin kay lola pa man yung kwan. Girintag di kayo na. Nga siyempre, ang di na ito malimod nga, ang nahitabong paglinog sa miagi mga bulan, nagbilin o dakong kadaot katrupang Ruel o hulgas kaluwasan sa mga vendors o labi na sa mga nagapalit niya ng lugar.
1: Oh, unta lang, matuman yung gisaad nga tuwa kabulan nga bahuman ng relocation site.
0: Oh.
1: Aron nga siyempre, makahawa sila diha sa palingki.
0: Oh. Kay... Mawala na ang atong kahadlok magkabalaka.
1: So, dali-dali yung dapat nga pagkatiman. Mora man yun ang concern na today. Maatiban sila pagsakto ang pasilidad, maatiban, hilabi na ang bahin sa isdaan, mga ilabing naapektuhan sa maong katalagman yung mga katropa. Ay kanang isdaan section, di amang itong nainahulugan. Mauna nga dapat pag-amping yung mga idea. Nya, syempre, unta, kani, bantayanan na ito ni katropa Chris.
0: No.
1: 25 million ni plus 10 million.
0: 35.
1: So, 35 million ni tanan, 10 million ang demolition. Ay aron wa na mabalik des, mabalik des palingki. Okay, lisod kayo kung mabalikan na siya diha. Basi unyag Roy, simba ko palayo adunay mga disgrasya mga katropa.
0: Nga labing maayo sa mga desisyon ang paghatag sa maong temporaryong pwesto labi na kada mga libre para sa mga vendors aron dili kayo bugat ang ilang transition. Kada bang ang Arkila unta mahatagan na sa konsiderasyon kay
1: oy wala din nato na pagutana kung may bayad pa bagyapon.
0: Okay. Kuwan man na siya, temporaryo naman na siya. Gibudgeta naman ka na. Nya, unsa man may gina kuha ang revenue dahil sa itong syudad kung nagibudgetan man ka na sa itong dakbayan.
1: Wala nang tayo rinta ba?
0: O temporaryo naman.
1: Itong permit lang siguro.
0: Normal lang. Normal man ito kay pag abri nila niya, mukuha mag isla na. Pero dito sa mga kuwan ba kay kung mubalhin man good, mulahi good na ang dagan sa ilang binta katrupang
1: roon. Correct, tinood na. Tinood na. Oh, tama, mauday wa na to na pamutana kung may renta ba sila diha.
0: Oh.
1: Kay unta lang kung ma-consider sa tong local government unit nga bisag wa na lay renta sa siguro kay
0: pati. Okay, kalamidan pag hataron.
1: Paait yung kayo, ma'am.
0: Ana ba, consider na to nga di lang kita maayahay ang pati pud tong mga kay ana man pag paghatag pud na og kanang tabang sa katawhan indirekta ngano man ang pag less nimo sa ilahang renta di na kay sila pasakag presyo diha. Na we expect nga kabudya mga vendors kung wala man galing mo renta dili kay mo sa kang presyo ha kay dili man mo apektado sa renta. So at least man lang bisag transition na siya matagaan pagyapon wihayon makabaligya dili yapon man manirado o di makulbag kaldero ang atong mga vendors.
1: Correct. So, salantan man gid ang karsada.
0: Oo.
1: Challenge kay pod ni sa ato ang mga traffic enforcement unit.
0: Oo.
1: Nga unta lang pod bag-o magini para sa katawang general. Di po dahil manginit niyong ulo ha, kasi makita po mong away ha.
0: Okay. Extend gamay atong kaluoy,
1: atong pasensya.
0: Pasensya.
1: Kay bisan pa kung ano doon ay 24 oras nga magbantay dahil ng traffic enforcer, natural magyod, muhuot maginda, upigot maginda mga dalan, muna maghahatag yapon o kadismaya sa kadaghanan.
0: O siyempre, dugang po na nakatrupang Ruel. Kanabang obligasyon sa mga vendors nga mubayad. Naman na sila'y kuryente nga bayran na niya.
1: Ang kuyaw na rin katrupang Chris, ako ginatanaw ba? Kala mo sa kaya yung gunog jeep? Nga munaog diya sa... Yun, naman na gunay mga balay diya, oh. Karang di ba na may okayan diya at bang spalingke?
0: Oo.
1: May round ball? Ang kinita na naman gunay mga balay sa likod. Unsaon nila na, unsa ilang mode of transportation mo ba? Tapos sila, hindi ba sila pwede mo diritsa rito?
0: Pero tagapalingke mo na kasi karan? Kaya nagpuyo diya? Di harap po na maligya.
1: No, mga ito diya kuglagaw. Unsaon ako na
0: eh. Lupad siya.
1: Diba?
0: Ito wala sila like, daing mode of transportation diya. Dili siya gawas diya.
1: Mabagtas yun sila. Pwede Abagtas. Sila diri sa bula mo agi. Pero munaog yun sila sa may round ball. Bagtason na lang ito ilang balay dito.
0: Ano yun? Ang tamay mo.
1: Antos-antos na sa mo diya.
0: Ano lang.
1: Antos-antos na sa...
0: Kaya pilita, kanang unahon ang inyong kapakanan o pasagdaan ang pag-transfer sa ato mga naa sa mabutang sa peligro ng mga vendors o mga mupalitay.
1: Ano rin po sa panawagan ni Atty. Francisco Gakal nga tinamagay lang kita. Tinood mag yun. Og din na nato hulaton nga pugsanayin pahawaon papunodaya. Pag naa na lang relocation site, nahuman na hangyo po ta sa mga vendors, unaminaw man mo karong yun sa mua, ano lang sa, kung pwede, muhawa.

0: lang sagid mo kay
1: sinabtanay.
0: Pag sinabtanay ta kay maura man yung hangyo, di ba?
1: Mm.
0: Klaro nga kabalhinan o mahumana na inyong kabalhinan, amuhawa na po na des palingke, aron masugda na po ng pagdimulis niya. Kay delikado, naka-red tag sa tinod lang.
1: Ang bottom line na katrupang Ruel, ang safety sa mga vendors, safety sa mga mamamalit, dili pwede na itong ibutang sa alanganin. So, ang pagsabot sa itong mga vendors, sa mga kanang nagapamalit diha sa palingke, dako nga bagay na, nga inyong sabton nga, dili na mo pwede ang atong gobyerno, ang atong LGU, dili pwede ibutang sa alanganin inyong security. Bala nagahangyo sila sa inyo o gamay nga pagsabot.
0: Kaysa katapusan din ni Katropang Chris, ang pag-uswag, dili gayad mahimong hapsay o walay mahitabong sakripisyo.
1: Dino na. So,
0: kanunay kini nga nagkinanglan, o magpaminaway kita, magsabot kita, gikan sa tanang sektor sa tuwang katalingban mga katrupa.
1: Kaya kung dili na mahitabo, laing butang ang masakripisyo. Tanaw ko itong nahulugan diha katong panahon sa linog. Sakripisyo mo ito siyang kinabuhi. Kaya matakabalo nga ay nga nang mahitabo. Pero kung yan, nga ma-measure man lang nato ang danger, huwag na atay dapat buhaton, isakripisyo na lang nato ang atong nga panahon sa pag-adto, panahon sa pagbaligya, kaysa sa kinabuhi pa ang masakripisyo.
0: Sulbaron,
1: oh.
0: Ang unang ginareklamo, drainage system,
1: okay.
0: O kang paghatag og luwas nga lugar sa mga nagabaligya nga mao'y pundasyon alang sa mas maayong kinabuhi sa tibok natong mga mamaligyaay o sa ato mga vendors.
1: Mogi na katrupa mo nang kanalang gamay lang nga pagsabot kay for the meantime rambo na. Bisan pa og gamay ngon si administrator Chandeliedo nga temporary long term, katuwa lang sila yung words nga gamiton ba. Kay tungod lagi kay na-aggravate man isa panghitabo sa linog. Wala may ining gusto aning tanan. Kitang tanan biktima man ani. Unsay buhaton sa gobyerno kinahanglan sabton po nato kay nakasabot ta nga kining tanan makaayo sa atong mga tagsa-tagsang kinabuhi.
0: Dan og kinanglan siguro lang pod sa atong lokal nga pagamanan nga ang tulo ka bulan nga tagal dili malangay
1: ana lapod
0: aron usab dili madugangan ang kalisod sa ato mga gagmay negosyante mga kagilaan kay kung ang tanan ang gobyerno ato mga vendors mga mamalitay kung kita ang tanan magkahiusa sa pagsubay sa balaod o kahapsay ang maong sakripisyo magbunga kana siya og mas hamugaway og mas mauswagon nga Jensen Public Market alang sa tanan. Wala tayo oras, Katropa Chris.
1: Salamat mga katropa sa inyong pagkuban sa programang Bullseye. Og ganibahin na ito, Garato Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Cup Mix, og Santo Vitamin C. Sa ngalan sa itong pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, manamilit kayo tanan. Salamat, God bless, takbayan, mabuhay ka.
0: Salamat po sa inyong pagpaminaw, kini si Katropang Ruel Dumantay, nagayon ka niyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always, kung si Katropang Ruel takes care of you. Love you guys. Bye-bye. Mwah.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM. Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9:03 sa muntag.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa. Exciting morning kaninyong tanan. Welcome na usab mga igala, mga katropa, sa tumpag panag-uban ning programang Sentro. Sentros mga balita, Sentros komentaryo ug Sentros kumaturan. Ini makauban taman kita alas 10 buntag, katropang Ivan Pulonan.
1: Ivan Pulonan.
0: Mayong buntag sa tunong mga suking tigpaminawan. Kailabi na sa tanang mga nagpaminaw, dakbayan sa Jansan. Ayong pagpaminaw kaninyong tanan mga katropa. Labi pa sa mga kaiksuuna na to, mga kauturan na to, diya sa may Pulumulok South Cotabato. Good man diya sa may Tupi o Tampakan. Good morning, mayong aga. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapiya mapita sa Lakanulangon, mga pagari ko mga Muslim. Good man sa mga katropa na to, mga Blue and Few Fluffos di Gamo. Naibaga bigat ka na kayo amin mga kapatid po naming mga Ilocano. Good man sa mga katropa na to, diya nga mga... Paigo na to, mga Tiboli, Hugh Lafos, o mga Iksyon na to, mga taga-kaulo, madiaw, masalam. Sa makausap pa, mga katropa, welcome sa programang Sentro.
1: Sentro.
0: Programang Sentro, mga igala, atod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produktong gisaligan, produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Cestepin. So wala paglangan mga katropa, ania na mga nagunang balita karong buntaga sa ito na mga headlines.

0: Headlines. Sa mga nagunang balita karong buntaga, mga katropa, sa programang Sentro, Signal number 1, gipasaka na sa amihanang Luzon tungod na mga katropa sa bagyong Quiapo. Busog nga hangin ug balod mabati sa Mindanao tungod sa habagat. Sentro Headlines. Samtang sa dugang pa nato mga balita, mga katropa, pagdungog sa Article 4, batok ang VP Sara Duterte. Nauman na sa prosekusyon, ikasyam nga adlaw sa impeachment trial, formal nang gihuman. Samtang sa ikasyam nga adlaw sa impeachment trial kagahapong adlaw. Samtang sa dugang pa nato mga balita, mga kaigalaan, mga katropa, paggamit o gadgets sa mga tulungaan, ipasusi ni Congressman Steve Chong Biansulon. Samtang lima ka mga probinsya sa BARM, nakaangkon matud pa og tabang pinansyal gikan kang PBBM og Chief Minister makakuha. Are mga katropa, kay dunay misis gipatay sa gituang adik og palahubog nga bana dito sa Baysambuanga City, mga katropa. Samtang sa dugang panatong balita, mga igala, ialigar nga pickpocket sa may Italy nga nang diskriminar og Pinoy pod, nakulatahan.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9:09 na, mga katropa, inatong programa nga Sentro. Oras atun ganato siyempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now in App Store or visit arenaplus.ph. Ato man news headlines, mga katropa, atun ganato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Paburubog now nga morning, mga kaigalaan, ang atong nabati karon. Busa mga higala, nangita yun in town kita og pampainit og pamparelax. So ay mga katropa, ang kape nga Sunthone Gold Coffee Mix. Produkto ka na mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Isaligan mga igala, gumikan sa mga natural nga ingredients dini nga epektibo sa mga katropa sa pagproteher. Ingon man mga katropa sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Sulay mga higala, ang Sunthone Gold Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay. Inubanan o sa mga katropa sa garlic extract. O siyempre pinaagis gahom sa glutathione o collagen. Sunthone Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga butika. Ingon man sa Shopee o Lazada.
1: Sentro, Ivan Polona.

0: 11 minutos mga katropa, makalabay ang alas 9 sa buntag. Ato pagparago maning programa ng sentro. Oy, may buntag usang sa itong mga katropa nga nagtutok na. Pinaagi sa ilang mga karadyuan, ingon man dire sa itong Facebook page. Sa itong live mga katropa kay Sir Megawan Cabrera. Maying aga mga katropa, ingat perme, ulan, ulan-ulan dire sa pulumulok. Diripod sa Jensan, katropang Megawan Cabrera. Ingat-ingat kamo diya sa may pulumulok, ha? Sa mga bukirong bahin usab diya sa may pulumulok, ha? Bantay-bantay mo diya mga katropa. Kaya wata ka balumang good mga higala kung usahay inig mag-ulan. Abi na to ka nang binabayi lang ang ulan diri sa Patag. Ito na ay sa mga kuan, mga bukid. Kusog-kusog dito mga katropa. Balat makalitan na lang in taon, tamakuratan lang tanga. Doon ay pagbaha mga katropa. Ay, kay Ustad Susen Pedrano Lucinio, diya sa may Apopong. Ay, assalamu alaikum, Sentro Takaron. Ah, kuya, wani Ustad. Alas 9:12 na mga katropa sa mga nagunang balita na karong buntaga sa programang Sentro. Sentro. Una-una ito, mga igala, lakats panahon.
1: XFM, Weather Update. Weather Update.
0: Kaya gipasaka naman ito pa sa DOST Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa amihanang bahin o kung amihanang Luzon. Samtang nagpadayon matod pang paglihok sa Tropical Depression Quiapo sa sidlakang bahin sa Philippine Sea. Samtang base sa pinakabagong bulletin, alas 5, kaganyang buntag mga katropa, ang sentros bagyong Quiapo. Anay mutang matod pa sa 915 kilometers sidlakan sa Central Luzon. Dala niini mga katropa ang kusog ng hangin na maabot og 45 kilometers matag oras. Dool sa sentro o paghagros. Ang tol sa 55 kilometers per hour. Samtang naglihok matod pa kasadpan. Amihan ang kasadpan sa kapaspason ng 20 kilometers per hour. Per hour. Subay niini. Gideklara usab ang signal number 1. Gipasaka usab ang signal number 1. Sa bahin ka na sa Batanes, Cagayan, lagip na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayaw, Abra, Kalinga. Ingon man, pipila ka bahin sa Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur o Aurora. Samtang bisan pa man mga katropa nga sa amihanan ang Linyas Bagyo. Gipakusog ni ini ang habagat nga magadala mga katropa og kusog nga pagagros sa hangin. Sa dakong bahin sa Mindanao, Siquijor, Bohol o Southern Leyte. Karon ka ng adlawa. Ang tanggi pa sinanan o sa mga katropa ang mga mangisda sa gagmay mga sakayang pandagat nga likayan usa ang pagpalaod. Ilabi na mga katropa sa sidlakang baybayon sa Davao Oriental, Surigao del Sur. Gumikan sa tagas nga balod. Kilauman usab nga mo kusog pa ang bagyong Quiapo o magawa sa Philippine Area of Responsibility. Karong adlaw Sabado mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Atong weather update mga katropa tud ganato syempre sa Sunthone Vitamin C. Paminaw sa mga katropa nato. Digo nato matagnaan mga higala. Ilabi na karong panahon na mga katropa nga pabago-bago ang dagans panahon. Ha? Tuod dunay bagyo, dunay habagat mga higala. Pero Dres Jensen very kwan kanabang digo matagnaan. Ang mga suking tigpaminaw. Yan siya may pulumulok po, no? Wala nga kita, mga katropa, mangandam na lang gintawon, tag-proteksyon. Ilabi na sa itong panglawas. Kaya uso kayong mga sakit karon. Sakit, mga katropa, nga magsugod sa sipon. Padulong, mga katropa, sa ubo. O kalintura, mga katropa. Hindi na itong gusto nga kanabang madilatar ang atong trabaho. Madisturbo mga katropa ang atong panginabuyan. Gumikan lamang sa sakit. Musa mga katropa, proteksyon eh. Ang imong panglawas. Pakusga ang imong immune system. Pinagi sa pagtumar mga katropa og Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C mga katropa, safe kini alang sa atong mga katropa diyang. Adunay mga GERD. Dilika kanang adunay mga acid reflux. Gumikan kay ang Sunthone Vitamin C mga katropa, even though ascorbic acid siya. Usa siya ka-alkaline, na alkalinize sa mga katropa nga vitamin C at the same time, non-acidic kini mga katropa. O Una nga pakusga na ang imong immune system, ay napagduwa-duwa mga igala. Tumar og Sunthone Vitamin C. Sunthone Vitamin C, available sa mga butika ingon man, Shopee og Lazada.
1: Centro Headlines.
0: Headlines. Human at headlines. Sa dugang pa mga balita, mga katropa, sa pikas nga bahin.
1: Centro.
0: Recap ta sa nahitabo nga ikasyam nga adlaw, isa ikasyam ka adlaw mga katropa. Nining pagtuki mga katropa o kung pagtaral. Batok kang VP Sara Duterte. Diin mga higala kining pagdungog sa Article 4. Batok kang VP Sara Duterte na humana matod pa sa prosekusyon sa ikasyam nga adlaw sa impeachment trial.
1: Centro.
0: Formal lang gihuman mga katropa sa House Prosecution Panel kining ilang pagpresenta og mga ebidensya og mga saksi alang sa Article 4 sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte sa nagpadayon nga trial sa Senado mga suking tigpaminaw. Unya ang maong artikulo manggod mga igala kining Article 4 kini nagatubang sa aligasyon sa pagkontrata matud pa sa Vice Presidente og tawo aron nga ipapatay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Centro.
0: Lagip na ang pipila ka mga opisyal, ilabi na mga katropa ang kaning speaker nga si Martin Romualdez, ingon man ang first lady nga si Liza Araneta Marcos.
1: Centro.
0: Matod pa mga katropa na human ang pagdungog sa buong artikulo, uman sa gipahigayon matod pa mga kaigalaan nga cross-examination sa depensa ngadto na sa katapusang saksi sa prosecution nga mao si National Bureau of Investigation o kung NBI Director Melvin Matibag. Ang gihimong pagpangutana mga katropa ni defense lawyer Mark Vinluan, gipadayag o kung sa iyang gihimong pangutana, pagpangutana, gipadayag ni Matibag nga kanabang na-consummate na matod pa sa Vice Presidente ang betrayal of public trust sa diyang sa formal o hayag nga pamaagi, gipadayag niini mga katropa sa publiko nga nagkuha siya og tawo aron nga ipapatay ang Pangulo kung siya man gani ang patyon. Gipresentaw siya mga katropa sa prosekusyon formal ang affidavit nga giingong hitman sa giingong hitman nga si Arturo Lascanias isip kabahin sa testimonya ni Matibag mga suking tigpaminaw.
1: Centro.
0: Samtang gipangimakak usab sa abogado sa depensa mga katropa nga si Attorney Michael Poa, kining mga hungihong matod pa nga nagluwat sa pwesto ang Vice Presidente o gipadayag nga wala kini sukad maisgutan mga katropa sa ilang kampo mga suking tigpaminaw. Sa pikas bahin, formal lang nagpagawas og mga subpoena ang Senate Impeachment Court ngadto sa Bureau of Internal Revenue kon BIR, lakip na mga higala sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC og pito pa ka mga dagkong bangko sa lasyud. Lakip na diya mga higala ang BDO, BPI og Land Bank aron subala pa susihon mga katropa og susihon pag-ayo ang tanang financial, bank og tax records ni VP Sara Duterte og sayang bana nga si Attorney Manasses Carpio. Gawas diini mga katropa, gisabpina usab ang duwa ka kani branch manager sa Land Bank aron nga mupatimaw sa pagpadayon sa kining maong pagtaral mga kaigalaan.
1: Centro. Ivan Polona. Centro.
0: Na matikdan usab sa korte ang gamay nga tensyon diin nagpadayag og pagka-diskontento si Senator Judge Robin Padilla gumikan sa pagsaba-saba sa pipila ka mga maingon nato mga higala nanambong samtang naga-istorya kini. No, nga giayuan usab mga higala sa pangayo og kapasayloan sa private prosecutor.
1: Centro.
0: Girekomenda usab mga katropa ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero nga magtudlo og tigpamaba ang matag kampo gawas matud pas korte aron maay kanabang muhatag og pamahayag ngadto nas media. Nakatagdang ipadayon ang trial mga suking tigpaminaw karong sunod simana. Hulyo 29 din pagatukion matud pa mga kagalaan ang bahin sa Article 1 batok sa BC presidente na si Sara Duterte.
1: Ivan Polonan, Sentro, VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Sentro. O lamang itong pipila ka mga pangitabo, mga igala, sa paguman matod pa ni ining unang kaso. Ya, gituki sa kuano sa diya sa impeachment court mga katropa which is ang Senado. Kining Article 4 abang asuking tigpaminaw ko na kining mga grave threats ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto na kang Pangulong Bongbong Marcos. Ingon man diya karon siyang First Lady Araneta Marcos, Lisa Araneta Marcos o kaganing House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Samtang sa lain pa mga balita, 9:22 na sa buntag. Balita lokal sa kita mga suking tigpaminaw. Kaya nagdusok karon mga katropa si Sarangani Congressman Steve Chong Biansulon. Og mas ligon nga pulisiya alang sa responsable matod pa og luwas kapagamit og mga digital devices sulod sa mga batakang tulungaan sa nasud. Samtang sa gihimong joint hearing sa House Committees on Basic Education og Health, ipatinaw ni Solon na kinahanglang balansyon ang teknolohiya o ang kaayuan mga katropa sa mga estudyante. Lakip sa mga gisgutan ng prioridad, maong pagdili sa paggamit o cellphone sa mga nag-edad. Ubos sa 16 anyos siya. Sulod sa eskwelahan o ang pagdili matod pa sa gadgets sa oras sa klase gikan sa kindergarten ang to the senior high school. Ingos ka na usab ni Solon, ang kaimportante mga katropa nga magbaton og opisyal nga pagtuon o kung ng Philippine-based research aron nga magsilbing ligong sukaranan sa paghimo og balaod. Ibis nga magsalig matud pa sa datos gikan sa gawas na sud mga katropa.
1: Sentro.
0: Nindot ning kanabang lakang pod sa kanabang congressman sa Sarangani province mga katropa. Labi na ning panahon karon mga suking tigpaminaw. Ang kanabang daghan kaayo makit-an diya sa social media. Wala na'y limit mga katropa. Bisan pa man sa mga kabatanunan, basta makagunit sila mga cellphone mga katropa, maka-open diya og Facebook. O sa bana ka ng TikTok. Mga suking tigpaminaw, uban pa mga social media platforms. Ang kanang di na mabantayan sa mga ginikanan o siya mga ginapang ablian sa mga bata diya mga suking tigpaminaw. O ganin ang mga katropa, importante na yung unani ng mga lakang sa itong mga magbabalaod. Mga suking tigpaminaw, dunay mga kwanba, dunay mga sense. Dili mga nonsense kumbaga, mga katropa. Parang mapugnan bitaw mga igala ang nagkalala. Noong sitwasyon sa mga estudyante karon, even sa sulod sa mga tulungaan mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas 9:24 na ang takna sa buntag. Kini nga maubay na mga katropa atod ka nato siyempre sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Likaye mga katropa ang mga sakit sa lawas. Gumikan ka ng mga sakit nga na mga igala, maunay makapalugmok gayod kanimo kung wala kahimuon nga aksyon. Kilabi na mga katropa kung ikaw na gibati o mga simptomas sa diabetes. Kanang diabetes baya mga katropa kung di na nimo makuan, mabantayan, dili na nimo maagapan mga katropa, musangko ka na sa mga komplikasyon. Ang posibleng musangko mga igala sa chronic kidney disease. Connected man na mga katropa. O diabetic ka mga kagalaan, o dili na gyud maingon nato bitaw nga normal ang function sa ibong lawas pud, labi na kung taas kay kag blood sugar mga katropa. So ay ining Sunthone Plus Gold mga katropa. Bisan pa man katong mga aduna nay ginabati nga diabetes karon, o kung na diagnose og diabetes mga suking tigpaminaw, suway ninyo ang Sunthone Plus Gold. Matagaan mog paglaom niini mga katropa. Sabihan sa mga herbal ingredients din ni, o nang safe ni mga katropa. Okay, mga herbal ingredients sama si mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic ug spirulina. Mauni ang kombinasyon mga katropa sa lima ka mga superfoods. Ang giusa sa usa ka kapsula para kita mga katropa kumbaga may access sa saktong nutrients sa tong lawas. Dili man gyud nato makaon sabay-sabay mga katropa. Kung buo pa gyud na, wala pa gyud na proseso mga katropa. Munang adunay mga supplement, mga food supplements mga katropa. Kaya syempre, di man adlaw-adlaw, makaon na ito mga katropa ang tanang mga pagkaon nga adunay nutrients nga kinahanglan sa itong lawas sa busa, gihimong kapsula para mga katropa, maangkon gyapon nato, maangkon gyapon sa itong lawas ang mga nutrisyon nga gikinahanglan niini para nga magpabiling protektado o gimsog. Mga ganin na, magtumar na, matag-adlaw o Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Aron makabot na ito mga igala ang maayong panglawas sa kusog mga katropa nga mga kabukugan o siyempre kusog nga proteksyon batok sa mga balatian. Sunthone Plus Gold available sa mga butika ingon man ma-order sa Shopee o Lazada.
1: Sentro Ivan Polona. Sentro Sentro.
0: Alas 9:27 na mga katropa sa itong pagbalik ha. At ang ininyo mga suging tigpaminaw kay doon na daw lima ka mga probinsya sa BARM ay nakaangkon daw og kinibang tabang pinansyal gikan sa Pangulo og kang Chief Minister makakuha. Nakakuha gyud sila. At ang ininyo mga katropa ha sa itong pagbalik ha. Kining maubay na mga katropa tod ganato syempre sa Sunthone Plus Coffee Mix mga pisa kita mga katropa. Paliog, standby.
1: Ivan Polona.

0: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
1: Para sa dynamis?
0: Para sa tour nyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
1: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
2: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: sa inyong mga lugar.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47-3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon, sukad na ka paminaw kong XFM. Pwe!
6: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
5: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Pagkalagot! Exciting, eh?
2: X.
4: XFM.
2: FM.

0: Pampulunan Sentro.
1: Nainungutana diri gani ang mga katropa kung kuan daw kanang unsa daw ang pinaka gamay nga manok. Sentro. Kumbaga daw na ninyo be, sige daw be. Kasig magka-idea ta kay bisan ako naglibog gyud kaganiha pa. Okay. Apoy nangutana kung unsay pinaka usay isda nga pinakadako og tiyan. Kumbaga daw ninyo be. Anong di ba ni malwala-wala ning okay, kanida ay ni Chip.
2: Tingala, mag-gayin na po kung nag-sibog ka ng suga. Dahil lang. Kana.
1: Alright. Nagyapon. Patalikod na lang na. Oras mga katropa, 9:33 na sa buntag. Balik na sa programang Sentro. Kauban gabon katropang Ivan Polonan.
0: Ivan Polonan. Sentro.
1: Samtang sa lain pa mga balita mga katropa. Nadugang pa nato mga isgutanan karong buntaga mga suki namong tigpaminaw kay gipangapod-apod matud pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf makakuha ang duwa ka pondo nga nagkandidado og 50 million pesos alang sa matag usa sa lima ka probinsya sa BARM sa usa ka nahitabong seremonya sa Camp Asyongco dato din Sinsuata, Maguindanao del Norte. Sa maong pondo, ang 20 million matod pa ang gigahin alang sa disaster o relief operations, samtang 30 million pesos alang sa B2PAD program o kung ang Bangsamoro tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers program. Nga gipatuman kauban ang mga local government units. Personal nga gidawat sa mga gobernador sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan ug Tawi-Tawi ang mga symbolic replica chucks. Kauban silang Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. og Minister Jordan Bayan. O Bayam. Kabayan kini matud pas kapin 3.4 billion pesos nga giusa nga pondo sa federal o regional nga gobyerno. Alang siya nagkariyang programa sa kalinaw, seguridad o pangkatawhan sa tibuok BARM Region.
0: Sentro. Ivan Polonan. Sentro.
1: Congrats BARM ha. Ay dugang 50 million pesos. Gamitan na ninyo sa kaayuhan mga suki namong mga tigpaminaw.
0: Sentro.
1: Alas 9:35 na sa pikas nga bahin. Medyo mangilngig ni mga katropang balita. Alang sa itong mga katropa di ang naminaw ha. Pasintabi po. Kadali lang chef kay sibugon sa nakuning suga chef. Medyo nag-ngit-ngit ko din.
0: Sentro.
1: Patabon sa huwag ginagmay di chef.

0: Alas 9.36, mga gatro, pasadugang pa na itong mga balita karong buntaga. Intawon, wagad ka luwas kining usa ka misis, mga gatropa. Usa ka 36 anyos nga misis ang patay. Human kining intawon gi kanabang si tawag ani gani chip. Gi dili dunggab ang isa. Gilabo bala sa ilonggo pa.
1: Atay.
0: Gitigbas. Lumantana ni man.
1: Ayoy!
0: Kapahulay lang ganun sa kadlaw. Sentro. Gitigbas mga katropa sa kaugaligo nining bana. Misis, gitigbas sa iyang kaugaligong bana, mga katropa, patay. Sentro. Gumikan matudpas pagduda nga adunay laing karelasyon dito daw sa may sitio Baluno, Barangay Salaan, Zamboanga City, kagapo nga dawa kininay tabo mga katropa, Hulyo 22. Sentro. Dakpan gilayon ang suspect nga giilang si Junel de la Cruz, 37 anyos, kinsa na ilang tigamitan og shabu og marijuana. Agoy, naghalo gid chip.
1: Atay.
0: Naghalo gid ang shabu og marijuana daw. Og kanunayng palahubog sa mong dapit. Sentro. Formal nga giangkon mga igala sa suspect sa mga sakop sa Zamboanga City Police Station 4 ug sa mga opisyal sa barangay ang pagpatay sa iyang kanabang kapikas kinabuhi na si Roslyn de Guzman de la Cruz. Sentro. Sumala sa mga kabanay mga igala nga sa uga mga kailas biktima, walay kamuturan daw ang pasangil sa bana ug mugna lamang kini sa iyang hunauna matag makagamit og illegal nga droga og dili ka makainom og linglong makahubog. Sentro. Lain kayo ng epekto manggod mga higala sa kanabang nagsagol-sagol na bitaw. Nagsagol ang ilimnong makahubog o ang droga daw mga katropa. Nya, dili lang pag yun isa ka matangs droga mga katropa ang gina-take niya. Pag yun kanabang dahon mga katropa nga laya. Sentro. Muna ron. Munang bisan asa ni mutan-aon mga higala, ang droga talaga ay nakakasira ng buhay. Hindi lang ng sarili mong buhay, kundi buhay ng nasa paligid mo. Sentro. Apektado tanan. Pinakaunang apektado di ang mga katropa. Gawa sa imo ang kaugalingon. Mao ang imong pamilya, mga katropa, ang imong asawa, ang imong mga anak, mga higala. Kung saan na lang ang future sa imong mga anak. Sentro. Diba? Kung yun ana, katong mga, kuan siguro, mga single, medyo lesser damage. Pero katong mga minyo na, o pamilyado na mga higala, aluna na yung mga anak, mga katropa. Sentro. Isun pag yun, kung gagmay pang mga bata, mga suking tigpaminaw. Sentro. Looy yun yung tao ng mga bata, mga katropa. Walay mag-giya kanila Sentro. Na amahan, nga tarong. Gumikan kay ang mismong amahan mga higala na mabisyo mga suking tigpaminaw lulongs droga. Sentro. Niabot mga higala sa pagpatay. Niabot sa pagpangpatay sa iyang kaugalingong asawa mga katropa. Siguro nag-ilusyon niya sa mga katropa, nag-hallucinate na ni. Kadunay kanabang laing karelasyon ang iyang asawa mga katropa. Basic imagination lang di ay niya itong mga suking tigpaminaw. Gumikan kay na, nasubrahan ka high. Sentro. Kinabuhi gid mga higala ang nakalas. Sentro. Gumikan siya ang pagkalulong sa bisyo mga katropa. Lesson learned. Nga ito na sa mga nagsuway diya. Mga kagalaan, huwag yun kay padtuan, tinood lang. Sentro. Bisan pa man, muingon ka nga testing-testing lang mga katropa. Testing. Asa ba dahil nagsugod ang tanan? Sa testing. Asa ka nagsugod o inom? Sa testing. Asa ka nagsugod o kanabang pambabayi? Nagtesting po.
1: Atay!
0: Nagtesting po sila. Asa ka nagsugod og sugal? Gitestingan ra pud nimo.
1: Atay.
0: Nagsugod kag bingo.
1: Ayoy.
0: Piat-piat.
1: Atay.
0: Lucky 9 jeep no. Lucky 7. Lay man to ka tropang Ayman. Lucky 9. Unggoy-unggoy. Kabalo lagi ka katropang Ayban.
2: Sentro.
0: Hindi, actually, nagpaminaw lang ko, ana, iniga, adunay mga haya kani adto.
1: Atay.
0: Ah, kani, kanang may mga sugal-sugal, bitaw mga katropa.
2: Sentro.
1: Atay.
0: Yeah, kanang bingo mga katropa, imbis nga katong, ang ginabutang nila kay mais.
1: Atay.
0: Dilika, bato.
2: Sentro.
0: Alas 9.41 na ay, nako, kangilingig nga krimen mga katropa na itabo dito sa May Zamboanga City. Banang gituang lango o kanabang adiktos. Mga katropa, gipatay ang kaugalingong asawa mga katropa kay basi nag-imagine nga doon na siya'y laing karelasyon ng iyang asawa.
2: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9.42. Oh, tubagan na ninyo itong pangutana, mga katropa. Unsa daw ang pinakagamay nga manok.
1: Atay.
0: Ang uban ni tubag nga piso daw, mga katropa. Piso, piso, dili daw. May mas gamay pag yun daw ni ana, mga katropa.
1: Atay.
2: Sentro.
0: Ingon sa among kanabang pinakamaster diri, mga katropa.
1: Atay.
0: Agabot sa trivia. Naapay mas kwandya, mas gamay, mga katropa. Sa pikas bahin, mga sugi na mong tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Tuo ba mo mga igala nga kanabang ang Pinoy di gyud mo atras? Ah, bisag asa dalon ang Pinoy mga katropa, na gyud ang ginatawag nga kanabang di mo atras. Ah, hindi pa aapi.
1: Atay.
0: Kay dito manggod sa Italy mga igala, dunay Pinoy dito nga turista. Ah, dunay Pinoy dito nga turista mga katropa. Nakainkwentro mga igala o mga Italiano nga gituuhang mga pickpockets. Bot pasabot mga snatcher ba kung dirpas tuwa mga katropa.
1: Atay.
0: Asulod sa usa ka trend mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Nagkatensyon o nagkasinumbagay sa sulod sa usa ka trend dito sa may Italy mga katropa. Uman nga kanabang gikumprunta sa usa ka Pinoy ang usamatod pa ka pickpocket. Nangawat ba? Nga nagsuway matod pa nga magkawat kaniya mga katropa.
2: Sentro.
0: Imbis nga muatras, gipalibutan o gisuwayan pa nga hadlukon sa suspek. O gibuli pag yun mga higala. Pwede na ito na ma-quanchip, mapasounds ba la?
1: Atay.
2: Sentro.
0: Kaya naadya kay gibuli manggod mga katropa ni ining mga Italiano nga gituang mga pickpockets pod. Ang Pinoy, samtang naasulod sa tren na. Pinoy pa imo hagiton mga katropa nga.
1: Atay.
2: Sentro.
0: Pinoy pa imo hagiton dia.
2: Sentro.
0: Na, naunsa. Ato paminaon, taon-taon.
3: Tagay, oh!
0: Ariyo, pinawa ninyo mga
4: Pilipina!
0: Katropa. Arara.
3: Filipina.
0: Ano yun? Italian po siguro ni. Ang nitabang sa Pinoy. Para madepensa niyang kaugalingon mga katropa. Pero luoy kayo itong... luoya lagi.
2: Sentro.
0: Luoya lagi.
3: May gas!
0: Okay.
3: May gas!
5: Baby!
3: May gas!
5: Oh,
3: gonna spray you! He's a pickpocket.
0: Mga pickpockets daw mga kawatan. Wow. Wag gigibuyan sa Pinoy oy.
3: Okay.
0: Okay.
3: Let's get off here.
0: Ah, di gini undangan no. Unahan ninyong Pinoy ha.
2: Sentro.
0: Hilak oy, hilak ang Italiano oy.
3: Sorry, we had to spray them. Sorry.
0: Kailak siya kay isprehan man og pepper spray. Okay, sige tip. Banat.
2: Sentro.
0: Kita ninyo mga katropang wala naguna-una ang Pinoy dia. Katong gituan nga pickpocket mga suking tigpaminaw. Mapatoy ng bully po diyan ka na kanaw. Ginabully na niya ang mga Pino, ang kining usa ka Pinoy. Ina na, Pilipina, Pilipina daw, Pilipina.
1: Atay.
0: Kabalong lalaking nanimog Pilipina.
1: Atay.
2: Sentro.
0: Di po, muatras ang Pinoy mga katropa. Musukol, yun na.
2: Sentro.
0: Or mo ilabot kung inyo aning lugar, basta na ako tama.
1: Atay.
2: Sentro.
0: Pero, luyo siya pagiging Pinoy niya. Gitabangan gyapon siya sa mga Italiano nga naadya.

na pa ha. Siya nagsugod matod pa kining kagubot. Gilayon nga ni responde og ni saklolo. No, nitabang kining usa ka baserong Italiano aron itabangan lagi ang Pilipino mga katropa nga depensa ng kaugalingon og pugngan no ang mga suspect mga suking tigpaminaw. Gigamitan usab og pepper spray ang mga suspect aron nga hingpit nga maawat ang kagubot samtang gipainumduman usab sa mga pasahero ang uban nga mag-amping sa ilang mga gamit. Padayon usab mga katropa nga gipainumduman ang mga turista og commuter sa Italy nga mahimong alerto batok sa mga kanabang nagapanghimulos sa pampublikong mga sakyanan. Sentro. Ayaw lagi hagitang Pinoy lagi. Kaya dili lagi may mang una-una. Pero kung unahan kami ninyo, alam nyo na ang magiging resulta. You will face the consequence. Diba? Mawag itabangan pag idakuag. Dako kayong tawhana mga katropa ang nitabang sa Pilipino mga katropa. Mura magkanabang bouncer. Bouncer sa mga club bitaw. Mura bitaw kwanpod kanang murag army. Dako ane murag kanabang wrestler bitaw mga katropa. O kanang kwan ba kanang player sa UFC. Atay. Aloy kay itong kwan katong gituang kawatan mga katropa sulod sa trend. Sentro. Asa ka mugawas ana, asa ka manaog ana, kaya nagadagan man ang tren mga katropa. Sentro. Ang Pinoy pud hindi papaawat. Atay. Sentro. Alas 9:49 na mga katropa. Kininga maong bahina mga katropa. Atod ka nato siyempre sa Premium D3 Coffee Mix. Kinahanglan nato mga katropa nga magpili og kape. Ilabi na kung ikaw usa ka health conscious nga pagkatao. Ilabi na mga katropa, dili nimo gusto mo taas ang imong blood sugar tungod lamang sa pagpangapi. Ayaw himo ang babag, mga higala, ang sugar o kung ang imong ginabati nga diabetes para nga dili ka makapangi. Para makapangapi ka. Nagimo na og pamaagi ang Yes to Health Incorporated nga ikaw maka-enjoy gapon og kape mga katropa. Even aduna kay diabetes o kung taas nga sugar, umikan kay aduna na Premium D3 Coffee Mix. A Premium D3 Coffee Mix mga katropa, aduna ay mangosteen. Ingon man mga igala, vitamin D3. O syempre ang pinaka nindot panini, pampatam is natural mga katropa. Kay stevia ang gigamit niini mga suking tigpaminaw. Ang Premium D3 Coffee Mix, dili lang pang pa-energize, but nag-support mga katropa sa pagpa-boost sa itong immune system. Usa-usab ka antioxidant mga igala para sa protection sa itong lawas. O nag-support usab sa bone and muscle health. Pinagi sa vitamin D3 mga katropa, nga dadya sa baong kape. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Ingon man, Shopee ug Lazada. Central.

Mga katropa Luzon, Visayas ug Mindanao. Wala di oras sibilin sa tubag panagupan ni programang Sentro. Sa ngala na lamang mga katropa sa ginitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan may buntag. Amping mga katropa, kalinaw Pilipinas, wassalamu alaikum. Sentro.

0: pagtitibang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro. Sentro. Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
2: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Santon Plus Gold.
5: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: XFM.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan kaysa Bianca's Glow. Ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
6: Exciting!
4: Kaiwas sa sugar imbalance. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: collagen.
1: Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Corp.

0: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Sa baka, tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. O, 10 piso niya?
1: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: It's a ting.
4: XFM. Sagum.
5: Oras, katropa, alas 10:20 na.

0: best victims of love, mga Julamon, mga katropa. And that song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Yes, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Bisawa mo ng utan, nanindot kayo ni kay nanin siya yung mangosteen powder, nanin siya yung malunggay powder, o siyempre ang soya beans, no? Mauni siya ang kape nga wala kay ganing itawag na to, ganing palpitation, no? Wala kay itawag na to, ganing kaluya. Ewan mo, inom ka o kape, mga katropa. Sige ni mag-inom, labinding stick, maluya ka maduga. Ha? Una nga, dali na ta sa natural nga kaning nangapi na ka, nanambal ka pa. Right? So, niya tataan, natangin atong mga drama. Atong mga drama, mga katropa, nga di ba sa basta? O man ako ang mga bayuta warriors, si Maring Erika o si Maring Daria. So, niya, napakidong ka nga sunata para di kayo mabungol, no? Para di kayo mapingis. Here's another song from MLTR, Mikey Learns to Rock. Okay.
1: Militar?
0: MLTR. So, niya na, goes to you by Mikey Learns to Rock.

0: Ay nako, kaigang oy na. Singot na ko ang kuan. Gisingot na ko ang bugan, mga marim. Ay naman, welcome back. Welcome ka mga hurot, mga ingala sa pinakangilmig na programa Dria sa Tibok Isla sa Mindanao. Kanyang. Kung ako, ikaw. Siyempre, mga marim, ako ni si Marim Inday Erika. Dali ko, ay, nabaliw, hindi ako ang bestida. Sorry. Likod mo din siya, Maring. Dali-dali.
1: Uy, Maring, wala na yung
2: isang pa siguro, Maring, kung may madungog, Maring.
0: Ano?
1: Uy, Maring, wala
2: ka na. Irot ipa, Maring.
0: Irot anpa. Wala ka lang. Ilip yung kaluot ka mga bayuta ka, no?
2: Alangan, Maring.
0: Pwede naman ka habal-habal drivers ang biktima niya sa Bisayan.
2: Di rin sila ko. Ano kang babao mo itong duha?
0: Babao, di ay.
2: Ang duha.
0: At least illegal. Hindi ka kiha ka illegal.
2: Ito ka naman pata pinakalit.
0: Ay Maring, sundin niya sa to ang live pero sa Facebook, pakisearch lang o pakifollow ang XFM 107.1 Tagom. Hindi ka pilihan lang sa mga Maring. Kaya ito ang beauty karo madungog sa pamakitaan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Yes, tinood ka na Maring.
0: O siyempre, madungog yung Samsung.
2: Dire sa General Santos City.
0: Ilan Mama Evelyn.
2: Yes, kao pa na ito ang gwapo nga SM, SM Ruel.
0: Si DJ Ruel?
2: DJ Ruel.
0: Ah, si Ruel. Ruel Domantay. Good morning, SM. Sorry,
2: aro,
0: SM.
2: Aro nga na parang. Good morning. Aro nga niya, Maring. Kaya mabulos ay juga na niya,
0: Maring. Bako arbaling tao si SM Ruel.
2: Sao na lang ito yung kinuro mo, bro. Isa ka na nga niyo.
0: Gani.
2: Ah, ayaw kayo pagbinua.
0: Dako pa siguro na siya gargada, no?
2: Dako mga kinuro, gargada pa.
0: Oh, ikaw, kaya dako man ka.
2: Alam ko, din gamay ko. Hindi nga lang ako banda. Na-disarrange mo na yung ako, Maring.
0: Ano ba?
2: Ang dako mong kayo lawas.
0: Ako, Maring, kayo nangihi ko sa...
2: Gamay kargada?
0: Nangihi ko ba ang operator sa CCTV kaya nakakabuag zoom o ginakitan.
2: Grabe. Masig lang, daot ang zoom.
0: Ambot daot pa siguro. But anyway, magigikan sa General Santos City. Madungog siya takaroon diri asa.
2: Bukidnon, XFM Bukidnon, mga Maring. Nilapin address sa Malay-Palay. Ag sa lugar nga paborito ni mo Maring ang Impasugong.
0: Ag syempre diri asap sa XFM San Franz.
2: Grabe. Dugay kay maka-arrange siya hang.
1: Dugay kay Marsig ako kita na ba basig talikod pug ko ani. Alam mo si isi mo sana, the stars apron.
0: Nabali mo ya ko ama.
2: Okay ra man kay wa man kay dughan
1: po. Oh,
0: ano ko dughan oi kabati kay kung sakit.
1: Abi. Ah, gibati.
2: Ay, parang sakit lang ay mo mabatihan pero wa kay dughan.
0: At syempre, ipabati sa Takaroon diri sa XFM Pagadian City.
1: Alright!
2: Ang
0: sa Pagadian,
2: Master.
0: Ang sa Pagadian.
1: Ang sa Pagadian, kaya nadiya ko amigo si Stanley, ha? Si Stanley.
0: Naibagong pangalan doon ba? Naibagong pangalan.
2: Ay, naan, ay?
0: Naibagong pangalan doon, kisa ni? Naku, nakitaan ganina nga bagong pangalan, Maring.
2: Ay, nagpa-enroll na, Maring. Bagong enrollee.
0: Si, kadali lang, Maring. Kaya ako
2: pang ganina. Algamang lagi na, lagi.
0: Si Chris Legaspe.
1: Ama, si Chris Legaspe. Ataka sa mana.
0: XFM Jensan.
1: Aba, sa mana siya. Babae, lalaki.
2: Lain po siya, agbae.
0: Wala, kuhanin siya, ay, kanang lalaki din siya. Ganyan, hagub-hub, kitiyog, Maring.
1: Ay,
2: Kailan ko kuyutar po na.
0: Ambot lang, alam ko. Punta kita sa personal, basig ko.
1: Basinsan, basig ko. Saan niya? Basig Pilip Oligario, saan niya?
2: Ato na lang ulatin ang comment ni Ray.
0: Ah, si Ray?
2: Ay, si Ray di ay.
0: Ganaan. Kumusta na ito ang mga brands managers ato ang Gabi Group of Company?
2: Yes, apilo na ito naman rin kay may na lang ang ilahang pangalan mo. Tunog-tunog po gamay.
0: Kumusta naman niya ang kining ni ang Pilip?
1: Pilip, ang si Pilip Oligario. Ang karong mga panahon na si Pilip Oligario.
2: Kamulo ka marin ko sa'yo.
1: Galakaw-lakaw pa rin siya.
2: Kamulo ka nga nang dinas sa ganahan mo lakaw karon po.
1: Nga naman.
2: Malubong mo na yan tiil.
0: Kay?
2: Kailan po kayang itumban?
0: Uy, baha sa Jensen?
2: Sa Jensen,
1: nagbaba. Uy, pag-ampi ko yung mga taga-Jensen. san ha ang ping mo diha.
2: Ay ang katong mga taga-Glanda ay katong ngaagi kani nga nag na baha nga kanang wala dugay na kuha marin. Ni balit ka san ang tubig marin. Ang ping jud mo diha taga-Glanda ha. Katong atong yatuan.
0: Katong kuan katong ang tubig di balin sa kalubinan.
2: Oo. Karon ni balit na san kakusugin ulan dito marin.
0: Basig na wa siguro matagbaw mo ni balik.
2: Balikan sila basig na gustuhan.
0: Basta siguro maos.
2: Alam nang tao kanang maganahan gani. Balikan jud ka.
0: Si Edgar lagi wala man sa ganahan sa kuan. Sige mang balik-balik lagi.
2: Lahi ang ganahan sa imo ha.
0: Ang unsa?
2: Ang token.
0: Ay mga mari pakinahay kong gilas ninyo sa inyong mga kanta diha.
1: Oy, live na ba taron? Live na ba taron? Marang wapa man siguro ito na live diha. Live na may diha, Ralph, Baby Ralph.
2: At pwede, makita lagi.
1: Di makita, kaya share na to.
2: Share na tami, wala may makita.
0: Ay, good morning, di ay sa bago pala na human nga nag-program kanina no ang Davao Norte Police Provincial Office gipangunahan ni Police Colonel Glenn Cristines. Yes. Good morning, sir.
2: Good morning, sir. Good morning. Naula ko kanina maring ay dugay kay ni hawa si sir. Ay makita mo po ta maginis ta.
1: Na nakita yung din yung nang transform ang mga kuan ay yung mga beauty.
2: Mo lagi ko napakita gani maring
0: ni hawa. Kita ko mula ka sa sir. Tama
2: gud ang wit. Tama gud mga police woman.
1: Aba, bantog.
0: But anyway mga maring, ito ang text line 09663069569. Mas buna ko kay di ba yung kadungog kaayo 09663069569. Kini ito ang programa hatod ni kanato sa mga nagunang produkto gikan sa Yes to Health sama sa sama sa Santon Plus Gold
2: Vitamin C
1: ang Santon Plus Gold.
0: Yes. Ito ang gikalamiag maayo nga karon itong tungab-tungab ang Santon Gold Coffee.
1: Yes. Exactly.
2: Labi kayo maring.
0: Ay magpapiyan sa mga maring ha, kaya kini ato ang mga produkto mapalit sa mismo diriya sa ito ang Sibyaan.
2: Yes. Ang katong wala katuod sa kanang mga pharmacy.
0: Yes.
2: Nay ato adiri.
1: Yes. Pwede ba mo dairi kang ano diri ha?
2: Masaka lang mo.
1: Ay mong kauwaw.
2: Ina lang kang tia dariya.
0: Ina lang na maring Erika.
1: Oo, ana. Ay kami, dito lang may amang kang paringbong lang may amang. Kuya ko lang siya paringbong mo. Niya na rami siya sa kuha kanina, magpalit kong top box ni Master. Ano man, kay mula birdi ko ginigumana ko. Ako rin yung mamasirwan eh.
0: Pipila ka adlaw, malukop na niya ng kapalo. Customer na niya na.
1: Kana.
0: Kapalong, kibaloog.
2: Murang alkansi na rin buhatan eh.
0: Sa ako, alam yung mga soda sa La Pilipina. Kay...
2: No trespassing eh.
0: Yan pala ang daan sa Merkado Publiko. Butangan na lang ko na no trespassing.
1: Lisuda rin dayo. Tadistago mo. Mata ka balok asa tapaingon.
0: Dito ka sa Kwambugan.
1: Kwambugan ko.
2: Okay, doon.
1: Ilan eh.
2: Dolores Bugan to.
1: Dolores Bugan. Dito.
0: Ano mo na yung mong kinaham.
1: Prutasan di ha.
0: Ay, nagigil. Wala ko kita lagi.
1: Prutasan. Ay, wala kang prutasan di ha.
0: Wala ko kita ka. So, ito nga, prutasan.
1: Prutasan nila ni... Pangalan na itong prutasan na. Oy, nakalimot ko. Oy, basta kayo baka nahami niya. Oy, di ako wala sa akwang bugan na lang ko kayo. Nung hapon na nung lulos bugan.
0: Basta kaya.
1: Kaya kilid niya, ana. Mauna na.
0: Kada diyan lang kaalipot-lipot. Nang kada diyan sa Mankila.
1: Oo, ana.
0: Sa Bangan. Ayaw ko gusto sa La Pilipina, ha? Kaya
2: ayaw yung mapintikan ka mo.
0: Kaya ako yung area manager dyan, si Elrin di gini yun.
1: Ay, si Elrin katong nagkatagong manok.
0: Oo, katong nagkatagong si Tia Dania.
2: Ay, mo na area your responsibility?
0: Yes, ako na diya. Ako na diya, dahil.
2: Imo rin siya ka ng area manager.
0: Basta ha, kanang musaka mo nire, ina lang yun nga.
2: Ah, siya na riyo. Hina lang, kami na lang, mahalinan po ni.
1: Maro-maro. Ako kagulo, ako kagulaan sa kuang kauban ka sa ako exciting Pilipinas. Kay, may lang hilom rin iya, ha? Kasi, kung unpredictable kayo ko nauna, kasi mawara ni galit ni, paring bopong, ha? Ako din lang, mag-order ko sa Shopee o ganang GPS.
2: Ayaw ko pensa ba rin, kay Sulungganan,
1: ha? Sulungganan, ha? Kasi ako din, kanyang X-Army nga motor, butangan ko ng GPS na. Ah, trana, putang ko ng tracker na.
0: Ano po, lahat na takaroon sa Facebook, mga maring, nga nag-comment rin di mga basta-basta si Alexander Umakin Senior.
1: Aba!
2: Aba, aba mo.
1: Senior, gireka ha. Kang Mitch Yang, mga maring, shout out ko rin. Aba, salamat kayo na Mitch Yurong. Aba, Mitch Yurong. Grabe.
0: Kasi ano yung schedule na si Mitch
1: Yurong? Mitch Yurong, ikaw Mitch Yurong ha. Usaman niyo mga request ka kanta, Mitch Yurong, kay kantaho na nalang mo.
0: Pakishare.
1: Kay schedule na yun ka na mo.
0: Pakishare ato ang live mga maring big. Ato na ni Big Wasag Maayo kay Webes Bea Ron. Pasalipat na mga anta mga maring. Atarong Holyo Baiti Size at ang imi sa Mawang.
2: Yes.
0: Barangay Nuevo Iloco.
1: Aba at ang imi diya ha.
2: Kuspo silang si Bubong.
1: Kana. Oy shout out sa si o nyan na ni ato nga mga pangtirahan ni pangtilapan ato ni yun
0: kay mga anta sa ta.
1: O si Ma'am Leah Manalay Sai. Aba.
0: Salamat Leah.
2: O si Nancy Camilo. Good morning. Diha lagi. Ay wala akong request gahapon. O hulata.
1: Bebe.
2: Noted, noted.
1: Katahon na doon na, Bita. Kaya ko diyan kuhan, B. Kanang chat sa kiringking, B. Chat sa kiringking.
0: Okay, noted. Ha? Noted. Chat ka kiringking.
2: Kaya naman ang titila
1: na. Chat sa kiringking. Ano?

0: Ay, nako. Sige.
1: Asa man i-dedicar ni kantahan?
0: I-dedicar na ko ni sa tanan ng tanaw. Labi na giyod kang kisa pa man ni Alexander Omaki Alcabri. Aban.
1: Nanawag na diri. Dari na nawag. Wala pa tao. Ano na lang color?
0: Ano na lang color, ha? Ano yung nabig tawag lang ang tawag na mga color?
1: Mga ice color. Ipaong rayo ni ko si Alvin Gok. Ito, maklaro kayo.
0: Check. Si Alvin Gok, permanis sa mukhang kayo. Check, check. Okay?
1: Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini, masayang awit ngayong uluhan.
0: Cha-cha kiring-king.
2: Lord, bakit paminahon ang title, Mari?
0: Ay, manayaw man sila si Kwanani, sila Ma'am Leia, manalay sa'yo si Niling Garcia.
1: Napinigin si Eldrin na
2: binigin yun. Anak ka si Kwanani, si Niling Garcia, bit of roses, bit.

0: Thank you. Una ka mula ka, dawata ning sa premium ni Tia Daria.
1: Dawata lang gyapon ning sa kasakong putsyukan. Nagikan pa sa barangay Kilang Ding Laak.
2: Walay hantik lang. Aba tao pa na lang hantik.
1: Oy, happy birthday. Lisod kita po maring ang hantik.
0: Una tamang sa sunod nga awit mga maring ato na yung timbaya o sa ka-happy birthday si Elrin Diginion today.
2: Hoy, Elrin Diginion.
1: Tukare, tukare. Kaya mo kantahan si Elrin Diginion.
0: Kantahe.

0: taman naka eh. Si dila taka takang manok ani.
1: Wala na yung manok, ito yung pantuon.
2: Kailangan nyo ng mga mensahe ba yung unang tamo naing kanta.
1: Kasi may atong panihapon niya, Elrin.
2: Lagi kay iyaw naman atong manok.
1: Ay, iyaw. Okay. Siguro ito yung advanced birthday.
0: At least, nakakaon mo yung duha nga maringirika. Ikaw makakakaon, the mirisi. Lakaw-lakaw, man.
1: Ay, may kusap, Elrin. Ibinla na lang kong buko-buko. Nalipay ko ka pa kanak.
0: Lakaw-lakaw, man, ang bayot.
1: Pinaakan pag yun ang
2: Johnny Angoy, mula ito. Request kong song lyrics. Kumusta ka aking mahal?
0: Bye-bye, pretty agyo.
2: Inday Marie. Ay, good morning, SM.
1: Happy birthday po niya sa Ana, si Inday o si SM. Mga happy birthday sa among class coordinator. Nga si Ma'am J-Lay, tamuan Jaka.

0: Kuan leo na ano ba na nag-chat leo master kana nga mo kaon sad ka og dool sa bugan lugawan yung paminta oy pero yes
1: Oso din naman siya. Amot ka sa dool sa bugan?
0: Amot sa...
1: Buni.
2: Galesgawan na nga. Galesgawan.
0: Galesgawan na nga. Kumintoy. Pero, yes.
1: At yan na niya, murag si Julia sa SCC, mura nag si Shakira.
2: Shakira. Klaruha.
1: Karong nga kanta, kaya ka naminaw, karong diriya sa Kabanglasan Bukido, labi na si Darwinda Batalina Antipatia, umabot nga kapitan sa Valderrama. Aba, good morning.
0: Hoy, kuko ng Aguilada, ingon ni Ma'am Ani Bayawa.
2: Di, una ko na ito ng birthday celebrant, yan si Elrino. Good morning, maring pwede pa-request song luha alang kanimo, ipakanta kahit katropang bong.
0: Aba, so na dayo, ha, na tayo dayo singer, ha, dayo singer.
1: Ano maring, may buntag inyong tulo adto sa Nuevo Carolina.

0: Domingo pohon kay kumuton ko na inyong mga itlog.
1: Wala kayo. Oy, wala kayo makumot.
0: Kaya nagina
1: siya. Nagtuo siguro siya ma rin kung natay itlog.
0: Lali na si Nathaniel Kakodira. Ay.
2: Oy, Nathaniel, ikaw ha?
0: Kapon mang good ni, oy.
1: Kapon mang good ni. Kasi may ingon na may itlog.
0: Sige, be.
1: Kasi ang tulog kasi ako ang itlog maring asa. Nagbintay sa
0: asa man si Bong Algabre. Where is
2: Isa, dali na. Asa lang, kasi pagkantaan na si Ibong?
0: Si Ibong daw. Blue, anong kantahan ko eh?
1: Luha mo ko na.
0: Muta man ako ni Ibong.
1: Natingala ko man yung birthday niya, kanong luha man ang iyahang ipag-request.
0: Ay, basi ko ay handa.
1: Ayaw, dili mo kanta si Bubong ane kay namatyan.
2: Ay, baby, ay, tama, dili to pwede, dili pwede.
1: Oh, dili pwede.
2: So, kanang isa man.
1: Pwede na lang siya o si Epat yun.
0: Aba.
2: Asa? Mo kanta ko din yung kanahan ako. Okay.
0: Kasi kakantaan niya. Asa man itong bukalistaan niya?
1: Pigeon, the driver of the BMW.
0: Okay, Master Ernest Danini, ladies and gentlemen.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Bili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: ko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, sa mo ni imo sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: pagitan ko sa akong misis kanyang santon vitamin C. Akong gisugayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana, nawala na dyan ang pagdaman sa akong hulong.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, premium D3.
2: Kada adlaw gyud ko nga nagatake o premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kay Rene Diri Aoy. Mabot sa abot tamay December. Ay nako mga maring, welcome sa buhay kaduha nga pagbalik diri agya pa sa tuantulo manon kini ang programa kung ako ikaw. Kabal nga po ni mga guwapa diri sa Tagum City nga
1: yes.
0: Mabati sa naglainglaing XFM station sa Tibok Mindanao.
1: Mm-hmm.
0: Ako lang man ni si Maring Erika. Hindi lang sa so ako mga maring, kagubtan ko sa mga lalaki sa Lakon.
2: Yes, siyempre ay dekadi niya at your service.
3: Okay na lang diya po niyong iyaan, si Tia Daria.
0: Ang kagubtan sa mga lalaki sa Bisayan?
3: Yes, tilabi na na mga driver og bao-bao. Kay kusugayo muligwat maring.
0: O ba mo?
3: Dahil gwapo kayo lahat maring.
0: Ang bao-bao?
3: Okay, ano siya nga? Tisted yung kayo ang turbo.
0: Ang turbo lagi?
3: Ano siya? Kaya, ano kano tisted maring? Kay pwede daw ikalasog.
0: Ang turbo?
3: Dili, ang ilahan tabadidoy.
0: Hala, matutigil daw na.
3: Sige, Tomas.
0: Hindi ka na mapisat.
3: Si Tomas man gusto. Si Tomas o si Jeter.
0: Ay, Jeter. Kaya sige, testimonya man sa tuang, ang galso turbo, kaya nakainom, o galso ang tabadidoy, kaya nakainom ang turbo.
3: Yes.
0: Bro, pwede pa siguro itong suwayan na, oy. Kay kanang
3: basig sila ang mabunan lang.
0: Makatakata pa na sa flyover of sa name atras ng mga heavy equipment diya.
3: Basig ang mga, kanang, sila kanang gaguyod diya. Lahira pa na mong katkat diya mga trailer marin kay maglisod. Kay
0: maksud balik.
3: Okay, puno, makayo.
0: Kaya magagayo magulo ko. Bisa di pagyang kay dagko na kayo sa kaya mo. Agigidi ha.
3: Pwede sila na to atangan marin kay promo action ng atras.
0: Kaliso na to.
3: Kaliso na yung ato.
0: Buti na rin, doon may gahapa.
3: Oo. Wala kayo na. May nun na sila. Ako may tabang di ang
0: grabe. Pero di ang taba di doon may nakakaliso. Ang abaga di. Nako mga mari, kinihan mo ang ay, oras ato, 7 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Hatod kinato, kinin sa Santon Gold Coffee Mix. Ay, kalami sa kape. Oh.
3: Grabe, kautot man.
0: Kaniyas kape. Ako na, papiliyon ko na wala na yung karsunin si Edgar. Sa kape na lang ko eh.
3: Ano man, mari?
4: Ayaw
3: naman. Ano mo pili, magkanang karsunin?
0: Ah, kahit pa mang tanutando ato nga kuhan. Kaya bang, tanutando mo, tando pa.
3: Anong din naman mo gahit? O sa mga ano niya?
0: Kali ko an man, kanang humok man. Hoy mga viewers, paki-share ato ang programa ka doon. Randy Santisas, na po ka diado. Salamat din sa paglilini mo diado, ha? Kang basahan, Dariabi ka ng mga mensahe, Bibi.
3: Napadali, o kang Johnny ang boy mulato. Request kong song pangga.
2: Si Sabani siya, taga San Fran. Taro nga kanta mga maring. Manaring.
3: Ano ba si Erna? Si Erna is request kong song Himalang,
0: Himantayon?
3: Himantang na unlak.
2: Himantayon na unlak. Balik-balik naman ang sige na mag-request. Dari ka na lang, nasad?
3: Napod, master. Kang Johnny Master, nga, kang Anggoy. Ano siya, lulubog lilitaw.
2: Kana. Si, kung ano ba rin Erika, may mga kanta na o ikaw.
3: Napag-ready rin.
0: Bisa, kantahan ko na, be. Lagot na kayo ko.
3: Si Daria, dili. Di na, mura lagi siya si Julia sa ICC. Lain lagi na siya ay.
0: Kung naka sa US, huwag yung mga kwansi mo sa dali, huwag yung mga rape sa imuha ba?
3: Ano man marim?
2: Ay, may ICC.
0: May ICC man sila.
3: Wala, may ICC sila. Kasukaan naman si Trump. Kasukaan naman daw sila.
0: Suko ba yan si Donald? Si Donald Trump?
2: Kasi
0: ba
2: yan ang Donald?
3: Kasi may ingon niya.
0: Ano, suko siya sa, suko siya atong tig pasiwala atong Assisi.
2: Assisi? Assisi! Sige, ay, hala, sige, katay na itong kuko ng agila.
0: Imanya na hunlak, birahe.
2: Ikaw, muna
0: rin, ha?
2: Muna rin, sige na pala, request rin. Halos pala siya sa kasimana. Oo, kaya lang, nasad.
0: Kuko ng agila?
2: Kuko ng agila, ikaw katakay ka. Pala, pretty agyo muna.
3: Ayun na lang katay, maring. Imong kuko na, nakagiyota
2: mo. Ayaw ko piyansa ha, kaya basi magkaurasan niya ka ng agila.
0: Kabalo ba kakantaan niya, basitbolista?
2: Ha?
3: Kisa mo na kantaan?
0: Si Japit Aguilar.
3: Si Japit
2: Aguilar.
3: Ah,
0: Nanapod niya si Nining

0: Oh, di. Ano ka, simple. Ang kanta naman.
1: Nanood. Nanood na lagi ka na yun, Mari.
0: Wala ko tiwasaway kayo na.
2: Manood mo na yung kamarin.
0: Ando ko sa Agila.
1: Nahiubos na yun naman ang pikas nga, Bill.
0: Kato na ba, Agila, nakitaan sa Maybukki doon? Kaya na, jogi, biyato siya Maring. Ay, kaya na.
2: Oo ba?
0: Nag-seasure.
2: Nag-seasure siya?
0: Yes.
1: Sato pa dagaton siya, Maring.
0: Sili.
1: Nag-seasure man.
0: O, sa kayo ng Santon Plus Gold.
2: Ay, Plus Gold. Oy, may nag-request din mga Maring.
0: Sa ingon?
2: Bed of Roses daw si Maring Daria.
1: Maramaro lang yung mundo. Sa kuha na po natin yung gihatag ng mga tag.
0: Alam mo rin eh, bayot na nabag Maring.
2: Oh, dyan na lang, dyan na lang, dyan na lang.
0: Dyan na lang, kadal. Tabagon, siguro ito niya.
1: Tabagan na, biyot na.
2: Sino?
0: Hello?
1: Mic test?
2: To araw.
0: Ay, murag pato na po saan.
3: Hi, Maring.
2: Hello.
1: Maring.
0: Kaysan eh.
1: Burang naliyam si Maring. Burang nabigwasan mo na yung Maring.
0: Sa daw?
3: Yan din yan.
0: Yung mura makag na pusaan na gida, Ben. Wala kay itlog?
1: Bakulat ko nakuhaan. Ay! Nakuhaan, no? Sa kabalhibuan?
0: Asa imong tumong, Ben, sa pagtawag ni mo, Ben?
2: Asa may imong mga plano ron, Ben? Kaya tawag man ka, Ben?
1: Mukanta ka, Ben?
0: Kanta ka, Ben?
3: Hilig ko, ay.
0: Hindi ka magsoplada sa bayot, oy.
2: Nakonsara mo na yung magtuyo diyan. Kaya ano ni tawag mga... Pakwang ka, ma...
3: Gimiyaw ko ninyo ba?
1: Oo.
2: Sige.
1: Paganahan tayo ng mga bayot.
2: Diyan lang ka, Ben. Pamihin na lang, Dabin, ha?
0: Sige lang. Standby lang ka, Dabin, ha? Kaya kami na lang kasama mga tira, Dabin, ha?
1: Ayaw, magpabadlong, Ben. Kasi yun ko na mong lagay, Ben.
0: Badmilt, Yadariya.
1: Kasi ang lagay ng panahon ngayon ay masama na.
0: Bye-bye, Ben. Sorry, Ben. Paong ni Alvin.
1: Tagalog mo ko tumaring.
0: Tagalog din.
1: Oh, lagay ng panahon.
0: Unsa may Tagalog anang kuan bi kanang na unsa man ang unsa may kanang Bisaya ang Tagalog anang nalibang kay kuan man nalibang kanang nalingaw.
1: Nalibang?
0: Oh.
2: Nalilibang.
0: Nalilibang.
1: Nalilibang ano ni mao naman.
0: Unsa ang Bisaya ana?
2: Nalimaw na.
1: Nalimaw na galing na.
4: Ayaw na ma.
2: Bye.
1: Sige.
0: Okay, last song for today.
2: Last song, eh?
0: Last song.
2: Sige.
0: Happy na itong last song.
2: Last song, sinong di ay?
0: Mugani, no?
2: Sige, be. Sa panila kawal, di ay, di ay.
0: Mara makatagadalagat.
2: Mara makatagadalagat, eh.
0: O, sa'yo mong kanta?
2: Gani.
0: Drinking?
2: Kachang.
0: Sige, noted.
2: Check.
0: Asa mo na ididikar?
2: Ididikar na ko sa kumahigso, ade, mga silingan naman sa dalagat. Hindi ka pati

0: Dahil mo kinatawa rin yung taga-Bisayan.
1: Ano yung mga taga-Bisayan village ba kayo? Kaya ganun yung kanang wapo ni Moga. Murag Twitter nga na wala ko. Ay, nako.
0: O, katong kanta ha, tutok na to sa makausap pa sa Santon Gold Coffee Mix, mga mari. Palit na mo, diri. Dahan kayo sa mga diri. Naka-ordin yun ni palito. Di ba ako lang munitanan.
2: Ay, mga katropa. Palit mo diri, katropa. Ay, na lang nga si Kuya Darn. Ay, si Tia Daria.
1: Ay. Ako, ano, wala kayo kanya kanan-ani rin kay.
2: Na, si Tia Daria din na. Mapalit ko, kapi.
0: Ang imong kumpanya, gafield na.
1: Ako, nga, wala na ni. Wala. Managid ang SM, sa butahin naging buwan SM. Nagplano na naman ito, bubalit siya, gawin ka na yung box ko na siyang motor.
0: Nag-order na, nag-order.
1: Nag-order siya sa Shopee.
0: Ay, nako. Ano itong oras, alas 11:17 na ha?

0: ko pagtugot kaninyong tulong mga maring na makahatag sa akong pagyukbo, sa akong pagtahod kaninyong tulong.
1: Bangas ka?
0: Mga maring, usa ko ka senior citizen nga nagpadangat din sa Subianang kung ako ito. Itago na ako sa pangalang Kunching. Sa 60 anyos na ko mga maring, ug nako'y anak ko sa kabuok nga si Alvin. Mga maring, na ilalaki nagagusto na ko nga ato itago sa pangalang Johnny. Gani ka rin si Johnny, nakayong Johnny, Johnny all the time. Johnny, Johnny in my life. Si Johnny, mga maring, usa ni siya kabataon ng uga kini nga layo ra jud kay big gap sa mong edad. Basta masaya. Da basta kay aso. Dato sa sinugdanan bay para di ta maglibog. Ug ina ni mga pagitabo.

0: Uy, naman lagi ka, Johnny.
1: Kunsing. Sama sa kong gingon de kanimo, dili ko mapulaan sa pagplastada ni akong mga plataforma sa kong gugma de kanimo. Tinuod ka na, Kunsing, ayaw pagpahiyom de. Sa tinuod lang, bisan og taas kayang agwat sa toang pagidaron, 60 kapin ka, 29 bilang ko. Pero nagtamod ko sa panultihon nga, AIDS doesn't matter at all.
0: Pero Johnny, buti at ka.
1: Sabukan ko yung baba. Ako. Ayaw na pag-istorya, Kunsing. Kunsing, mahal ta ka.
0: Johnny, di ko makatuwa na, Johnny. Kaya pati nga nakuha si sa'yo kaya itong edad, buwang nga ka. Inimagino ni mo na, marana ka na kong anak?
1: Ah,
0: mas... Kasi ako kapagawin sa Johnny.
1: Kunsing, niliig sa payan ng edad. Ang importante nga, ikaw ang ipitik ni kong kasing-kasing. O importante nga, maako lang ka, way magka, way makahilabuti mo. Ako lang ka, Kunsing. I love you, Kunsing.
0: Di ko matuwa na, Johnny. Kaya kaya mo kung si magtuyo din mo na ako, Johnny, kaya nga akong pensyon. Kabalo mo ko, ako kabalo ko nga, nagkabalo ka nga. Nag-retire ko sa DSWD. Dako-dako din kayo ni akong pensyon na kayo bawad yung kana.
1: Pagkoy, labot na imong pensyon kay purpis ang bugo. Kunsing, saan ko ba pag pabati dahil kanin mo akong tiunay na kung marumutuo ka?
0: Wala dahil kay mga kwanday, wala dahil kay mga matanong dahil nga gibit-ibiran nga nung ako mangyod be. O sa mga imong tuyo rin na imong ako.
1: Doon ay sabatan on sa mala ni... sila ni... si Joaquin. Pero dili na ko sila type. Kaya si Mitch Orong, dili na ko na sila type. Kaya sila mga batan on. Pero...
0: si Mitch Orong na lang diay mo ha. Kaya pa at least ka na, maraga, match-match mo ana niya Johnny.
1: Di, lagi ko.
0: Ay, ganun yung magugana niya.
1: Matutuluan man niyo ako kasing-kasing, ang kabaw man ko ang sigipitik sa kong kasing-kasing, ikaw ramang good kunsing.
0: Ay, kabalo man yung ko ni mo, Johnny. Nga, ikan na mo, ha? Ha, binuwang na yung mo, Johnny.
1: Dili ni binuwang. Saksi ka ng mga aninipot sa punong sara. Dili na pinuwang ang kuang gingon.
0: Alben.
2: Ano naman kay bisita? Dami bisita lagi.
0: Ako anak si Alvin. Maranag si Undertaker.
1: Anak ni Muli?
2: Ma, laki lagi kang tinong ma.
0: Laki. Ako.
2: Ano naman yung bisita?
0: Si Johnny, si Johnny.
1: Kaidad naman mo.
2: Ano sa magpahilot ka, sir?
1: Dili, si pangani, Alvin?
2: Oh, si Alvin.
1: Alvin.
2: Ano na, ano sa may toyo mo, sir? Magpahilot ka? Mahilot mo dito. Sumay, may akong mama. Naguna mo ng lobot na yung paggawas.
1: Murag ana kay akong kasing-kasing na piang man.
2: Ha?
1: Pero
0: ay Jun, so, ay lagi ko ana Jun eh.
2: Unsa man imong kumong og tuyo dai sa manahan?
1: Alvin, anak panjog ka sa imong mama pero
2: kain po kayo
1: pero lahi mo dagway lagi.
2: Pero lahi kay magkukogi lihian-lihian ko.
0: Ay,
1: but kung masayod ka.
2: Oh, unsa man?
1: Ako dili tiaw-tiaw niya kung gibuhat sa gabi ang dako nagkaayo lang sa gabi.
2: Alas 11:59.
1: Pero namisita ko din si mama tungod kay mahal na ko imong inahan nga si Kunsing.
2: Unsa? Unsa? Unsa? Tiro na.
0: Johnny, mana akong anak si Alvin, Johnny.
2: Unsa? Basig kwarta lang ang tuyo ani.
0: Johnny,
2: tan-aw na ko ni tawa.
0: Kasoko ba mo na mga kagag istorya ng kanto? Kasoko, singkahe. Basta yung animo, siya yung animo?
2: Nga na nga.
1: Nasoko.
2: Kwarta rin iyang... Gano'n mo na! Agka!
0: Malangkod ang imo posisyo, buang!
2: Akong isapungan, ma! Tara-tarawa!
1: Excuse me po.
2: Hey, sir! Dili... basik lahi imong tumong sa akong inahan.
1: Dili na siya tinuod.
2: Dako, kayo ni pensyon.
1: Wakoy! Labot anang iyong pensyon sa pag-withdraw ni mo ito nan.
2: Tanaw na ko siya mong dagoy, pero dili tinuod na dahi.
1: Dagoy lang na, pero ako kasing-kasing, hindi mo makita.
2: Kamalo ka pinaidad sa akong inahan?
1: Pila dahi?
2: Sa isinta na dahi?
1: Maturo kay baho na.
0: Ay, baho na ni mo. Baho na ni mo. Kwan ni mo dayon.
2: Tanawa na ba? Baho na ka? Kung usap pa may iyato yun.
0: Baho na lang. Hindi na tayo magdugang istorya ang mong inani ni Jun eh.
1: Joke lang.
2: Tawa, kanitawa na ni. Buhay pa na ko inana. Humot na. Dili na baho.
1: Bito, kita
0: ko lang. Ay, nagkakabagod. Nagkakay pahubot kay yatag ni Kwan ni Kim. Asawang Arnel.
2: Usap mo na nga pahubot ma?
0: Snow White and the Seven Dwarfs. Medyo may baho lang nagkina, matay na mag-usok ka, Dwarf.
1: Una akong mulakaw ninyong panimay, magbiling usok ka pulong.
2: Sir.
1: Usok ka pulong
2: magbiling. Hindi na kang mulakaw, sir.
0: Ay, isa pa ko lang. Usok na yung pulong. Usok
2: pa pinag-usok. Usok na yung pulong, dahil.
0: Usok pa pulong mo.
1: Nagsulti kong tinood.
0: Ah.
2: O, ano yung mga mata? Di mo matanaw?
1: Di ko matanaw si mo, kaya isok kag naong. Apan dito ko nitanaw si mga inahan nga si Kunsing.
0: Ay kong tulo-tulo
1: ako. Kasi akong
0: imahal. Ay kong tulo-tulo ako. Kasi tangre na ko yung utang.
1: Timan ini yun eh. Mabalik og ma... Mabalik, oh!

0: kayo patuntuan na ma. Mangkakatong dagwaya, mangilad.
1: Hoy, Alvin.
0: Kwartara ang ipangita ato.
1: Ano kayo ngon magkaana? Inana di kasi mo mga uyab dahi.
0: Wala mo ko uyab.
1: Ha?
0: Wala po ko uyab.
1: Wala ni kayo uyab. Kisa mo mga uyab mo sa una dahi ngayon mong ginadala dahi.
0: Lahit po to.
1: Sa tagapanabo. Napan po to. Uyab po to tagapanabo.
0: Tagapanabo?
1: Ha?
0: Wala namin ato.
1: Masuko magka. Lahit masuko magka.
0: Ayok.
1: Ano ba siya kang
0: magka? Saan ka na hinahanan niya? Pilapilo naman ito hinahanan niya. Kulataho siya yung drone.
1: Ganun man nga hinahanan magka.
0: Sa iyang dagway palang daan ni katuhan. Klaro kaayo nga iyang
2: mat... XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Rufa Maranas. Naamanggod ko yung UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad, quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo.
6: Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Gudo, tag piso niya.
6: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
5: Ay, atay.
7: It's starting!
8: XFM.
9: Nabayaran na niniyayahang niya ipamalit?
10: Ay, ako lang babayaran.
5: Pati naman, sir. Nabayaran naman, na. Sir. Lakagwapo niya. Ma, nay mo na siya imong naga-laki?
10: Mo ta tao na dai. Eh, kwan na siya. Taga-kwan man na siya. Taga si, Danau, Cebu. Pag-umangko na ni Ralph. Pag-umangkong Ralph na.
5: Laka, sir. Ikaw ah. Nagid na
10: eh. Ah, di ba? Puti-puti pag namong.
9: Ma'am, salamat kayo. Tara. Ihatan ka siyang balay.
10: Okay na, sir. Sir, rabitaw ka, John.
9: Magbakta sa ta. Tara.
10: Sige, John.
9: Gusto na ta ka.
10: Ayaw.

0: Selamat kayo, Jun. Bangan na hago na inoong ka, Jun.
1: Ah, di okay rin kayo nun. Gibabata ka. Daan na mali ka. Bayang...
0: Ay, alam ka nga, kwan mga cute mga ko, Jun. Di ba kamarang medyo ka sa kuha, oh.
1: Gani.
0: Pero taas ko ka paa, oh.
1: kiningi ang kunsing. Magmusta lang ko sa kong gikuan di ganimo, giduso ang gugma di kanimo. Doon na ba'y paglaom? Sugton ko ni mo si.
0: Magdadoa mo ko ni mo, Jun. Kaya basit, ang imo ang binuang na ba? Katigawang na ba ako, Jun? Kaya ba'y ba'y juga na ako, Jun? Kaya ako, Jun. Ihirap kita na kagiagay ng ako ang aganghaan, Jun.
1: Sing utang buot, papasa ang hadlok sa imong alimpataka. Tungod kay gihigugma ko ikaw. Oh? Gani.
0: Mao ba, Jun?
1: Pa, ako na
0: ayaw dyan ba kayo na dugay-dugay na rabay dyan kuha katilawaan na dyan mga nana dyan ko sa mga 40 katuwi kuha katilawaan na dyan
1: nawara tamis makang hog count eh oh anong gun kayo hindi mo sugtun akong gugma kunsi
0: dyan
1: akong i-plaom dyan kanin mong alipayon taka alipayon
0: sige yung istorya niya ang imong kamot na nas kumbilahan dyan
1: kumbilahan na yun eh ah sing oo wala man imong anak din si Alvin ba sugtan na lang ko dahi arna.
0: Sige, pero kani ato lang sa testingan, ato sa testingan yun, ha? Testingan lang yun ato, tinunan na ibagin ng imong pagigugma din yun ako, yun, kahit kung nga dilin, hindi nato nitiwason, ay!
1: Sing, kini mo pag-testing, mahimog kini forever. Pero kung gusto ni mong suwayan ko, dali, dali, antas kwarto ni mo. First time ko magkatilog, may edad na, pero... Tungkol kay mahal man taka, ihatag na gawin ka di mapapagalalaki.
0: Agay,

0: tinuod ka na, Alvin.
1: Di, ikaw masuot! Kay kabalo kong binuoran ni mo ah!
0: Yung sa'yo pagkabalo nga, binuang niya ako, asa'y mong inahan nga.
1: Binuang na!
0: Seryoso, magkay ko sa'yo ang gugman.
1: Seryoso, ito, seryoso? Huwag ka nang tanaw sa iyong label sa edad? Kalayog, agwat! Nga, yeah, nainag-stress ako, nakulakaw pa mo, nagkaungkaw pa mo sa gawas, namalingki pa mo. Lahi, imong tuyo sa kinahan. Kaya makuha niya ang 20% sa tindahan. Nga, yeah, makakuhaan ka.
0: Tituod.
1: Maka-discount ka. Lahi, kini mga paskwarta sa inahan.
0: Apanasayop kasi mong pagtuo, Alvin.
1: Ay, ses, mga warta, ay, kikagdagway.
0: Kung makita pala ni mo ang liriko ng akong kasing-kasing, makaingong gini ka nga, nahigugbagari ko sa imong inahan.
1: Ese! Istorya, eh! Ayaw kong ituuha na, no? Mumaorat ang edad? Nga, ikaw mapatong si Sinta?
0: Kung sugton ko si mong inahan o nga mahimo ko ni mong stepfather, ako ko yung disiplina ni mo.
2: Ayaw naman.
0: Kaya ikaw pa, hindi may kabata ang may respeto.
1: Makulatahan pati ka.
0: Ay, mas dako man ikan ako.
1: Kita ka sa bukton ako?
0: Kinang...
1: Tanawain mo pa ah, maura ka dako.
0: Bin, sorry, Bin. sa tinuod lang, Bin, tuho, intawon ako ang... Ako, uy, kay...
1: Sa tinuod lang po,
0: bro, hassle na ko, nahasal ko
1: kasi katuan, di ka katuan yun.
0: Ano di man kamutuo?
1: Eh, munda ko yung palandaan, di na katuan.
0: Ano di man?
1: Kaya kung sasinta ka, di na kamutuo. Huwag parehas mo sa kong edad sa kong
0: inahan. Eh, ano, batanoon ko, tigwa ang inahan, hindi pwede mahigog ma? Nabaray na yung nakasawate sa kanang na ang pocketbook nga, bawal mahigog ma ang tigwang o batanoon.
1: Alahe po to.
0: Kaya naman ang spesultihon nga, the old carabao eat young grass.
1: Ay, bangas ka.
2: Ayaw naman.

0: tinuod lang siya. Nagkaplanon ako. Nananghid na gusto kong ginikanan nga. Pakaslan ko ikaw.
1: Usa? Kakulang ko na nag-imukungan ko ano mo dun eh.
0: Pakaslan ta ka.
1: Binuang mo na yung buha dun.
0: Bisang asang gustong simbahan yung pakaslan ko ikaw. Ang tinuod lang akong ginikanan kaandam nagtulog ka bangka, lima ka kabayo o tulog ka kanding.
1: Maramang magkwanto ko at bugso.
0: Seryoso, Sing.
1: Apa Johnny?
0: Tando talay kulang mo orga pakaslan ko ikaw.
1: Apa Johnny, dilip ko maka-decide. Ada kay, di ko katuo sa imong i-offer dalin ako. Taas-taas sa imong offer para magtuo ko.
0: Dili pa man ay sakto nga sumbanan nga nakuha ko ang imong pagkababae pero nagihapon ko. Nga, niluhod ya kanimo aron nga musugot ka nga pakaslan ko ikaw.
1: Ah.
0: Ayaw bali-bali ha mga tao sa palibot. Ang importante nga akong gugma ya kanimo, tiunay kanisya kunsing.
1: Johnny!
0: Kunsing!

Hammering. Muna ko yung kalibgan karon. Sabi sa yung tanaw, sa yung assessment, tinunan na ibang gaingon ni Juni na ko. Kaya ko sortiyan na mo mga maring na, wadyo ko katry o ginaani maring ba? Maka na mga nilalaki nga morang sa kuidad, pero bakay bata, mabukutan lang kayo, nagasumba, mungugo. Nag-gym, naapil ko ka ng mga activity. Ganyan, maapil ko ka lang mga water rafting, mga daghan. Muna nga dito, ko alatang nga 60 na kong edad. Mga maring, sabi niyong tanawan ni, tabaki ko ninyo, bigyan yung libong na jokuan niyo mga maring ba? Panginaot ko ngayon yung kumatambagan. Mga maring, maluoy mo tambagi ko. Dili na lang kutob. Kunching.

0: invite. Oh. Yes, balik ta mga katropa.
1: Yes, si Johnny. Johnny, don't cry. Ang ano, nahilak man to si Johnny Maring.
0: Si Johnny, oy.
2: Wala siya ka-ugbok. Ah, naka-ugbok pala siya.
1: Naka-ugbok ka kaysa, oy.
0: Naka-ugbok ka niya kaysa yung...
1: Yan na lang ganun yung pakastan. Kay gusto niya ugbukan na pagbalik.
2: Wala, oy. Ano rin lang siya ay Maring?
1: Ah, gwapo kayo. Nahil gwapo kayo. Gwana yung komentaryo to rin Maring.
2: Ang saingon, Maring.
1: Ana, si isi-isi. Oh, grabe. Katawa na ako habang naminaw sa radyo.
0: Wala, oy.
1: Pero mas katawanan.
2: Ang saingon, giingon, Maring.
1: Kaya natanaw ko sa yung FB, mas nisamot pang katawanan
0: niya. Ang
2: siguro na ito, Maring.
1: Basag sa ato ang namong na, Maring.
0: Ay,
1: isi-isi ha. Tarong-tarong nga may ha.
2: Lain lagi ka isi-isi.
1: Sa radyo, may katawa ka. Pagbalili mo sa kuhan.
2: Mas
1: sa
2: katawa.
1: Betay nga, ano man siya, Maring? Kamura lang sa linya ng katawanan.
2: Ay, murag ka ng mga King Kong, ano?
0: Marang mga Planet of the Apes, anang...
2: Chikadala.
0: Anang kung baka isi-isi, kapareha mo ni Renante.
1: O, ano man si Renante, o. Dere ko, kay Tibay kayo.
0: Mga tigawang bayot.
2: Ay, si Kuwana. Ano
1: din ang Tibay?
2: Kumasayap si, Kuwana, si Sir na. Ay, pa, Kuwana na.
1: Si Kuwana. Ay, si Sir ni?
2: Si, Sir Balakwit.
1: Ay?
0: Ay, si Sir Balakwit. Ay?
1: Lain lagi si Sir. Ay, kay
0: Sir Balakwit, ha? Last na dyan ka, Sir Balakwit. Iba na nyo may binuangan, Sir Balakwit.
1: Ay, hait na matugtumoy nga dumpol si Sir.
2: Masalbahan dyan ka ito, Maria.
0: Sir Balakwit, ikaw, ha? Nari kay mga na.
1: Siya lang tirahin, sir. Ayaw ko, sir.
2: Ay, naku ba? Ay, gising ko. Taman ako ang likod, Maring. Uy, gising.
1: Ay, pa yun, Maring.
2: Nabalim ang kunin akong bestida, uy.
1: Manang bukan, atong aircon magod, Maring. Kay ang bugnaw na sa gawas.
0: Ay, ala, uy, si... Ay,
2: kinsa na?
0: Si Louis Discueta.
2: Sa ingon ni Louis?
0: Regards ko anang nasa tunga. Kay humot na. Aba, humot na. Kaya na tunga.
1: Kabalikin siya, Maring.
2: Kabalikin siya, Maring.
0: Mag-believe sa kunin mo. Isa lang kumasulti ni mo. Si Manini.
1: Mahis siya pili.
0: Si Louis Discueta, believe ko ni mo. Kay mukhaon siya kag junk food.
1: Bastos mo ka, Maring.
2: Lain lagi na gitinuan lagi ka, Maring.
1: Arang-arang pa ko kay maligo ko siya, wag yun.
2: Kung sa junk food yun, sa man.
0: Ay, kasi junk food yun. Kamera kayo na yung asin, puro sinibitsin, makahilo na.
2: Timbura.
1: Ay, arang-arang, ma. Arang-arang kay karaan, siya kay bawang man.
2: Ay, bawang
1: siya.
0: Ay, nagkuhan ba yun? Ay, nagkuhan kayo, nakaunan ako. Si Daniel Dulatri, may nagtanaw yan si Daniel Dan Dulatri.
2: Daniel, di ay katanaw sa si Daniel.
0: Aba, akong pare-pare.
2: Sorry, Dan. Napay minsan, basahan yung mga mensahe.
1: Ay, anak ba si Johnny pangalan, man ako na, Dol. Muna apil-apilon mo ko rin mo, Dol.
0: Ay, karami ni Johnny, si Andres, kalibutan dahil. Ah, tako ka, Edro. Okay, so, ay, ato ni Bay, tambang ako sa payat. Nang mga inaana ba?
2: No? Gani, nagi mga
0: inaana. Ito mo ba mga inaana, Maring?
2: Hoy, mutuo ko eh. Dahan na kayo na itabo, anak dahi. Dahan na kayong mga... Kanang dili, ganyan mo na pwede husgahan ang lalaki, ang tao na higugma kay... Dahan na ganyan mga inaana, agad mga itabo. Kaya wala mga ginanag matter sa edad kung na higugma. Noon na ganyan ba nga, mas kuan pa, Maring? Mas, kanang mas bata yung laki niya, mas taas ang edad sa lalaki. Sibog, hapon, oy.
0: At least, kuan, mo agay pa.
1: Dili na lang kwintahon ng mga artista, Maring. Kadagahan ka na diya, ha?
0: Ah, si Kwan Palangdaan, si Vicky Bilo Palangdaan, oh.
2: Oh.
0: Kadaya nga ba na, si Palang Balanya?
2: Si Hayden.
0: Hayden ko.
2: Hayden.
0: Oh. Mayo ba kayo na bugiti ko gitara si Hayden ko?
1: Klasik gitara, ipagunita?
0: Kaya kayo, no, oh.
1: May electric, may acoustic.
2: Nahuman, gini mong tanaw na.
1: Ay, o sa nga pa, di mo nakita na ito, Maring.
0: Kwanto, oy, katong dito sa kilid sa aircon.
1: Ay, ang Brazilian ay ang gitan na, Maring.
2: Rupigan, skin di ana, di ana.
1: Ay, ang bagulitis man itong
2: bagong litis. Yan katong ganina, yung mga gitan na sa man ito, nagipasakay sa motor.
1: Right, naging ito. Joyride, mga ito.
2: Ah, joyride, ito.
0: Ay, mo na yung may bago di
1: ay. Ay, wala ko na ito.
0: I-update sa ko ninyo, oy.
1: Gidilit, mga sa DC.
2: Gikuan manggon.
1: Dili ang link, ikaw ang gidelete dito.
2: Wala ba? Wala di ka sa GC?
1: Wala sa GC.
0: Asa ka GC?
1: Ah, tanawa lang. Wala ka sa GC.
2: Kuan, katong GC ka.
1: GC ka niya, asa Soho.
0: Eh, basa siguro na rin nga link. Big, tanawa na to.
2: Pasahay daan bayot kayo, di na katulog niya.
1: Masimang ko kayo sa kong cellphone niya.
0: Okay,
1: Ayan, pala. Dili ko kay pasig mo message po si Bong.
2: Ay, mapapasa po.
1: Mapapasa sa si Bong, si Pari Bong.
0: Ayun, may na lang papasa. Pasahin na lang si Pari Bubong kaysa si magtaro-taro ng incik-incik diha.
2: Dilihat ako na ito na yung tambagan si Kuan B kay...
1: Aka na ito, mga katropa na yun, naminaw. Sige, B.
2: Kisa pa yung Kuan B. Color, B, color. Yung mga color diya, B. Ito ang text line.
1: Ang napo diri sa comment
0: si Johnny. Si Johnny. Ang sayo ni Johnny.
1: Johnny, ang sama yung...
0: Si Louie, Louie diya, diskwita. Saka na ako kay 40 plus pa. Hugot-hugot pa. Hugot pag-idag.
1: Hugot-hugot.
2: Adjustable.
1: Wala pa man kung
0: inaagyan.
1: Wala pa
0: inaagyan sa to. Gani.
2: Namo kasi pagkapaka Shakira today.
1: Louie, asa pa magkita ang Louie?
2: Louie.
1: Brother Louie.
0: Louie. Basig magmahay ka Louie.
2: Basig may ikaw magsangkiig Louie.
0: Ikaw magsangkiig ka rin Louie, ha?
1: Ayaw naman. Wala lang tayo sumay. Eh kung imong inso, maklaro ba ya?
0: Why pinili ang edad basta managmahalay? Aba, tama sa ano? Pwede pa na basta mo tikang pa sa bus. Ika na.
1: Taas pa kayo. Ang pasabot yan yung manay ka. Mataas-taas, panagbikangkang ni.
0: Butikang panagbas.
1: Mabikangkang panili ay.
2: Dili pa agakon.
1: Kuya, ganun si Hengraw. Sabi niyo mamabasa yung pangano eh.
2: Ay, karuha po na, oy.
0: Sana
2: eh. Nine-in-check.
0: Hi, Raw. Ada! Way lame!
1: Ana pa si ana si Louie. Wala pa na na-disalign. Ay, wala pa na na-disalign.
2: Wala pa, oy. Swahili lang. Isa pa yung na-adya. Ito ang hotline, mga maring, 0966-3065-969.
1: Tawagi kay para maawan.
2: Usbon ako, 0966-3065-969. Tawag na, mga maring.
1: May tabag na gin si Johnny.
2: O, sige ko ni Johnny.
1: Sa tinood lang, nindot kayo mag-asawa kang tiguwang kay buo, kay sa batanon.
2: Kay dali rin ma-expire?
1: Mas tingot daw ang kaasawag tiguwang kaysa matanon.
2: Bito.
1: O sa may diferensya na daw, John Deme.
0: Kaya matanon, magulusahin ka na nga pag mag-away mo, lalayas na yun, buwag. O ganang tigulang, kaya bugunit pa maguna. Muna yun na mo sabot.
2: O yung mga matanon, hilig yung cellphone.
0: Cellphone.
1: Ang tiguwang ko, di naman nakalakaw. Kasi, maso na po siya gout.
2: Kanang telegram, salig naman ang telegrama.
1: Diatritis gout, di na nakalakaw.
0: Grabe kayo, ma-harsh kayo. Grabe na yung gout. Di ba pwede yung kanang walang suot lang sa... Suot mo din, di ba pwede suot lang?
1: Di na ka, paglaya sa na, di na kakaabot ang layo, no?

0: Ya, reminders lang niyo, gamay nga advice nga, advice sa mga apo, ana, sa mga anak, nga sama na mong nga nalakasay na lang edad, pero kung tanaw niyo nga nag-enjoy ka, go ahead, ana lang ay, tiguang naman ka, dapat nalaw ka sa sakto nga desisyon. Kung ako yung pastoryaho ni mo, pasulti yun, kuala na, kaning lugway ilan na si kuano, tugtina na lang ang mukan, basin na tinuon na yung giingon ni June, para at least man lang, anindot ang imong pagpangihi. Naruhay ang imong imong kutukuto maursa ang imong panuhot. And always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Handog ang mapohon, maray makaudungog ta sa to ang programa diri agap sa to ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw.
1: Nagkasalamat og
0: thank you for watching.

0: FM.
1: Santa un plus gold, más pina la gas, más pina di bay.
2: Dexter bay, 33 años de Camargo de ahí. Kini akong tutunlan ni namo ko'y kutunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanata na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
8: Ay, nahilo sa balang, hoy.
7: Uy, ang ikaduha ni Mubana, usig kamat yan.
8: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balang, hoy.
7: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
8: Maumaupod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
7: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, usig magiging kamat yan ato niya.
8: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
7: Di ay?
8: Ulo. Ano mo kawag balang, huy?

0: Bun Visayas Mindanao at ngayon sa Mega Manila. Ito ang SFM.
1: Mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget sa 2027.
2: No fireworks sa Cayetano Matibag Face-Off.
1: Senador Ping Lacson, ibinunyag na umabot sa may 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig at may pinaginala ang Ghost Project pa.
2: DILG gumamit na ng asymmetric tactics sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Bagyong Quiapo, mga katropa, bahagyang bumilis. Sa loob po ito ng PAR. Signal number 1, ang kataas pa rin silang lugar sa Luzon.
2: Sa balitang regional, transport cooperative sa Western Visayas nananawagan sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis.
1: Balitang international naman, bansang Mauritius sa East Africa, ginawang krimen ang marital rape.
2: Sa balitang showbiz, seat plan at ticket details para sa fan meeting ni Byun Woo Suk, inilabas na.
1: At sa sports, katropa, US Golden Tigresses pasok sa Final Four bilang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakers Collegiate National Invitationals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Webes, 23 ng Hulyo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, nagpatuloy sa pangalawang araw ang tigil pasada ng transport group na Manibela bilang protesta pa rin sa sunod-sunod. Napagtaas po ng presyo ng langis at panawagan para sa dagdag pasahe sa mga pampasahero ng jeep. Mas kaunti ang mga bumiyahing jeepney nitong Webes, kaya't ilang pasahero din ang nahinapang makasakay. Pagamat apektado, sinabi nilang commuter na naunawaan nila ang sitwasyon ng mga chopper dahil daw nga sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at gasolina. Kasabay ng transport strike, nagbigay naman ng libreng sakay ang Office of the Vice President sa mga commuter na dumaan dyan sa Pelcoa sa Quezon City para makatulong sa mga apektado ng tigil pasada. Ipinagpatuloy din po ng Department of Transportation ang kanilang bersyon ng libreng sakay sa ilang bahagi ng Metro Manila bilang suporta sa mga apektadong commuters. Samantala, nanatili nakantabay ang Philippine National Police at ang mga traffic enforcer ng QC sa strike area para tiyakin ang kayusan at seguridad habang nagpapatuloy ang kilos protesta.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nakipagdialogo ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa transport group na Manibela sa Filcoa, Quezon City upang pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagkapatuloy, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pinag-aaralan ang posibilidad na itaas sa 10 piso kada litro ang fuel discount bilang karagdagang ayuda sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Bukod dito, patuloy ding nire-review ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe at iba pang hakbang na makatutulong sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon sa LTFRB, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation o DOTR na isulong ang bukas na dialogo upang makabuo ng patas at balansing solusyon para sa kapakanan ng mga commuter, driver at operator.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, yung seguridad po sa zona ni PBBM ay planchado na. Nasa 20,000 plus na mga pulis na kahanda rin. Natropa natin sa balita early sa, o Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Nakahanda ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulya, may 20,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP at ipinakalat upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng okasyon. Sinabi ni Rimulya na may nakahandang contingency plans ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, isa sa ilalim sa full alert status ang PNP and CRTO simula alas 5 ng hapon sa Hulyo 24. Paitingin din ang seguridad sa mga lugar tulad ng Batasang Pambansa, People Power Monument, Malacanang, Diwasa Bonifacio, Senado at United States Embassy dahil sa inaasa mga kilos protesta. Layunin ng mas paidating na seguridad na mapartili ang kapayapaan at kayusan bago at habang isinasagawa ang SONA. Para sa Kakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Lodar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ng Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng mga rally sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang at poprotektahan ng pulisya ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit hiniling din niyang igalang ang tungkulin ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang PNP sa seguridad para sa pagdiriwang ng 112th anniversary ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa araw ng SONA.
0: XFM News Nationwide.
1: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa SONA igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Report. Ng palasyo ng Malacanang na igagalang at poprotektahan ang karapatan sa malayang pamamahayag ng mga grupong inasahang magsasagawa ng kilos protesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat igalang ang kanilang saloobin, pagsang-ayon man o pagtutol sa administrasyon. Sinabi ni Recto na prioridad din ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak niya na magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan at anumang kaguluhan. Tututukan din anya ang seguridad sa SONA venue at ang maayos na paggalaw ng publiko sa mga kalapit na lugar. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Education Secretary Sunny Angara na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget ang Department of Education sa 2027 na linsunod sa itinatadhana ng konstitusyon. Ayon kay Angara, humihiling ang DepEd ang mahigit 900 billion pesos na pondo sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP, bagamat sinabi niyang nasa Kongreso pa rin ang pinal na pagpapasya sa magiging alokasyon. Anya na ipresenta na ng kagawaran sa mga mambabata sa mga programang popondohan sakaling maaprubahan ang kanilang panukalang budget. Samantala, naghahain naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng mas maliit na panukalang pondo na nasa 22 billion pesos hanggang 24 billion pesos para sa taong 2027.
0: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
1: Balitang impeachment tayo, katropa. Natapos na po ang face-off ni na Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag kahapon sa impeachment trial, pero wala naging mainit na sagutan. Sa pila ng dati nilang bangayan kaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian Games, kinesyon ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang krimen. Pero ikinit po na malinaw ang masaklaw pa rin ang kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng RA 10867. Depensa ni Matibag, hindi maaaring limitahan ang papel ng NBI bilang pangunahing investigating body ng bansa at tungkulin itong tiyakin ang pagpapatupad ng batas at kayusan. Nauna nang napagsabihan si Matibag na impeachment court matapos siyang banggitin ang umano'y investigasyon ng NBI Sa sinasabing flood control projects naman sa Taguig, nasakop na distrito ni Cayetano.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig. May pinag-iinala ang Ghost Project pa. Narito ang report. Binunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa mga infrastructure projects sa Taguig City matapos madiskubre ng kanyang grupo ang tatlo pang slow protection projects na nakakahalaga ng tig 100 milyong piso sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Mula sa naunang 2.85 billion pesos, nadagdagan pa umano ito ng 300 milyon pesos. Ayon kay Lacson, may dalawang magkakahiwalay na appropriations na tila nakalaan sa iisang slope protection project na kapwa nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Kaya posibleng isa sa mga ito ay isang ghost project. Sinabi rin ng senador na ang ilan sa mga proyektong kanilang sinusuri ay nagsimula pa noong 2019 at 2020 at tiniyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon hanggang sa ganap na mabusisi ang lahat ng umano'y irregularidad na kanilang natutuklasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kay Center Judge Robin Padilla matapos mapagsabihan ang prosecution panel sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kapunan, wala silang intensyong bastusin si Padilla. At inamin niyang likas sa mga abogado ang agarang pagre-react habang nasa gitna ng paglilitis. Sinabi rin niyang susubukan nilang maging mas maingat sa masusunod na pagdinig. Nagugat po kasi ang insidente matapos magpakita umano ng reaksyon ng prosecution panel habang nagtatanong si Padilla kay Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro. Dahilan para magreklamo ang senador kay Presiding Officer Senator Chis Escudero. Sa kabila po nito, ipinuri pa rin ni Kapunan si Padilla dahil sana'y nagbibigay ito ng kulay, sorpresa at excitement sa impeachment proceedings.
0: XFM News Nationwide.
2: Nilino naman ni Senator Judge Robin Padilla sa isang social media post ang kanyang naging pahayag tungkol sa pagiging one-sided ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiti Padilla na ang pangunahing tungkulin ng prosecution ay hanapin ang katotohanan at protektahan ang mga inosente at hindi ang simpleng manalo sa kaso. Kasunod ang palitan nila ng argumento ni House Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro sa impeachment trial kahapon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang prosecution at defense ay kapwa mahalagang haligi ng sistemang legal at iisa lamang ang dapat nilang layunin ang maitaguyod ang ustisya. Binigyan din ng senador na ang ustisya ay dapat manatiling neutral, walang kinikilingan sa politika at hindi naapektuhan ang impluwensya ng sinumang nasa kapangyarihan. Nauna nang sinabi ni Luistro na inasahang itataguyod ng prosekusyon ang kanilang kaso laban sa respondent, habang tungkuli naman ang defense na ipagtanggol ang nasasakdal. At ang pagiging neutral ay responsibilidad ng mga senator judges na hahatol sa impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Senator Ping Lacson ang umano'y liham ng Office of the Vice President na humihiling sa Senado na sagutin ang pagkain at inumin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, hindi niya maaaring suportahan ang nasabing kahilingan dahil posibleng lumabag ito sa miiral na government procurement law. Lalo na at hinihiling ding gamitin accredited caterer ng OBP sa halip ng regular na caterer ng Senado na dumaan naman sa bidding process. Iginit po ng senador na hindi niya maaaring gamitin ang pondo ng Senado para bayaran ang serbisyo ng caterer ng ibang tanggapan ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Defense Spokesperson Michael Poa na nagkaroon lamang ng pagpupulong ang OBP at Senado kaugnay po ng mga administratibong usapin. At ayon sa impormasyong natanggap niya, hindi naman ang Senado nagsusupply ng pagkain sa defense team.
0: XFM News Nationwide.
2: Inabi ni Interior Secretary John Vicrimulya na gumagamit na ng non-traditional o asymmetric tactics ang Philippine National Police o PNP sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil pamilyar umano ito sa karaniwang operasyon ng pulisya bilang dating PNP chief. Ayon kay Rimulya, aktibo pa rin hinahanap si de la Rosa, ngunit hindi niya maaaring isapubliko ang detalye ng operasyon upang hindi makompromiso ang manhunt. Anya, ganito rin ang strategy na ginagamit sa pagtugis kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Bukod kay de la Rosa, sinabi rin ni Rimulya na personal niyang ipa-follow up sa Interpol ang naantalang red notice laban kay dating Congressman Zaldico, habang patuloy ding nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga international authorities upang matuntun sina Atong Ang at dating presidential spokesperson Harry Roque. Tigrit ng kalihim na magpapatuloy ang pagtugis sa lahat ng mga pugante sa loob at labas ng bansa kasabay ng paninindigang the law will continue to take its course.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tama oras, katropa. Live po ang XFM News Nationwide sa iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum. At XFM 106.5 Rojas, Capiz.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa balita sa Iloilo. May transport cooperative sa Western Visayas ang nanawagan po sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Nanawagan ng Western Visayas Transport Cooperative na aprubahan ng gobyerno ang kanilang matagal nang hinihinging dagdag pasahe. Ito ang kasunod ng muli ring pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay WVTC President Mr. Boyet Parcon, na kanilang tinitingnang libo-libo na naman ang mawawala sa kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam kay Parcon, kanyang ibinahagi na mula Marso hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 4 million pesos ang nawala sa kanilang kita base sa audit report ng kanilang bookkeeper. Paglaro ni Parco na sila ang nagpapasalamat sa ibinigay na cash assistance ng gobyerno nung nakaraan, ngunit ito lamang ay isang band-aid solution at nananatiling kulang pa rin ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin ng kooperatiba. Ito ang rason na kanilang inaasahang aprubahan sana ng gobyerno ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Napagkamalang shabu sa bag ng grade 9 student sa Bacolod, hindi tunay, prank lang pala nang nakaaway nito. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Bacolod Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo na natukoy na ng mga awtoridad ang estudyanteng responsable sa pag-uulat sa kanyang kaklase kaugnay ng umano'y pagka-recover ng ilegal na droga na kalaunan ay napatunayang isa lamang prank. Batay sa ulat ni Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos na ibinahagi ni Attorney Martigo, ginawa umano ng estudyante ang prank bilang gante matapos lang mag-away ng biktima. Nagsimula ang insidente noong Hulyo 20 habang nagsasagawa ng regular na safety inspection sa isang high school sa Barangay Banago, Bacolod City. Sinita ng campus security ang isang 17-anyos na grade 9 student matapos makatanggap ng ulat na may dalang armas ito sa loob ng kanyang bag. Sa pagbukas ng bag ng nasabing estudyante, na-recover ng mga security personnel ang dalawang knot-tied na transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 30 gramo na pinaghihinalaang puting kristal na substansya. Una itong pinaniwala ang Shabu na may tinatayang halaga na mahigit 200,000 pesos. Gayunman, kinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia noong Hulyo 22 na negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta ng forensic laboratory examination. Ibig sabihin, hindi ito Shabu, kaya't walang pananagutan, may kaugnay sa illegal na droga ang estudyante. Sa kasalukuyan, kapwa isinailalim muna sa alternative mode of learning ang mga estudyante ang gumawa ng prak at biktima habang isinasagawa ang naaangkop na mga intervention. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Dalawang patay, tatlong sugatan sa pag-araro ng pick-up sa ilang puno. Ngayon din sa barikada dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Itinakbo pa sa ospital bagamat binawian pa rin ng buhay ang dalawang katao matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sakay na pick-up sa Barangay Lukban, Rojas, Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng 104.9 XFM Santiago sa Rojas Municipal Police Station, 5 katao ang sakay ng sakyan, kabilang ang 3 lalaki, isang babae at isang 7 taong gulang na bata. Lumalabas sa kanilang investigasyon na self-made accident ang nangyari kung saan bago pa man ito maganap, binabaybay umano ng sasakyan ang daan patungong bayan ng Gamu, Isabela mula sa Kalinga Province. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong lumihis sa sasakyan dahilan upang bawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga ito ng tuluyan sa mga barikada at mga puno sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa isang palayan. Agad isinugot sa paggamutan ng isang lalaki at isang babae na kabilang sa mga sakay. Ngunit kapos sila binawian ng buhay habang ginagamot. Samantala, patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng 3 pang biktima sakay ng sasakyan, kabilang ang 7 taong gulang na bata. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya habang pinapaigting ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada. Wala rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Lineman nasawi matapos makuryente at mahulog sa bucket truck sa Tugigaraw City habang nasa trabaho. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
8: Patay ang isang lineman ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Kajal 1 matapos makuryente habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa isang line extension project nitong Hulyo 20 ngayong taon sa Paniama. Sa programang Bullseye, ibinahagi ni Jesus Francis Guzman, Information Officer at Membership Development Supervisor ng Kajal 1, tinilalang bigma si Michael Fernandez kasama siya sa team na nagsasagawa ng pagpapalawag at pag-upgrade ng linya ng kuryente sa Muslim compound sa Tugigaraw City upang sana'y tugunan ang reklamo ng mga residente hinggil sa mababang boltahe. Ayon sa Kajalkuan, isang normal na araw sana ng trabaho at may nakatakdang power interruption sa lugar. Ibinahagi pa dito na bago silang mag-lunch break, bandang alas 12 ng tanghali, nagpasya umano si Fernandez na linisin sana ang mga baging na nakasabit sa poste. Habang nasa bucket truck, nararamdaman umano ang daloy ng kuryente at inulat ito sa foreman. Bilang bahagi naman ng safety protocol, inutusan siyang maglagay ng cluster upang putulin ang kuryente sa linya. Habang ikinibit naman ni Fernandez ay kalawang cluster, hindi nito napansin nang hinahawak niyang service drop line ay may kuryente pa rin mula sa generator set ng isang bahay. Paliwanag naman ng Kajalkuan na kung naka-off sana ang main switch o may double throw switch ang genset, hindi sana bumalik ang supply ng kuryente sa linya. Dahil sa hindi inaasahang backfeed ng kuryente mula sa generator, dito na nakuryente si Fernandez habang nasa itaas ng poste. Agad naman siyang sinalo ng kanyang kasamahan at isinugod sa ospital. Ngunit sa kasamang palad, idineklara pa rin dead on arrival. Nagpabot naman ang pakikiramay ang Kajalkuan sa pamilya ng nasawi at nananawag sa publiko na tiyaking may wastong safety devices ang paggamit ng mga generator. Layon nito na maiwasan ang mga insidenteng maaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga utility worker at ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Ito naman, katropa, manggagawa, patay din po ito matapos madaganan ang anim na granite slab sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
9: Ang isang 33 anyos na magagawa matapos madaganan ang anim na granite slab habang nagbababa ng kargamento sa barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Ginilala ang biktima sa alias na Saturnino, may asawa at residente ng sityo, Bangko, barangay Tigib sa bayan ng Argao, Cebu. E diniklara itong dead on arrival sa isang ospital sa Mandawi City. Batay sa investigasyon ng Liloan Municipal Police Station, naghatid ang biktima at ang kanyang mga kasamahan ng 16 na granite slab sa isang bunkhouse sa Purok Tulay na maganap ang insidente noong Martes, Hulyo 21. Ayon sa salaysay ng administrative officer ng kumpanya na kinilalang si Malu, umakyat ang biktima sa counter truck upang kalagin ang lubid na nagsisilbing panali sa mga granite slab habang binubuksan naman ang kanyang mga kasamahan ang gilid ng sasakyan. Gayunman, bigla umanong bumagsak ang mga granite slab dahilan upang mahulog ang biktima sa lupa. Anim sa mga slab ang tumama at dumagan sa kanyang katawan na nagdulot na matinding pinsala at kanyang agarang pagkamatay. Ayon pa sa mga pulis, nakuha na ng CCTV camera ng establishmento ang buong pangyayari at lumabas sa kanilang investigasyon na isang aksidente ang nasabing insidente. Mga katupa, ugali ng Panginoon ng Santo ng vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa

0: Sa tropang Brian, bagyang buminis pala si Kiyapo sa par. At huling namataan ang sentro na nasa 875 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan taglay niyang maximum sustained wind 45 kilometers per hour, ang bugso abot sa 55, habang kilos o bilis ay nasa 25.
1: Katropang body, dahil sa banda ng malalakas na hangin, itinaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora.
0: Nagbabala po ang pag-asa, katropa, posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim po ng signal number 1 ng malalakas na hangin at pag-ulan, habang pinapayo ng publikong patuloy na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.37 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, inaprobahan ng Parliament ng Mauritius sa East Africa ang isang batas na nadedeklarang krimen ang marital rape, isang makasaysayang hakbang sa mas matibay na proteksyon ng mga kababaihan. Sa ilalim po ng bagong batas, hindi pwedeng gamiting depensa na akusado ang pagiging civilly or religiously married sa kanyang asawa na biktima sa kasong rape. Ang mapatutunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 10 to 45 years.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas na ang official seat plan at ticket details para sa Manila Stop The Secret Library Fan Meeting Tour ng South Korean actor na si Byun Woo-suk. Gaganapin ang fan meeting sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena, kung saan muling makakasama ng Filipino fans ang aktor. Inaasahang magsisilbing gabay ang inilabas na seat plan para sa fans sa pagpili ng kanilang nais na pwesto bago ang official ticket selling. Nakilala si Byun Woo-suk sa kanyang pinagbidahang K-drama kabilang ang My Lovely Runner at Perfect Crown. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nasungkit po ng USD Golden Tigers ang number 1 seed sa semis ng 2026 Chickies Collegiate National Invitational. Matapos talunin ang Southern Storm Melbourne, straight sets 25-20, 25-14 at 25-9. Naitala ng USD ang kanilang pangapat na sunod na panalo sa tournament sa pamagitan po na mabilis at matatalim na opensibang bumutas sa depensa ng koponan mula sa Australia. Sa kabila ng height advantages nila, pinaunahan ni Ange Poyos na may 14 points at Regina Jurado na merong 8 puntos ang koponan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin na po XFM News Nationwide. Ngayon po, Webes, July 23, 2026.
1: Maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Depas.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa,

0: Atagong solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The secret of health.
1: The secret of health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa Katia County Il, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Tuwa ka si mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Vitamin C, Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at muling gaoy. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw?
3: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata.
0: Mapalit sa mga butika. Santo

0: Saltong Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
1: Turbo. Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maka.

Hello, Mayung Adlaw, mga katropa, welcome. Ang nausap na niya itong programa, The Secret of Health. Hanyo na sa inyong health consultant, si Jane Druda. Inyong magkauban sa Gyapon. Ining ato ang tulumanon na paghatod kaniyog informasyon. Alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa ato ang mga panglawas. O sa unsa usab nga din, atong matuldukan na kinigayod ato ang mga balatian. Welcome! No, asa magkakaroon ng lugar mga katropa tungod kay live na usab ang atong programa The Secret of Health dinhi sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. And happy listening mga katropa. Kamusta kamuntanan din ha? Live kita karon madungog dinhi gayod sa 107.1 XFM Tagum. And 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati. Astibog Davao Region, Maing Adlaw, kamusta kamo mga katropa? Bagong adlaw, bagong edisyon, ining atong programa The Secret of Health. Bagong inspirasyon, sa matag usa hilabi na kung ikaw adunay balatian. Dinhin ining atong programa atong ginahatagan og pagtagad. Nga din, pinaagi di ay sa simple, no? Og natural ang mga pamaagi mga katropa. Pwede di ay ikaw kako magkaangkon gayud og kaayuhan. Basta na side lang ta kung unsay angay buhaton, angay likayan by God's grace and help. Pwede kita gayud magkaangkon og kaayuhan ng mga katropa. Busa mag-uban ta rin natong programa The Secret of Health. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyuhang mga mensahe, no? Mga pangutana. If you have a concern and questions, pwede ka mo makapadala mga katropa sa inyuhang mga text sa messages. Pinaagi sa atuang text line number na 0909-176-2844. Once again, our text line number 0909-176-2844. Og ato gayong hatagan og pagtagad unya no ang iyang mga text sa messages human gayud sa atoang health information. Happy listening no sa mga taga Jansan no mga taga South Dakota Bato tungod kay live usab ang atong programa karon na pinaagi sa 95.9 XFM Jansan. Ilabi na sa mga taga Pulumulok no, kamusta kamo din ha mga katropa? Mga amigo ug amiga, daghantag mga kilala din ha mga katropa na. Dinhagayad sa Pulumulok, sa Jensan mismo. And avid listeners and client po mga katropa ng Yes to Health Clinic. Happy listening and welcome sa atong programa The Secret of Health. And happy listening usab mga katropa sa mga taga Bukidnon. Live usab ang atong programa pinaagi sa 11.7 XFM Bukidnon. And sa mga taga San Fran pinaagi sa 91.3. Sa mga taga Bayugan pinaagi usab sa 95.7 XFM Bayugan. And happy viewing and watching usab na sa mga nagatanaw sa atuang Facebook Live. Live usab ang atuang XFM Facebook page. Pwede nyo na ma-visit through your Facebook apps. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Inyuhan na makita mga katropa ang atuaga yung live. Yes to Health or The Secret of Health nga programa mga katropa. Gani, pwede sab kamo din na mismo mong comment ha. If you have a concern and questions, pwede kamo din na mong comment sa ato ang mismo Facebook Live. No, gato ka ng basahon ng mga katropa. Unya, human gayon no, sa ato ang health information. Oras na ito, Cebu, Pilipinas. Alas 12:43 na mga katropa. O kining orasa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated, the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. O syempre ato ang mga lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 mga katropa. For now, dili pa available na medyo na out of stock ta sa gitawag na ito ka Santon Plus Coffee Mix. Pasig natin nga lang uban.
No, tungod kay na out of stock pa ta, but maybe next week available lang kayo kini ato ang Saturn Plaza Coffee Mix mga katropa na. Pero kung di man available kining usa na to ka classes kape, doon naman po tayo healthy o glamian sa gihapon nga kape mga katropa kining Saturn Gold Coffee Mix. No, so labi na sa mga hilig dyan na o kape din ha, ang Saturn Gold Coffee Mix, I'm pretty sure. Malamian o gamaganahan dyan mo mga katropa, no? Okay, kini ato ang Saturn Gold Coffee Mix. Gihimong balanse ang lasa, no? O ang kaisog mga katropa. Ang pinakanindot ni ini, tungod kay aduna gitawag na to gabinipisyo nga makuha ang lawas. No? Dili, matawag na to gastimulant ang pagkalagsik, pagkahimsog, o pagkaligon sa lawas, pagkaaktibo, pagkaalerto. No? Tungod kay in a very natural way, adunay mga sangkap nga din atong gibutang sa atong Saturn Gold Coffee Mix para gayud mahimo kang himsog ang mga katropa, ha? So, panakasuway, itry ninyo ang atong Saturn Gold Coffee Mix. Muna ipuri ninyo sa inyo hagayong mga energy drinks din, ha? No, mga caffeinated drinks din, ha? So, wayan ninyo, ipuli ni atong Saturn Gold Coffee Mix, no? Mahimo mong alerto, mahimo mong aktibo in a very natural way. Muna pinakanindot, no? Kahit kinsa good tao, tao nga din di gusto mahimong alerto o aktibo sa tibok adlaw, no? Bisag unsa pa man, ay mo ang gibuhaton din, ha? Kitang tanan gusto mahimong alerto o aktibo, no? The whole day. Tungod kay gikinahanglan dyan ni bisan unsa man atong gimbuhaton, gikinahanglan kining atong utok pita, no? Kining atong pangisip, kinahanglan aktibog alerto dyan na mga katropa. Pero sa hay, kini mahimong failure, tungod kay maabot mang gids punto nga din katulgon ta, luya ta, watay gana mulihok, mo nang gimugna kini atong Saturn Gold Coffee Mix. In a very natural way, ikaw or kini muhimong mahimok kang alerto, mahimo kang aktibo the whole day mga katropa. And available ni Hans sa atuang mga butika nga dool sa inyuhang mga lugar. Kinigay ng atuang produkto sa Saturn Gold Coffee Mix. And premium D3 Coffee Mix mga katropa. Bisitahan lamang or atuwi ang mga butika nga din na dool sa inyong lugar. Kung di man available, panigurado atuwi ang Yes to Health Clinic o ang XFM station, no? Tungkol kay available usab kini mga himsog o galamian nga kape. Hilabi na din sa XFM Tagong, no? Available ang ato ang mga kape mga katropa. Alas 12:47. Kining atong programa The Secret of Health mga katropa. And buot kong ipahibalo ha o gapirmi ginapahidumdum sa tanan. Tungod kay pila na lamang kaadlaw, magkita-kita ta din ha gayon sa ato ang ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. July 26 adlong Domingo, magsugod ta mga katropa exactly 1 p.m. Alauna sa hapon. Muna kung gusto mong mauna mo mahatagan o pagtagad, mas maayo before 1 na na mo sa mismong venue na to mga katropa. Tungod kay first come, first serve man ta, para makapalista dayon mo. Unya una mo mahatagan o pagtagad sa pagsugod, no? Sa ato agayong programa din ha mga katropa, no? Inyong atangan ang ato ang mga libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng health counseling and advices, and also we have a free third heart therapy, free nutritional therapy, and free juicing therapy. And

Man ang testimonya, ang manindot nga testimonya mga katropa nining ato ang programa The Secret of Health. O pipila ka mga pahinumdom, busa ay maghawa tungod kay balik kita human gayud sa pipila ka mga pahinumdom.

0: restaurant unsa ganito imong mga palatian?
1: Ako di Bati. Ito, rakit ang akong abaga. Ako to. Ako hard. Akong tuhod, bro. Lelay. Okay, kusok.
0: Uy, nga, kumusta man tatay? Sa diyan, nisuway na ka sa pagpanambal sa restaurant. Kumusta yung pag...
1: Susi sa 15 days. Dahil ito yung review.
0: Wala na yung sakit sa baga?
1: Wala na.
0: Kuto-kuto, okay na?
1: Okay na.
0: Kunya, ang TL nga ng Laylay,
1: wala
0: po.
1: Wala yung, wala na yung gaan, baka nung
0: uyoy. Uy, gaan na kayo?
1: Gaan na kayo. Wow. Sa nangaminaw ka ron, nagkapalihan ako dipirinsya sa akong lawas. Musulta lang mo dito sa Israel Clinic. Nasa nangutan sa GSIS at bag sa
0: Hawaiian Red.
1: Hawaiian Red.
0: Ayan, dagang salamat tatay Nesto. Ako ba, taga-asa ganit ka tayo?
1: Taga Limaw.
0: Limaw.
1: Pinyaplata.
0: Double Delorte. Double Delorte. So, dagang salamat tatay ha. Huwag siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.

si Joel. Dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Salcon Plus Gold. Huwag ako ning giinom matag-adlaw. Pibo Jod, ang

0: The Buzz Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Mga katropa, atangi ang XFM White Wedge Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kista, mga katropa!
0: Umayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated.

And happy watching, no, sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live. Of course, our number one supporters, no, ng XFM program, Sir Raksoman de la Peña. Ang udto din ha, Sir, kamusta? God is good all the time. From Mawab, Dabao de Oro, Sir Raksoman de la Peña, kamusta? And kita-kitsa, Sir Raksoman. Karong gayong adlang Domingo, July 26 at wag gayong Yes to Health Wellness Caravan. Sa mga bagong abot, pwede pag mo muhabol o mubanin itong programa. Just text your concern and ma-suggest mga katropa sa ato ang gayong text line number na 0909-1762844. No, para gayon sa ato ang paghatag o katubagan. If you have questions, ato ang hatagan o pagtagad unya gayon sa human, no, sa ato ang gayong health information na mga katropa. And sa mga taga Davao, ha, buot kong ipaibalo tungod kay next week, no? Diha ang tuwang schedule, adlong Lunes o adlong Martes, ang kong giyawag ang tanan sa mga taga Davao. Noong din buot mo bisita sa tuwang Yes to Health Clinic Davao Branch. Ang tuwang schedule for check-up and consultation, matag adlong Lunes o adlong Martes. Ayos si Piata, magkita-kita ta din ha mga katropa personal nga din ako makipaghimamat nga na kaninyo. Alang kayo sa atong libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, nutritional therapy, and juicing therapy mga katropa. Pwede nyo nang ma-avail sa atuaga yung Yes to Health Clinic. Ang atuang clinic address din ha kayo sa Dabao, anaatan na himutang. Diha gayud sa gitawag natog Cellpoil Building, door number 3, GSIS Heights, at bang sa Durian World, mga katropa, tapad sa Tagum Cooperative. Pwede niyo kontakon ang text line number na 0909-1762844. No, kung gusto mo gayud aduna mo gusto ipangutana or gusto mo makipag appointment, no? Pwede niyo na kontakon na gayud ang mga katropa, ha? Alas sa 12:56 na. Ato ta mga katropa, nining atong health information. Ato na gayong pagkatapuso ng ato ang nahasugdan ng pagtuon mahitungod gayod sa cholesterol. No, from the function and the benefits of a cholesterol in our body to the causes of having high cholesterol. And syempre nina atong last series of cholesterol. Ato ang pag-aisigutan karon mga katropa, nining gitawag dito medical and lifestyle treatments for high cholesterol. Kung ikaw adunay pagtaas sa imong cholesterol level, nining ato ang health information, ato ang pagatunan sa unsang paagi, no, in a very natural way nga ato agayong mapaubos ang level sa imong cholesterol. Ug usa sa pinakaimportante, no, dili lang sa pag-ubos, no, kay kung diha rata maka-focus bitaw kining pagpaubos sa nagtaas unsa man nga klase ang nagtaas atoang lawas, sama na lamang sa cholesterol, blood pressure, sugar level, no, or even creatinine, bisag unsa nga mga problema nga diin dapat dili mo taas, no, nga level sa atoang lawas. Kung diha rata pirmi man gud maka-focus mga katropa, dili na to hatagan ang pagtagad ng pinakaugat. So magbalik-balik ra jud ang problema. So, sa kaso nga din adunay high cholesterol, sa diyang aton hatagan ng pagtaas sa cholesterol, gikinahanglan usab kining gitawag natog hatagan po natog pagtagad, nining gitawag natog mga nagbara din ha gayod, no, or mga nadeposito din ha gayod sa agianan na sa dugo. No, tungod kay sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto in managing of high cholesterol, it requires a dual approach. Dunay duha ka klase nga kinahanglan himuon sa taong adunay pagtaas sa cholesterol. Number one, lifestyle modifications. Mao ni pinakauna nga atong ginahimo, no? Kung dati hilig ka mukhaon og mga pagkaon nga adunay taas o taba, kinahanglan hinahinay imuhan ang limitahan hangtod mapuggan og malikayan na jud mga katropa. No, human nga din na adunay modifikasyon, but pasabot adunay kabaguhan sa panggawi sa pagkaon og panginabuhi, no, lifestyle and habits, human ni ana kinahanglan adunay treatments. Unsa man yung treatments, no?
Unsa man ni klase nga ma-treatments mga katropa, mo kini ang pagtabang sa lawas nga tanggalon kadtong anaa na mismo sa sulod. Na may klase, na may mga taba, no? Sa mga taong adunay high cholesterol, take note, dili pa na musaka ang cholesterol level, you have already excess of fats in your body. Mo'nay atong natun-an kahapon, mga katropa, no? Kining causes of having high cholesterol. And then, ato ang natun-an kahapon, dili di ay instantly or directly nga din kumukaon kag mga pagkaon nga high in cholesterol, sama na lamang sa karne, sama na lamang hilabina, number one, kining egg or itlog, mao maginay usa sa pinakataas og cholesterol. Bisan pag mukaon kag itlog dai mga katropa, dili dai directly or instantly makapataas po ni og cholesterol level sa usa ka tao. No, tungod kay ato ang naisayran kahapon, atong natun-an, aduna di ay proseso nga din hitabo sulod sa lawas, nga din dili di ay ang cholesterol gikan sa mga pagkaon ang makapataas sa atong cholesterol level, kundi kini di ay gitawag natog taba or fats. No, gikan sa mga pagkaon. O, maunang atong naisayran kahapon nga ang mas mapaspas kaayo nga makapataas o cholesterol level, kini di ay sugary drinks, sugary foods, and refined carbohydrates kumpara gayod sa gitawag natog mga karne. Mauna ito ang natunan gahapon, no? Tungod kay aduna lagi gitawag natog conversion. No, nga din, kini nga conversion mga katropa, pag aduna day sobra nga taba sa atong lawas, mauday ito'y mupugong sa LDL receptors. Unsa ganining LDL receptors? Mauni ang usa sa pamaagi sa atuang atay para kadtong mga bad cholesterol iyahaga yung tanggalon or mga excess cholesterol sa atuang dugo iyahang tanggalon og ilabay. Pero kini nga normal nga kalihukan sa lawas mga katropa pinaagi sa atong atay, usahay kini di ay ma-failed or ma-failure tungod rapod sa taba mga katropa. Tungod kay ang taba iyahang pugnan ang kalihukan sa LDL receptors, ug silang napugnan na edi diha freely musaka ang cholesterol level tungod kay mudaghan man diha sa ato ang dugo mga katropa. Mao nay panghitabo, no? Subot pa subot, it's not instantly or directly. Kay bisan pa man mukaon tag mga high cholesterol foods, dili na directly makaapekto sa pagtaas sa cholesterol level. Instead, kung kana nga pagkaon sa gana og taba, diya gid na, no? Magresulta gid na og pagtaas sa gitawag na to og cholesterol level. That is why in managing of high cholesterol level, gina-advise atong mga eksperto, adunay duha ka klase nga dapat himuon. Adunay duha ka klase nga dapat himuon, lifestyle modification, pagbuhon ang paggawi sa kinabuhi, labi na pagpili sa pagkaon, o ang kining mga nakasanayan himuon, and then ikaduha, kinigayon treatments mga katropa. Unsa man ning treatments, mao lagi na kinahanglan tabangan ang lawas para gayod tanggalon kadtong mga na deposito gayod sa sulod sa lawas mga katropa. Nibundak ng ulan. Bundak medyo ulan mga katropa, no? So adto ta step by step kining gayong gitawag nato ga lifestyle solutions. Sa mga kadaghanang katawhan karon mga katropa, daghan ang naningkamot nga diin matuldukan ang ilahang high cholesterol, and then pinaagi lamang sa pagpaningkamot nga diin sumatag adlaw mabago nila ang ilahang panggawi sa pagpili sa pagkaon. No, og nagresulta po na tawon mga katropa, no, sa pagbag-o gayon sa ilahang cholesterol level, and hinay-hinay ni balik kinis normal. No, subot pa subot, bisan pa man sa simpleng nga pamaagi di ay sa pag atiman sa atoa gayong lifestyle and diet, aduna gid siya dakong impact mahitungod gayon sa pag-manage nining cholesterol level. So atong isa-isa ho, number one, atong himuon, eliminate trans fat. O, asa ganin gikan ang trans fats? Ang trans fats mga katropa makuha na gikan sa mga fried foods. Kung hilig ka pirmi og prito, no? Labi nagpalutawon ginaani mo pirmi ang imong giprito di hangtod mo golden brown jud siya. Ay labi nag imong giprito din na baka, baboy, manok, ay naku po, mas maayo limitahi kani mga katropa, no? Tungod kay diha makuha kining gitawag natog mga trans fats. No, dili lamang sa mga fried foods, even mga baked goods. Sama na lamang sa mga donuts, mga cakes,
Diha usab gikan kining gitawag gayod nato na mga cookies. Diha usab gikan kining gitawag nato ga trans fats. Nga din usa gayod sa muhatag og problema din ha sa atoang mga LDL receptors, no? Kinirabang trans fats, maliban sa iyahang ginapataas ang bad cholesterol, iyaha pa dyan ginapaubos ang good cholesterol, no? So, big double impact ha, kinigayong gitawag na itong trans fats, mga katropa. Ikaduha, reduce saturated fats. Asa makuha ang saturated fats? Atong usbon, kini makuha diha sa mga red meat, mga pulang karne, no? Mga butter, mga cheese, and whole milk daily products. Manang sa Yes to Heart Clinic, wagid ko ga-advise mga katropa og pag-inom og gatas. Okay, sumala sa atong pagtuon ang gatas, usa kini sa gitawag na to ga dairy products, and it is one of contributing a factor of saturated fats in our body, no? So manang I advise, especially sa mga katawan nga dinhilig kung pa mo inom og gatas, no? Ilabi na kung aduna na mo mismo cholesterol problem, hypertension and diabetes, mas mayo ayaw na mo ana pulihi og Santon Plus Coffee Mix, ha? And reduce gitawag na tog mga saturated fats, no? According na ha sa American Heart Association, instead choose foods to eat nini mga pagkaon nga sagana sa fiber. Sama na lamang sa oatmeal, kidney beans, Brussels sprouts, no? Mga apples and pears, mao kini ang sagana gayud sa gitawag na tog fiber. Ang fiber dako kay nang gikatabang to our bloodstream tungod kay kini motanggal sa mga excess fats, mga katropa. No, mao nang ginaawhag ang tanan, kaon mog mga gulay, no? Mga prutas. Hilabi na kung gusto mo i-manage ang inyohang cholesterol, ikaye ang mga taba, kaon dayon og mga gulay ug prutas, hinay-hinay mo balik sa normal ang inyohang gayong gitawag nga cholesterol, no? Sa inyohang gayong lawas, mga katropa. No, tungod kay kini magong soluble fiber, no, musugot ang sadili, kini magong soluble fiber makuha ra na sa gulay ug prutas, wala jud tawo na sa karne. Mo nang sa panahon nga mukaon tag soluble fiber nga nasa gulay ug prutas, mura ni siya og trapo nga din iyahang tanggalon, trapuhan kadto gayong mga namilit nga mga cholesterol din ha gayod sa atoang arterya or diha sa atoang bloodstream, no? Indi bot pasabot hinluan ang atoang dugo, mga katropa, no? Ikaduha, have a physical and behavioral habits. Unsay pasabot ani doc? Kinahanglan pag hinahinay na mo og ehersisyo. No, sa mga katropa nga din gusto mahibong balanse ang ilang cholesterol level, pag ehersisyo mo din ha. No, ay mo pag sugot nga din maglingkod na lang pirmi, no? Higda na lang sigig pa aircon, no? Kinahanglan aduna jud tay adlaw-adlaw nga pag-ehersisyo. Ang advice sa mga eksperto, at least aim 30 minutes of exercise every day. So may gusto nga nimo nga exercise, pwede walking, pwede jogging, pwede running, or even a brisk walking, or bisan na pagbike, no? Kini nga cycling, mga katropa, kung dool kag dagat, ang paglangoy-langoy, usapon na sa pinakanindot nga ehersisyo, mga katropa. Dako kay nagikatabang sa atoa gayong gitawag nga blood circulation. Especially take note, kining gitawag na tog HDL. What is HDL? It is good cholesterol. Ang good cholesterol, kini di ay mutaas ang iyahang level sa panahon nga ikaw gayod nag-ehersisyo. Ay, asa ka na. Bisan di agwa kay gipang inom din ha nga mga tabletas, pero kung mag-ehersisyo ka, pwede di ay nimo mapataas ang imuhang good cholesterol, mga katropa. Amo nang sugdi na ninyo, no? Ugma or karon pagsugod na mag-ehersisyo tungod kay kini adunay dakong ikatabang, mga katropa. Quit smoking. Kung ikaw hilig manigarilyo, limitahin na kini hangtod maundangan. Di po pwede nga undangan dayo, no? Tungod kay aduna po na mahitabo sa lawas, no? Aduna po na reaksyon. So ang gina-advise, hinay-hinay,
gradually, limitahi, no, step by step mga katropa. Hangtod makain ni mismo kag galingon nga undangan na jud, no, tungod kay ang sigarilyo aduna jud nay dakong impact mahitungod gayud sa ato ang arterya, sa ato ang blood circulation. And syempre maka-improve usab ang pag-undang sa gitawag na tog sigarilyo sa pagtaas gayud sa good cholesterol diha sa ato ang lawas mga katropa. Malikayan ang pagkasakit gayud, no, sa kasing-kasing. Limit alcohol intake, kauban din na sila kung hilig po ka muinom og mga ilim nun. Mas maayo, limitahe kini. Hangtod maundangan, hilabi na tungod kay ang pagbalanse sa cholesterol. Usa kini kakalihukan, pinaagi sa ato ang atay. Unsa may mas maapektuhan kung kita muinom? Siyempre, ang ato ang atay. Muna kung di ka muhunong sa pag-inom, tua, apektuhan dyan na ang atay, hangtod dili ma-resolve or ma-resolve ang pagka-problema sa cholesterol level. Ha? So, imo ang hinahinayon lang, good, step by step, ay pod kalita. Kinibitaw ato ang health information din, huwag man tagaingon pod nga diha-diha dayon, undangi, likayin niyo ni, ha? Okay, dili po ta hipokrito mga katropa. Ang ato alamang is to educate, no? And give health info sa ato ang mga katropa. Og it's up to them kung ilaha bang sundon. But I highly advise, step by step mga katropa, gradually. I know, kung inyo aning himuon, especially to those people nga din adunay problema sa ilang cholesterol level, aduna junida kong improvement mga katropa. Pangtulong advice sa atong mga eksperto, medical and prescription treatments. Kung ang lifestyle modification, no, dili igo para gayod mahimong balanse ang cholesterol level, aduna po'y mga advices ang ato ang mga medical doctor, no, na nasilig pang advice sa inyo, pang reseta sa inyo, no, gani ang uban ng mga pasyente na ito nga din mga ito sa klinik na naman na sila yung mga maintenance ang uban, no, na sila ipang inom para sa ilahang mga cholesterol. And that is the advice, no, of some of the medical doctors. Pero kung gusto po tayo musaway o mga natural way, natay mga food supplement nga din gina-advise, no, para mutabang, para mabalansi ang cholesterol level and improve liver function. Number one nga gina-advise na to, kining gitawag na to, flaxseed oil. Kinsay nakaila sa flaxseed oil? Ang flaxseed oil, sagana kini sa omega-3 fatty acids, which is very essential diha gayod sa ato ang blood circulation, especially nining gitawag datog eliminating excess of fats. Usa sa gikinahanglan kini gayong omega-3 fatty acids mga katropa. That is why flaxseed oil, one of the best food supplement nga ato agayong ginapainom, gina-advise sa ato ang mga katropa nga din adunay pagtaas sa ilahang cholesterol level. Duwaga pa dyan nato og CoQ10. Usa gihapon kini sa makatabang diha gayod sa ato ang blood circulation. And lastly, of course, dili nato mahilimtan ang ato agayong kaugalingon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pwede po dahil dok makatabang ang Santon Plus Gold sa may taas nga cholesterol level. Yes po mga katropa, ha. Ang Santon Plus Gold, aduna kini spirulina, adunay malunggay, adunay ampalaya, no? Kining tulo grabe ni ka tawag ni ini, gitawag ni siya cleansing properties, grabe ni mo hinlo sa ato ang lawas. Gani bisag adunay mga samad, no, maiyahang paugahon. Bisan pag mga kinaraan bito nga pamaagi, no, adunay mga samad-samad sa pamanit, labi na kundi naman kayo dagko, butangan manganig dahon sa balunggay, maugaman, no, maayo man ang samad. Hilabi na din na sulod sa lawas mga katropa. No, hinungdan nga din adunay pagkadaot tungod sa pagtaas sa pressure, pagtaas sa cholesterol. Ang malunggay, spirulina o ampalaya, one of the best cleansing properties ang mga katropa nga din muhinlo diha sa agyanan sa dugo. Duwagan pa dyan dugbang gustin, dako kay ikatabang, and garlic of course nga nausab sa ato ang Santon Plus Gold ang mga katropa mo. Tabang sa paghinlo sa ato ang agyanan sa dugo o ilabay ang mga sobrang ataba, no, og ang ato ang cholesterol
no, especially kini mga bad cholesterol, pagatanggalo na dinha gayod sa agianan sa ato ang dugo mga katropa. Mao na ginahimo sa ato agayong gitawag nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kauban sa Santon Vitamin C, mutabang kini para gayod ma-detoxify ang lawas ug mahimong ipauswag ang kalihukan gayod sa atuang atay. Muna'y pinakanindot, no? Sa gitawag na itong mga natural way of remedies. Tungod kay maliban sa gitanggal na ito ang pinakaugat sa balatian, ato apang ginapauswag ang kalihukan sa major organs nga mao'y responsible ni anak nga kalihukan. Sa atuang atay, ginatabangan kini pinaagi sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug akong giawagan tanan, no? Sa mga katropa nga din naminaw karon. Kung ado naman dyan mo'y pagkaproblema din ha sa inyong cholesterol level o dugay na, ninyo na nga problema, bisitaha ang Yes to Health Clinic, no? Tungod kay ado na usab kita specific nga mga program nga din atong ginahimo, atong gina-advise, ginatudlo sa matag pasyente nga nag-ato sa atong Yes to Health Clinic, nga din by God's grace and help, no? Dako kay ikatabang kini mga katropa para gayud mabalanse ang cholesterol level, matangtang ang mga taba sa lawas ug mahimo gayong himsog usab ang nagluya nga atay. No? So bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic mga katropa asa man ka nga lugar. Aduna kitay tulo ka branches dinhi gayud sa Davao Region. No? Kung ikaw anaa sa tago mga katropa ang ato ang Yes to Health Clinic ha anaa dinhi nahimutang sa M Central Building. Tapad da sa mismong building ng Mr. DIY Public Market. Mao na ang pinaka-landmark na to, no? O, dako kayo na Mr. DIY mga katropas palingki. Tapad niya na, mao gayod ang ato ang Yes to Health Clinic. Mabasa ninyo rin na Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum Branch. Abrido ka na matag Domingo hangtod Barnes alas 7 sa buntag hangtod alas 5 gayod alas 8 sa hapon, no? Okay, ang ato ang Tago branch mao kini ang branch dinhi sa Davao Region nga diin mas gipataas ang iyang oras, no, sa serbisyo mga katropa tungod kay mas gipasayo ang pag-abre og mas gipadugay ang pagsarado. Para padigurado, no, kining mga katropa nato nga mga lagyo-lagyo ang lugar, no, mga taga Davao de Oro, Davao Oriental, no, unya mga taga hilabinag mga lagyo-lagyo kay naraba usay maabot mga taga Compostela, no, nagani mga taga Agusan maabot mga katropa. So atong gihimo, atong gipataas-taas ang atoang oras sa abrido para gayud mas mataas ang oras sa paghatod kaninyog serbisyo, no. So alas 7 sa buntag taman alas 8 sa gabi mao kana ang atoang oras nga din abrido ang atoang klinika. Unya ang atoang schedule for check-up and consultation nga din ako makipaghimamat nga na kaninyo matag adlong Barkoles, Webes, Bernes og adlong Domingo, ha. Mao kana atong schedule dinigay sa tago mga katropa. Ana ata dinhi sa M Central Building, Ganti Road, Magugpo East mga katropa. Sa mga taga Davao, Cellpole Building door number 3 besides sa tago mag-cooperative, and then sa mga taga Mati, ana ata sa A Square Building, ubos sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. Or you can contact us, no, sa ato aga yung text line number na 0909 17 62844, no, para gayod sa further inquiries, no, if you have concern na pwede kamo din na mo-contact ang mga katropa. Oras na to alauna 17 na. And diha nagtapos ang ato ang serious topic about cholesterol. I hope and I pray na bless ang tanan in a very simple way and a very simple techniques nga pwede natong himuon, no, to manage our cholesterol. Dili lang ang cholesterol, no, especially the fats in our body. Tungod kay aduna giday dakong ika problema sa ato ang blood circulation. Take note, if we have blood circulation problem, sunod niya na hypertension. Sunod hana heart disease. Kung di pa dyan mahatagan o pagtagad, pwede ka magka-stroke ang mga katropa, na? So, kinahanglan hatagi ang pagtagad, ilabinag nakita na nimo, o gaduna dyan kay test, nga din dili normal ang imuhang cholesterol, hatagi din ang pagtagad ang mga katropa. Alauna, DC-Olso na. Pag bago ta muhuman ini atong programa mga katropa, ato sang pahatagan o pagtagad, kinipipilang ka mga nagpadala sa ilahang mga pangutana. No, from 9 to 1, Dok, unsay maayo himuon
sa dunggan nga gasakit, nagsugod ra ni aging bulan dok, salamat sa pagtubag. Nagsakit ang dunggan. No, oy, sa mga nagasakit ang dunggan na mas payo magpa-check tawon dayon mo. Ay namo paglangan din ha kay basig na infeksyon na nasulod tawon. O gidadala ra ninyo kay abin nyo mawala ra pod. O kinamon ko yung mga panghitabo po din na usahay nga din magsakit ang dunggan, pasagdan lang. Nya mawala na po pipila ka adlaw, no? Pero kung wagay nawala, hilabi na kay sa ato ang texter ni Agi Pang Bulan, ay nako po, mas mayo magpa-check up na dayon, ha? O, kay basig tawo na na infection sulod, edi mas na kong problema noon, no? So, hatagig pagtagad, pagpa-check up dayon na sir or ma'am sa ato ang texter. And then, unsay mayo himuon, ang ikatambag na ko humansan magpa-check up or samtang hulat sa schedule nga magpa-check up, likay sa aning pipila ka mga pagkaon tungod kay kini makapasamot sa imuhang kondisyon. Hilabi na kung aduna kay gibati nga pagsakit mismo sa imuhang dunggan, likay ang sobra sa asin. No, kay kung hili ka og mga parat nga mga pagkaon, makapasamot na sa inflammation. No, kay sa imuhang kondisyon manggod nga din aduna yung pagsakit sa dunggan, I'm pretty sure nga din aduna na inflammation diha sulod sa imuhang dunggan. Wata na sayod due to infection na ba or basic aduna man lay irritation diha gayud sa mga inner ear, no, diha sa imong pinakasulod nga dunggan mga katropa, and it will result inflammation. That is why avoid the salty foods, no? Tungod kay kining sobra sa asin, grabe na makapasamot, no, sa gitawag na tog inflammation or paghubag. So imo nang likayan, and then ikaduha, likay pugkas mga pagkaon nga sa ganas bakterya. Amo ni pinakabantayanan sa mga tawo nga din adunay pagsakit sa ilahang dunggan. Likay anang mga pagkaon nga sa ganas sa bakterya. Unsa man ni pagkaon redox nga sa ganas sa bakterya? No, sa among pagtuon, ginapalikay namo kining pagkaon og mga isda. Ilabi na kining bulad og ginamos. Manay pinakabawal sa taong adunay gitawag nato nga pagsakit sa ilahang dunggan. Obserba rin ninyo, no? Unya, katulo ang paglikay sa mga tamis nga dili natural. Moro ni ang pinakabawal sa mga taong aduna gayo pagsakit sa ilahang dunggan, especially kung apatanasayod kung unsagit ang hinungdan nga nung nagsakit ang imuhang dunggan, ha? Unya, sadang imuhanan ng nalikayan, pansamantala, pwede po nimo ni mainom or magamit or mahimo sa inyohang panimalay, pag-inom o kalamansi with onion. Bombay, na? Pulo ka kalamansi o tunga sa Bombay, regular size. Imuhang tadaron pino ang Bombay, ihalos kalamansi. Pag-inom ana every 9 a.m. and 3 p.m. for 1 week. Dako nag-ikatabang, no? For antibacterial. No? Para gayo, dadili mo kailap, hilabi na kung caused by bacteria ka ng pagsakit sa imuhang dunggan, ha? So, imuhang nang himuon, ma'am or sir, sa atuwa gayong tester. Unya, kung dunay butika nga dool sa inyong lugar, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, ang Santon Plus Gold, taas kay nag-ikatabang, hilabi na sa kondisyon nga din adunay inflammation o kung kana ba hinungdan sa gitawag natog infection sa bakterya or virus ba, mas maayo pag-inom og Santon Plus Gold and Herbal Capsule. Mao kini ato ang natural antibiotic, no? So ay, no, 2 capsule 2 times a day, 30 minutes after meal. And kung duna na kay result sa imuhang test nga din gipahimo diha sa imong dunggan, pwede po ka bisitahan ang Yes to Healthy Clinic. Tungod kay aduna po tayo specific program, specific combination of herbal medicine and a food supplement para gayod niya na nga kondisyon. Hilabi na kung nakita sa result nga din aduna di paghubag, visit our Yes to Healthy Clinic. Wa naman tayo igong oras mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban. Dagan salamat, no, sa mga nagpadala sila mga mensahe. Og manausab, masigap mong stasyon, masigap mong programa, ang programa The Secret of Health. Kini ang inyong health consultant, CJ Nedruda, kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas og ang imong lawas o mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.

0: pipilayin ninyo.
1: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayig Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: XFM.
2: XFM.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

pamatasan, wa ilabot ang mga way bantasan. Of course, maing hapon gahapon kaninyong tanan. Mayang adlaw, sa mga suking tigpaminaw sa X-Rated. Tabi na din sa XFM, so nagkalaing laing lugar. Dili lang sa Visayas, hapit na po daw. Ala, apil na po ang Mindanao. Iswat tampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Gikan kini sa usa ka lalaki nga taga San Remio, Cebu. Nga itong itago ang pangalan sa Johnny, 28 anyos, Minyo. Kaya ang problema, may tungod kini sa kahimtang niya karon. Nga buot pa sa buot niya, naa siya'y nabuhan. O kinahanglag tambag, tanawan lagi. Ang aming mga problema. Tropa, huwag sa mga naminaw karon sa laing-laing dapit. Hinaot ko nga inyong taga-ano pagtagad. O banan, usalusaluhan kiniyang hisgutanan. Nga atong giuluhan, og inkanto.

0: lagi ko sa akong gihimo di Edna. Ilabon to na ko siya. Pero, nakasahap lagi ko.
1: Bay, karoon kay, kaslur naman ka, o may maabot naman kang anak, ipokus na lang kanyang muna-huna lang ito sa iyong pamilya. Ay, nabasigin ko na huna ni Edna.
0: Buddy,

0: na hilom na ha. Para ba si mama ni mo? Papa.
1: Kung gusto mo siyang anak.
0: Wala gi bay?
1: Ya, so may feelings ko ni mo nga papa lagi ka?
0: Ay, way kabutangan sa kong kalipay bay. Mura gibay ako sa langit.

0: maluoy ko sa akong asawa. Tuwad kay, midaot gid siya, labi na kung magmulo siya sa iyang tiyan. Na problema ko og naglibog ko kung unsa man akong buhaton o unsa man kay tinuod o hinungdan ni ining iyang mga gipamulo. Ogo niya, maokin niyang nahitapo.
1: Mau lagi bay?
2: Masa ni sakit?
1: Tunggu sa diling mo na ito, ano?

ことなに

0: sa kung magpaulit din sa ako. May akong naibawaan nga namatay ng imong asawa.
1: Mao lagi?
0: Sige ha. Mudo.

0: sa kong asawa. Sa iyong paminaw, bay. Unsay akong buhaton.
1: Bay, wala pa yung pangatanon, oh. Nangita mo, bay, yung maghigugmaon.
0: Anya, padawad ka anak ko na doon na naman ko'y anak.
1: Malay na to. Kontinuod ang mahalin mo ang mga

0: Daragi lang.
1: Dali! Nausa mo ka, oy! Ano mang gunit man ka? Uso na ikasulti sa makakita na to. Pagbatong ko na blaspeto, good? Wa tay relasyon.

muli kong kagabay, mintas milipa na siya sa iyong trabaho sa Cebu. Balita na ko, 2 weeks

Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan, na mo inom aning santong Flax Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo Jod,

Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil,
3: mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.

0: Típica. XFM.
1: Hora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:12. Oh no, it's 2:11. 2:11 in the afternoon sa programang X-Rated. And yes, open na nga itong linya sa ato ang mga advices and solution sa ato ang sender today. Oh, usapang inkanto. Ang daming tanong. Ang daming tanong. Ang dami. Ikaw, naniniwala ka ba?
2: Hello? Pati-uli po ng tanong po.
1: Uya, niya akong guest din ni Uy.
2: Hello, hello, hello.
1: Nako'y guest gani hapon. Okay man to, pero karon ang isunod nga guest, hindi naman niya okay. Ayaw! Ayaw!
2: Pakiulit ang tanong ko. No, wala di kimay.
1: Ha?
2: Ikaw,
1: Uy, maduwag mga nito ka din. Iyan, maduwag mong kaugalingan. Ayan, ana gini basta live. Ay, kaya kita magkasinabot una. Daghan ka siya pangutana, dear Riniel, actually. Pakiyot, nagsugod. Basta, ay mo yung pakitaan nga, ay mo yung sa ulito ko ng camera mo. Pakiyot din siya dayon. Anyway, daghan ka siya pangutana, Riniel.
2: Kasi po, di ako tubagon.
1: Ha?
2: Unsa to?
1: Ay, andam ka motobag.
2: Oh, tubagon ako.
1: Sige, andam sa motobag. Kani kung ganahan. Ang pangutana, Ron Riniel, motuo ba kag-inkanto?
2: Moto magay ko nga gigos ko niya sa mga tao pa na ganto na noon.
1: Ito no.
2: Okay.
1: Sa ka, uy, okay na ka din ha? Si imo pa siyang ikuot. Pakay ikuot?
2: Ay, ako mang gibilin good. Alam, akong gibilin.
1: Oh, ibilin? Pwede rin. Yeah. Asan ang gibuta?
2: Sa ako ang parador.
1: Ah, yeah.
2: Oh, giputos na ko niya. Gibot niya na ko ganang fragile. Awi ba ito siya? Ba't yan ako fragile?
1: Pwede din na mabilin-bilin di ay.
2: Sige pa ko ka-record.
1: First time.
2: Wala din siya naka-record.
1: Anyway, ang atong istorya karon usapang inkanto. Oo, matuo kag-inkanto?
2: Well, kuan man ko ka ng province of Sikihor.
1: O yan?
2: Taga Sikihor man siya ko mo ng kamong mga tao nga magbugal-bugal kang DJ RC. Kaya na magjatsato ka ng katubago na dyan yung i-post sa TikTok.
1: Tanihingon nga, kuha naman daw siya, nagpalpal man daw sa inapispul way.
2: Inapispul way.
1: Nanay ka nang...
2: O sa kay feeling nung nga magpalpal in a peaceful way?
1: Ambot lang, ikaw lang ka, Chay.
2: Parang diloading ko ato.
1: Oo, nag-message siya sa ako. Ano mo yung nag-message ako? Ang salamat daw nga nag-alive daw ko. Gimingaw na daw siya kay tungod doon ako, makapalpal in a peaceful way daw.
2: Kuya mo, ano, no?
1: Ano, shock ganit ko. Marag, nakaala ko ba nga, mo ba ni charity? Mo ba ni pagtabang sa katabang? Mo na ba ni?
2: So, imo na, ano na nakatabang ka?
1: Oo, oh, ano na.
2: Nakabuan ka, ano na nakapalpal. Palipay ka in a peaceful way. Diba? Nakapalipay in a peaceful way.
1: As much as peaceful siya. Pero sobraan sad mo hawa. Pag ganit ko gahubuan na ako mga picture diya sa social media. Ha? Ako mga picture diya kay mga kuan pa na medyo demure pa na. Yaka mo, nagsigin na mo kung ayun din ha.
2: Ito.
1: Ano siya, problema gigay siya karon si Kuan, si Danny. Oo. Nangutana na siya kung tinuod ba daw magipadautan ang iyang asawa. Kamo diya mga katropa, nakatry mo mga inana nga mga gipadautan, gipatakdan, gibarang,
2: Nakuy Kuan,
1: inkanto, nabuyagan.
2: Nakuy silingan yun, ano, nabuyagan siya.
1: Wait lang. Na unsa?
2: Nabuyagan dyan siya.
1: Nga no, may.
2: Kuan, way back 1800.
1: Uy, wait lang. Ay.
2: May tao ka lang, nakuan siya, ka lang. Kato na pa sila sa Aznar.
1: Oh.
2: Yeah. Mm-hmm. before nagibuhat ang kanang kuan dorm apartment chuchu dira sa Aznarke, najini kanang kuan mga lumulupyo nga mga tao. Oh nya. Bitaw ani ni siya kanang nagkuan siya kanang unsa taga na uy kanang nanghi siya ikaw sila gabasket naman ni kanang murag space dito no anak ikaw siya nagbasket niya kay unman daw kay siya so nanghi siya sa kanang daku kayo nga puno
1: dakong kahoy ano?
2: Dakong kahoy
1: oo oh, oh.
2: Dakong kahoy
1: niya yeah, man
2: muto pagagabi
1: ano, bawat akong balahibo oh.
2: legit ni ha legit
1: ba oh tatawa
2: wala ni bawat siya yung balahibo asa daw baut yung balibo legit niya buto pag human anak kay ni burot ihang tiyan mo na siya ka
1: yeah.
2: Wala siya ka like for 2 days anak
1: oh, oh, no.
2: Buto wala siya ka ng findings ang doktor buto ipangutan na siya asa mo ka last nangihi dito man siya daw sa tanong.
1: Niana ang doktor ako tanas sa
2: kasama. Niana yung mama nga. Asa ni kalas nangihi?
1: Ano? Ay basi nagduda na, nagduda.
2: Oh, nagduda na. Kaya nagpatambal na naman dyan sila. Muto ni chika siya dito. After doon nagbasket nila dito, doon siya last nangihi. Asa dako kay nga tanong.
1: Yeah.
2: Dako nga kahoy.
1: Yeah.
2: Muto, nangay siya pasaylo. Nangay siya pasaylo. Muto, pag human anak kay, nakaihi siya.

0: Well, no.
1: Wala to?
0: Well, nangayon siya pasaylo atong account ka na dili na niya usbon. Nga ka nang kuan mo to pagpila ka oras kinakaihi dyan siya like legit.
1: Ah. Mm. That's a good share.
0: Mao na magtabi-tabi dyan taon na tamo kuan no. Oh, patakag pangihi, anak.
1: Tabi-tabi po.
0: Tabi-tabi po. Ah. Mangihi ko, manangihi dyan ka.
1: Ikaw, Doc JJ, pag mangihi ka, manangihi po ba ka? Di na?
0: Ay, sa CR man na siya.
1: Ay, naman ko'y kailabi nga pag mangihi, kay mo gulit sa baso nga itaga. Una kay kailay nana. O kay itagay man eh. Nakay kailay nana.
0: Wala ko'y kailay nana.
1: Ay, inana. Feel ako wala siya kailangan naman. Siya man to.
0: Ay.
1: Oh, pag mangihi, pag makigtagay, gani mo ha?
2: Ay.
1: Ay, oo. Ay. Ay. Asama ka sa bot. Kanang, delikado mong good na. Kaya pag pangihi mong good, pag gunitan mong good na, Ana, lungihi. Niyo, muagi pa mong good na diri. Muhapit. Ihi ba? So nabasa ni. Pag gunit sa ice.
0: Agay.
1: Ay,
0: well, it's normal.
1: Ano? Ay, normal.
0: Normal.
1: Kaya rin, maliit na bagay naman daw na Doc JJ. Kinaon niya.
0: Normal. Normal karad ako ah.

0: naman. Oh, yeah. Ano man ka?
1: Inasaan nga din si Neil Antonio kakaraan sa kanta. Nabaday. Kana ang ko ay ang color na kanay ko.
0: Na di color di. Ano
1: man ako?
0: Na di color.
1: Hello.
2: Yes. Yes, hello. Isang magdamag.
1: Magandang chinita. Hello sa imo, Hadia Marvin, all the way from Davao City. Ikaw mo to ba kaking kanto o dili?
2: Gusto ko, no? Tuo mo ko, anak. Pero, ang kapero biya, dapat yung tapo. Ako sa sinya na, dapat yung tato. Okay, pakita niya, para sigurado mag-ibig. Dahil kong tumutin, or kong pakitin bayana. Eh, wag tagal mo ba? Kasi natin sa pizza ng colon cancer, mas nangyot na gito. At ito, saan niya? Ang pang sumuto, ang pang cancer na gito yun. Ako? Wala, di I see?
0: Actually, kanang nag-overthink siya sa imong gisulti.
2: Yan ang overthink na siya sa sarili niya.
1: Pero kaila sa
0: kaila sa nang... I'm very happy, you know me. May kayo ko.
1: Sikat ka sa Davao.
0: Ay, taga Davao.
1: Madungog banta sa Mindanao. Sa Ramos po, katong kuan, admin sa barangay ka.
3: Ito na miya ay.
1: Yung sa'yo ba ingon yung masag-ingon ni Marvin? Uso pa ko din mag-ingon, Marvin. Gawin din siya na
0: mina. Inahinay kayo yung tingo. Pwede kong usob.
2: Yes, Riniel.
1: Alam.
0: Ago, sabi.
1: Alam, marag kag... Alam. Paaguon ka niyo, Marvin. Marag gusto siya makatilo sa imuhang pilit nga ago.
0: Asa, Dobby?
2: Yes.
0: Ago, sabi.
1: Nihunat siya.
0: Nihunat pa rin siya.
1: Alam.
0: Kung nanginit, mangkuwi. Nanginit ng kuhi?
1: Nanginit siya, Marvin. Dabi na. Hello, oh, nanginit yun siya.
0: Nanginit ko.
1: Uy, nanginit yun.
0: Gusto ko na nangyayin ko, Andrea, pero nanginit ko.
1: Pagkadungog niya sa imong ago.
0: Wait, sabi. Ako, nanginit yun ko.
1: No?
0: Ah, Marvin.
2: Ako, nanginit man na. Huwag na oras nyo kayo dito.
1: Anyway, balikan na to tong letter sender kay kanang ko ay na. Naani siya, ana siya. Oh. Kato ba daw na itabo sa iyang asawa? Tinuod ba daw to nga nakasala daw siya sa diliingo na to?
2: Siguro sa kuha, no? Kaya yung nakasalaan mo dito siya, siyempre, nagpa... Usaya naman ko siya, hindi na ito mo. Mawala na ang dato. Pero kay... Karoon ko, sige, magsige nagsakit. Ang sumpantin siya na, namiyong na siya. Hindi na iligid ko nga na, hindi iligid ko na yung kanto mo, Jay.
1: Ano na
2: ito?
1: Paminaw niyo mo, di na ito yung kanto niya. Wala po din lagi pa daw ospital. Ano kaya siya diri, oh, kung nadada pa daw niya sa hospital, pa, posible pa daw mabuhi ba daw to karon, hangtod karon.
2: Wait, ano yung ito ni Jesse?
1: Oh, ano nga sa dinagi pa daw eh.
2: Kung nadada pa sa hospital, posible pa nga, mabuhi. Kasi kung kita dito, si Pista na ito, si...
1: ma-examine, ma-laboratory.
2: Umiingon naman si Jesse Puerta.
1: Parehas
2: ni. Hindi naman ko ito. Dapat naman ang mga nagamay tabang mga mabukulat ko.
1: Putol ka, Marvin.
2: Kung sa kagahin ko po niya o pagpapalitin nila yung apawad siya. Nag-uupan pa ang kasi lang ang tita. Taon naman niya. Pasagdan man niya. Ano na lang. Tawatog lang din niya ang pura. I-focus na lang niya. Yan. Dili na lang siya magkulapin ko. Ano? Ito yung ex dati niya yung di pasakitan? Siyempre, ang kato yung ex niya yung di pasakitan. Hindi niya sige tumudawit pa sa iya. Hindi, iya naman di pasakitan. Ikaw ko na yung pasakitan.
1: Tama. Taka, radyo ka, Dani. Di na kadawato na nag pasakitan na niya. Diba? Ay.
2: Magbuta sa niya, Dani.
1: Bad. Bita. Relax lang.
3: Relax lang.
1: Inhale.
3: Relax si gamay.
1: Inhale. Exhale.
3: Dito.
1: Oh, lami. Ah, lami ang
3: paminaw. Lami as.
1: Lami ang paminaw niya. Anyway, thank you kaayo Marvin. Naka-shout out.
2: Thank you. Last ay di here. Si Ansa po din ako si si Akin Brady at si Miss Gina. Ito sa mga, ang katong mga dati nga, ano na lang, umusta ba sila, Dave James, Dave James. Umusta lang yung staff ko na. I think the first one, kay Rinyel.
3: Hapon, Marvin.
1: Alo, uy.
3: Alo. Magkita-kita ang tata sa Davao, Marvin.
2: Kung ubato ka, kita-kita ka sa ring niya.
3: Araon, di ka, Marvin. Ipadungka ko sa personal sa imong agu, Marvin.
1: Ipata ninyo, ay. Marvin, katropa mo.
2: Exciting.
3: Out, shall we?
1: Inanay mo mga ganahang mga kuwain mo ka ng all out to that part.
3: Kana mo na siya naka-turbo ba?
1: Oo, oh, marag naka-turbo niya, nakatunog ka. Etats. Oo, bitaw eh, nakatumar og turbo in ato ang tingog. Ay, na ba?
3: Ito, looking to, Lodge. Baka na mura na dyan may ugma.
1: Ang rag na ipit-ipit na ba? Open niya pa itong linya, ha? Tanawag yung madin, ha? Ay, na.
3: Kasi ka ni mo itong kuhaan. Namdaki. Mutuo ka na mga engkanto.
1: Mutuo ko. Uy, na ako'y chika.
3: Ano sa may chika ni mo?
1: Niha. Aduna yung usaka adlaw.
3: Bagyo ron?
1: Ayaw. Ay. Padung ko sa kuya.
3: Ayaw.
1: Aduna yung usaka adlaw. Musaw pang adlaw. Itabo ng kangit-ngit. Ana ang oras. Samtang ako nagpadulong sa usa ka balay. Kundiin kami lang namuyo. Walay laing tao anang panahon na Rinyel. Ado na may trabaho, mataghapon niya kinahanglan na mo ipaon ang mga suga sa pelibot. Nagpuyo mi sa usaka property.
3: Barge.
1: Pero ang among bahay tunga sa 5 hektaryas. Kung diin adunay karaang simbahan. Adunay karaang balay. Sa kapribado nga. Dili. Property. Pwede lang namuyo dito, Rinyel, kung kami lang. Matag hapon, bago mo tungtong ang alas 6. Mabugnaw ang hangin sa palibot. Ngit-ngit o walaing tao ni anang panahon na tungod ang akong ginikanan anaasa. Anaasa ka kagumahan. Ang akong inahan nagpalawag sa baboy. Samtang ako, padong sa kontrabaho mataghapon nga pagpasuga sa mga suga. Samtang naglakaw ko padulong sa kundiin asa ang plangka. Nga naanak kabutang o nahimutang sa punuan nga naputol nga doon na nay guardhouse. Nakita na kong isa kababae. Natingala ako tungod kay ang babae.
3: Nakay lagay.
1: Ang babae nga akong gisampit dili mulingi. Te. Te. Naalagi ka dira. Nagusa ka diya, te. Wa siya nilingi rin yan. Naglakaw siya. Paubos nga to sa hagdanan kung diin ana ang mga bakanting kwarto. Samtang ako siya gisundan. Natingala ako, Riniel. Samtang ako siyang gisundan og paglantaw. Kauban sa akunda nga flashlight. Ako siyang giflashlightan gikan sa ulo hangtod sa iyang tiil. Dito na ko nakita na ang babae. Ang babae naglutaw sa hangin. Sa kakurat na ko, Riniel, nabuhian na ko ang flashlight. Ug ni kaging wa ko kalihok, Riniel. Pagbukas ako mga mata gikan sa pagpiyong sa kahadlok. Wa na nako nakita ang babae ug nadugog nako ang kusog nga sakit sa usa ka babae. Mo na akong experience.
3: Ano sila kayo? Ipagsagit kini, unsa man ka?
1: Sagit ko, dito na ko nakadagang na ko.
3: Ano yung sagit na nga ni?
1: Niliin na. Tagning ka ayun niya. Sagit nga nang kanang mura siya ugi unsa.
3: Ah, kanang... Ana ang sagit?
1: Dili siya. Dili siya inoono.
3: Unsa di ay? Unsa man niya siya? Kanawara mo ka siya giunsa?
1: Dili ina na nga unsa? Anong unsa ba nga nahadlok?
3: Ah, wala. Ina na ka siya giunsa?
1: Caller niya, Doc JJ. Oh, hello. Ay, hapon. Ay, hapon. Kisa ni.
4: Si Fatima di ay ni from Mako, Davao di
1: Oro. Oy, Mako. Hello. Katultol kag lapu-lapu sa Mako.
4: Yes.
1: Ah, di ako naminyo sa una. Ay,
4: alay. Alapulang ko rin
1: ang tingnan ako masunuti. Ay, matrending na po ni maungkat na po mga kagahapon. Hello, Fatima. All the way from Mako, Davao di Oro. Mutuo ka o ganang kuan, Fatima?
3: Inkanto.
4: Inkanto?
1: Oo. Ah, mura man inkanto kung kauban po. Oo.
3: Kay puti. Tawa, ikatawa Fatima. Sorry, sorry.
1: Shout out yun sa Mako di ay, Mako Davao di Oro. Ayan. Matuo ka na nakakita, naka-experience na kagsama ana.
4: Wala po ko ka-experience na inkanto ni di ay.
1: Ay, wala pa. As ano in. Fatima.
4: Fatima.
3: Ay, plima man.
1: Kuya, oy!
3: Plema to, plema.
1: Fatima, wala pa kaka-experience sama ni Ana? Kung wala pa kaka-experience, Fatima, unya sa pagtulog mo. Unya sa pagtulog mo, Fatima. Makauban mo ako.
5: Ano? Naputo niya akong ungo. Dili mo naman.
3: Napiit. Napiit na niyo.
1: Ang ungo mo ka ng silandaan. Naipit. Wala. Uy, parang nakautot nga. Murag di kalibanga maguro ni siya. Uy, pero wala siya ka-try? Uy, uy, kapoy ko, Fatima. Ikapoy ko sa ung kauban din sa akong programa, Fatima, uy. Nalingaw ra mo dira? Makalingaw ra siya? Ganahan mo nga madungog sa adlaw-adlaw?
4: Oh, ganahan kay ko.
1: Oh, ganahan. Oh,
3: salamat kay Fatima. Salamat, salamat, salamat.
1: Ay, oh, sige kay makauli mo. Taga, ano man ko, taga Mindanao ra man sa'yo. Di ako okay. Nahigugma sa una, oy. Di ako nahigugma sa una.
3: Nahigugma o nabuang.
1: Ano, grabe awa, sa. Awa. Grabe po. Anyway, o sabay matambag ni mo kay Danny?
4: Ang atong matambag kay Danny, magbubuan na lang siya, oy. Eh.
1: Bitawsad. Niya ka tong iyang asawa, nga ingon siya nga paminaw niya, gidautan ba daw to? Paminaw ni mo?
4: Gidautan, kay siguro po kay
1: Dala ko tayo yung
4: kwenta. Mausad no. Ay, nakikihor, buro na yung magana.
1: Uy, taga-secure, pwede akong kaubang. Taga-secure, pwede si Rinyan.
3: Yes, I'm from the province of Sikihor.
4: Ah, that's it, Sikihor.
3: Sa Sabang.
4: Ah, Sabang.
1: Taga-secure, buka.
4: Dili, uy.
1: Oh, amin kong taga-Sikihor. Anyway, paminaw ni mo, kung iyang gida sa hospital iyang asawa, itong unang asawa, possible ba ito mamaayo?
4: Possible, oy, okay. Kay Kuan. Kung magkuan lang siya, matulang sa Angelario.
1: Diba no? Dapat din yung... Bitaw. Ay nako, lahat mag-good tao ka ng mga kuan good, mga ideal good, so who knows, unsay mga plano sa... No?
4: Okay, kung dili sa makuan sa doktor, magpatambal, siya minisaya.
1: Ah, true. Salamat ka ay Fatima. O sa pa may kaingon niya, Fatima?
4: Ako lang ikaingon siya, na mag-move on na lang yun siya.
1: Dahil, move on na lang. Ayaw na lang kaya maplano, balikan tong si Kuan. Itong iyahang na imong ex sa iyang ipasakitan sa una, kabaga po niyang naungoy. Murag correct, balik-balikan pa niya. Pagka human niyang ipasakitan, wala niya ipalamian.
3: Wala itong tumarong ko, Antor, bro.
1: Sapot ko eh. Anyway, thank you, Fatima. Nakay pa shoutout niya sa mga ko.
4: Ay, shoutout na lang ko kay Marvin ng Davao.
1: Oh, ayan. Sa kanan po
4: niya maminaw
1: karon. Ayan. Thank you so much. Dagang salamat sa pagpaminaw, Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Katropa mo!
4: Exciting!
1: Ayan. Si Fatima. Ayan. Meron din nag... Laman din na paminaw na to sa Mako. Layo na ang Mako B. Somewhere down Tagum na na siya.
3: Layo sa taga Tagum.
1: Mm-hmm.
3: Shout out sa mga kabugwas nila sa Tagum City.
1: Ayan. Hello sa inyo ha. May pagpaminaw.
3: Tagum City, Davao.
1: Ayan.
3: Municipality of Davao.
1: Ayan. Ayoy. Municipality naman yung province of Davao Region. Provinces o sa ano nang Davao Region.
3: Oh, Andy, ay, suportain ninyo ang kanang kandidata nga nag-represent sa Davao for this upcoming Universe, Queen Universe.
1: Ay. Asa ba na siya?
3: Queen Universe nga held sa Lapu-Lapu City. Ang nag-represent sa Davao kay si...
1: Kinsa?
3: Sheila Magpale.
1: Ayan. Sheila Magpale. Anyway, napatay caller niya, Doc DJ. Kikansel niya. Ikaw sa may pinakakuan, unsa pa imong advice ani? Ikaw doon, tapangayin ito ang advice ani ato ang letter sender. Sa iyang experience, paminaw ni mo, ang iyong hunaw na kay, basta ilog ipadautan, gini ang kanyang asawa. Kato namatay, gani. Paminaw ni mo, gidautan to, o ano na gito'y sakit? Kung ilang giduol unta to, mapaayo pa siguro unta to, no? Paminaw ni mo, wala kay paminaw, no?
3: Eh, bye, boo. Bye, boo, boy, bye.
1: Ah, French.
3: French. Bye, boo, boy.
1: Ah, Espanol. Mura Espanol. Bonjour, anak.
3: Lami kayo ang pagkaon.
1: Ah, okay. Susudugay rin ako nakagets, no? Mm. Grabe, sad na ako.
3: Alam mo, lami kayo ang pagkaon.
1: Nice, nice, nice. Yeah, wak man tanang hisot ang pagkaon.
3: Ay, wala na hisot.
1: Oo, para masasabi. Andong letter sendo. Oo, oh, itong letter sender nga na problema siya ba? Anak.
3: Hindi problema niya eh. Mo? Kana magproblema na niya.
1: Oo, kung gidala ba daw sa doktor, may posibilidad ba daw nga kadto maabuhi pa?
3: Oo eh.
1: Kaya ma, wala naman, hindi panambala niya. Wa naayo, kay mula gidaw, gidautan. Niya, wag gidaw, gidag ospital. So kung, napay chance akong dato kung nasa ospital. Diba?
3: Oo eh. Kung naman dito sa hospital o nasa Manambalay.
1: No, kung walay kuan sa hospital, dapat diretso dayon sa...
3: Correct.
1: Kung, actually, naman tayo choices. Yun, naman tayo karapatan mamili kung kinsa ato ang dangpan. Pero wala lang ang tatupunto ni gineglect ang part niya. Pwede gid sila unta mo doon sa hospital.
3: Kato,
1: yes.
3: Kaya watakibaw nga, wala day tambal ang Manambalay, niya naa day tambal sa hospital.
1: Oo, nahotag stock
3: ang Manambalay. Wala mo na siya ka ng puli-puli, mago na siya. Sahay ang kanang hospital, wala kibaw sa ibuhaton, so agtukas man ang balay.
1: Anak. Binog mong Reniel?
3: Kapuya ninyo eh.
1: Kuya eh.
3: Isa na yung color.
1: Oo, wala na yung color diya?
3: Wala na yung color din ha?
1: Okay, mo na yung tanong din eh.
3: Wala yung color.
1: Wala na, sige. Abita, wala po tayong color. Kay ako na pong turno. Ako na pong turno nga mo istorya. Para si mo, Danny. Sa sinugdanan palang unta. Iimo pa unta kung kitambalan. Danny, ako ni.
3: Ay?
1: Ako ni Danny. Danny, patambali ko. Danny, mama, ayaw pa ko, Danny!
3: Kuy, magkuhon mo, tinukod na dira.
1: Bita, kung ako ko'y asawa, no? Gusto ko patambalan pa una ko.
3: Bita.
1: Diba?
3: Dapat sa hospital, jaga, balag.
1: Wala mo ko'y nga ko'y Danny. Imo matong desisyon at then the day unta imo tang gitagaag pa na dili og ganahan nga magmahay ka sa imong desisyon. I know gi question ni imong kaugalingon sa pagkakaroon, pero yes, unta imo dugay patambalan, pero well, nahitabo naman nahitabo. Bisa pag usahan ako ingon sa imo nga yes, unta gi patambalan, ako lang gusto i-express ni kay na may namo gaganiagod ako na sa kung nauna nganong wa man yung buhata, diba? And then one thing, dawatan na ang kamatayon sa imong asawa. Kung naguol makakaroon, o kang pag-abot ni anang imong ex nga nilot ni tumaw galit, balik. Paminaw ni mo nga pagbalik niya, nagbalik ang imong gugma. Ayaw sa yun i-confirm nga gugma na siya. Basig kamingaw lang na sa imong asawa. Ang pagbati mang Gudriniel, mixed emotion, very diverse ang feelings. Daghang pwedeng mahitabo with your emotion. Mo nang you have to have your clear mind before saying agigugman nimo pagbalik imong ex. Basin lonely lang ka. Basin gimingaw lang ka. Basin na guilty lang ka. I mean, basi lang ha, wala ko na ingong guilty ka. Basin adunay part nimo gibaso imong imong kaugalingon tungod sa pagkamatay sa imong asawa. Pero di mo ko katag ni mo Bible verse, dili ko magpakarong ingnon. Isa lang ko maingon sa imo ha. Praise and worship. Duol sa Ginoo. Ang Ginoo di magmatter ha, basin mo ingon nga di mo ka bo magampo kay di ka bo mobasa Biblia. Ang Ginoo wala siya nagpakialam, wala siya yung kuan anak. Yes, gusto niya nga may baw mo sa pulong sa Ginoo, pero mas importante maguna mo ilhon siya nga inyong mangluluwas. Mao na kung ikaw nagunahuna ka nga medyo nag-hesitate ka ana, ayaw. Duol sa Ginoo kung unsa may mahitabo kay kung imo pala ba mong gunang huna-huna, musakay ang negative ana. Oh, instead of maayong pangunahuna, mamura ka mabuo ang magunahuna.
3: Pabisa.
1: Wa man pud nagkuan ang asawa, ang iyara man daw kay isa ba naglibog siya sa iyang gibati ron kay gibati na pud siya gugma sa iyang ex nga nibalik. Kung man nga namatay ang asawa, nya na pud part sa iya nga nagunahuna sa iyang asawa tungod kay kung napaday chance unta daw na mamaayo unta iyang asawa. Wala na akong maingon sa imo sa pagkakaroon, Danny. Ayaw libuga imong kaugalingon. Bago lang nahimatyan ka, muna siguro, dili husto nga, na bago lang ka namatyan, musudin ka sa huna-huna nga magkagusto, magkarelasyon, di ba? Oo. Ma'am, ipirmi na diha si Reniel kay Makalingaw, ana si Charlie ng bukid nun. Ayaw kay dugay kay mata, day.
0: Sorry.
1: Uy, kay Kariniel ay.
3: Bito ay pamisa na imuhang ko ay.
1: Yampo ba?
3: Yampo.
1: Matakabahong. Masigmuran na.
6: Yes.
1: Good afternoon, DJ Reyna. I'm always listening FB Live. Victor Fernan, Quiet Lori Yati. Mayang gabi eh, Yati. Ani mo DJ kung mawa ka sa XFM, bingawon sa mini mo. Ana si Niel Antonio, kakaraan sa kanta. Nabaday karaan. Nabaday classic nga dili karaan. Yan na ba day radyo nga tungod kay radyo di mapaplay kara.
3: Relax lang.
1: Kaning usi maglagot mo ko basta di na gamit ng utok good. Basta di na gani magamit ng utok murag malagot ko. Ay. Ano para sa Niel oh.
3: Ikaw sa Niel, gamit sa dimo utok Niel.
1: Murag mura man good og 80s nga bag-ong. Tag mga karaan ni abi pa lang dili wala kita nagsuporta sa musika ta mamili lang tag bag-o. May pagpaminaw kang Jorix Montalban ikan ni Randy Artiaga, ikan kay Randy Artiaga Santisas listening karong orasa. Victor Emilda Death Ariston, hello sa inyo ha. May pagpaminaw 2:48 in the afternoon. Wala ko ilaing gustong isulti sa imo ha. Danny, ikaw na kay gusto kay Danny.
3: Dani, ako masulti radyo ni mo, Dani, no? Kay kanang. Pwede ram ka sa ako, Dani?
1: Uy, wait lang. Wait lang,
3: Nilimo. May tao ka nang, Dani. Ayaw gamitan imong kuan, imuhang ex.
1: Ito ka ba si, no, nga? Tungkol sa iyang kaguol, iyan lang gamitan niyang ex. Pero na-guilt sa iyang kasing-kasing niyo. Pagkakita sa iyang ex, nahigugma siya balik. Oo, oh, pagka man magipasakitan ka, baga guni mong naong.
3: Ayaw gamitan ko sa kataw para sa iyong kalipay.
1: Oo, sa iyong pag-move on. Ayaw.
3: Sa iyong pag-move on.
1: Kaloy po sa asawa, giagi o sa unta to sa Dr. DJ. Sure ko, cancer to sakit sa iyang asawa. Cancer?
3: Cancer yung gisulti?
1: Dili, cancer.
3: Cancer.
1: Huwag naman tayo kong oras mga katropa. Alas susko lang tayo 8 na sa kahapunon. And yes, so once again katropa, dahil salamat sa pag-1-0 na ako. No, taod-taod na ko diri sa XFM. Daghan ka ay mga panahon na gusto na ako nga i-google pa din eh. Pero apan, ano rin?

0: naa sa radyo, dili lang diri sa XFM, naa pa ko sa laing istasyon. Sa mga tao nga ni uban sa kuha. O gantod ka ron ang programang X-Rated. O sa mga X-Rated nga mong nabuhat ka, uban sila Doc JJ ka ni Adbo. Sa mga nalingaw ka na mo, mingawan ko atong mga panahon na siguro taod-taod ko mawa sa radyo. Tungod kay, yes. Yeah. So actually, gihangin siya ko ani nga mo say goodbye daw from this day on up until sa kuan niya daw. Ma-aware ang tanan. Kaya basi magunda, mag-usom ko na Doc JJ nga taga mo programang uban kaya mangutana. Ay, kapoy, magunda siya. Relate siya ko anay, kaya nanay mawa niya. Explain pa niyo mo, kapuya. Oy. So, ako na lang buhaton as per instructed by our station manager. Oo nga, magpahibaw ko nga mga pipila ka-adlaw din ako niyo madungog diri sa programang X-Rated. Oga wanted killing. Ano gahila ka?
1: Maglihap na bang kami.
0: Oy, kakito. May ako mutas baba eh. Maintindihan, salamat ka ay sa pagsuporta. Gila ninyo si DJ Reyna Chinita. Giuban ninyo sa iyo matag-hapon, matag-buntag. Sa pamprograma nga ako nagunitan ka ni Adto, labi na sa matag-gabi. Dagang salamat kay katropa. Ayaw mo kag-uol, kagikan ka ng adlaw hangtod 31. Na madungog pa man ko ninyo. Oo, nang atangin ninyo ang mga sunod-sunod nga mga programa. Labi na karon na ako gidadiri nga mga one of my favorite artists. Oo, matag-adlaw, adun na tayo buhaton nga makalingaw para ka ninyo. And isa sa inyong request nga si Reniel nga mag-on-air diri taga-hapon. Ang pangutanag sa'yo, ba ni mo anhi? Actually, kaya muna ako problema sa'yo ba? Mimuhan naman ko ni Kadugayan. Sa una, ako'y mimuhan. Karon, ako na'y mumimu. Ano siya. Dagan salamat mga katropa. Basta ha, ayaw kalimot. Kikang karong adlaw hangtod katapusan, magdunggan na ilang gihapon ta. Alas 2:51 na, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Nilang gihapon, sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong doctor. 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting!
2: Mga katropa,

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya kung tiyan, Lula.
1: Nga naman?
2: Nah, nag

0: sa usag kadlaw, sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa kong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Makakon ka eh pa! May pagmagulag na lang tayo ha!
7: Magbulag? Ha? Ako pa yung gito niyo mga magbulag! Sila niyo,
6: sige magbulag da! Bulag da! Sige magbulag!
7: Tungaon na lang ito itong mga anak?
6: O sige! Ano kayo ni gusto niyo?
7: O sige! Kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa!
6: Eh, bagaan ni mag naong uy! Piliyon pa yun ang dili imo ha!

0: X FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Oy, na yung gamugot mo na imong dagway.
3: Oh, sakit kaya kuntian lula.
2: Nga naman.

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas. Pinagalakas. Pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
8: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
7: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
8: Na, Niligyan na pwede, dong.
7: Mama, good. Ay, nga naman.
8: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuloy.
7: Bisot pa tayo si papa.
8: Bisot pa yun yung taon.
7: Lagawa, papa eh.
8: Ah, magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
9: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.

0: Ξένα.
1: X FM.
2: Exciting.
1: X FM.
0: Exciting. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus.

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold.
1: Ishira, taga Bohol. Gahod po nga akong tiyeloga akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Vitamin C.
3: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
8: Alangan, super engine ko ni.
7: Uba? Ipa-check up na ha?
8: Ha? Gano man?
7: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
8: Mauba.
9: It's 13. 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
4: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santon Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang yun mo sa Santon. Maayo yun, epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal.

0: Kalain nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: kinahian?
1: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
0: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang mga-unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: 105.9. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko ukupat ka sa siya sa Sandown Plus Gold. Namatikdan na ko sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Sandown. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: na ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ani mong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: Exciting!
3: Save ang imong sakyanan, ayha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
7: Kaklarek sana!
2: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: Bika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tinala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diri yun.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo.
4: Iwas

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain.
4: Ako si Roldan Nakabaker. Pasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pang pain killer, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: layo pang petrolyo ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
1: Baklarek, sana?
2: Exciting!
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kap trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
1: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: solve yung problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aran malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukad nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gyud.
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Klarik sana.
3: Exciting!
4: Sister Pain.
5: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mga

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek sana!
6: Exciting!
4: Exciting!

0: FM.
1: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extend by 33 years taga Mako day. Kaya akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ni damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: X FM.
5: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: Tilapia! Tilapia mo diha!
10: Uy, miss!
9: Kuya, tilapia?
10: Tilapia?
9: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
11: Kuya, daddy!
9: Ay, itilapan mo ni mo ya!
10: Tilapia! Munang itilap ko!
9: Bastos juga!
12: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.

0: XFM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Extel by 33 anyos taga Marco di ay. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo. Kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
6: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
5: Ah, uyab raman na.
7: Mm?
5: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
6: Ha? Huh? Ano siya Tiramid 500?
5: Tirahi imong maid. Bayarig 500!

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong ipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
4: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Texted by 33 anyos taga Mako di ay kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba halos maglisod na gani kong tumarog tambal oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold maayog din akong pamati na karun wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya, makakaon na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Saan? Under the saya man daw kayo ngang sa itong mga silingon.
9: Di ko under the saya eh. Huwag kagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunyang ang mamalansya. Ah. Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: FM.
1: Exciting.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
4: Exciting! Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold.
7: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting!

0: Rexana.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Sa Clarex, Ana.
3: Exciting.

0: kay madunggan nga nag-aaway sila tungod sa imo, ha? So, ay namuana. Ang say peling. Masing pwede nga, since wala man dyan may naka-experience anang ilog-ilugan, masing nga, ganahan mo nga, inyohang pong i-share sa amo ang inyohang mga kaagi. Samtang ginailugan mo, nagatulog ka, o, oh, padulong ka matulog, pero gangisi ka, kay kabalo ka nga, ginaawayan ka sa usa ka lalaki, duha ka lalaki, o duha ka babae, o tulo, upat, lima, unong, pito. Ha? Remember po ko kaya itong college day na, oh. Mau ba? Kuya, wag gini si Bibi Jow, uy. Giilugan di ka sa una, Bibi Jow. May pod kay sa una, mapanataod pa man to ni Mimong Marple, good sa una, good. Pero siguro karon na kung imo ginang isuot imong Marple ba, kay guwapo, gid ka ika sobra ka guwapo. Guwapo naman gani nga, wala pa yung ngipon. Baligyan na to na imong Marple. Yan ni Midri, iro ay miguan, iro ay mig style. Kusog ka siya nakapadagan ganina, halos mauntol, gyug ko, sapot, gyug ko. Sa inyo mga reaction, pwede mo nga mag-send sa kuwa o gatong mga sabi feedback ninyo din ha. Sa itong official Facebook pages, live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Igun man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Ipaw Zamboanga Sibugay Cotabato City Pagadian City and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And of course for tonight sa mga mag-asawa din ha, ano nga shaky na ang relasyon basing nga away-away na mo din ha, umi kabalo ha. Ayaw mo sig-awa. Pero yun noon, part gid ng away noon sa kanang spices na siya sa to ang relasyon. So kung walay away-away nga mga mahitabo, dili ginato makitaan kung asa ta nagguwang. Ahata na ay problema. Pero normal na gid na siya. Dili man na siya malikayan kay naamang gid na siya permanente maglalis manggid mo. Pero kung shaky na ang relasyon tungod kay kuwang na sa satisfaction. Isara ang sekreto ana, Bibi. Ang atong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Men Enhancer, magpaduwang kini siya og kusog sa mga tuhod, sa mga kalalakihan. Magpadungag pudog sperm count. O sa mga kababaihan, maghatag kini siya og sakto nga gana sa pakiglabing-labing. Sa mga wala pa naka-try ani ha, pwede mo nga mag-adto sa mga duol na Mercury Drugstore nationwide. Southstar Drug, naapog kita ana sa The Generics Pharmacy, naapog kita sa Generic Nationwide, o pwede po ninyo siyang ma-order via Shopee, Lazada, or TikTok, or pwede mo mag-visita sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide para po maka-avail mo sa free consultation. Again, sa mga shaky na ang relasyon, kulang sa satisfaction, ang sikreto lang, baby. Isa nga to ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yon Mari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always agi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo food supplement for men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo food supplement for men. Kay exciting dito kayo.
3: Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot. Matanungog mo ako kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag bumtag, mabtan paggabi, tion jud kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City o Maramag.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang piging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kasi ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
13: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
12: Ay, salamat.
13: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
12: Ikaw po,

0: Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Kaklarit sana!
3: Exciting!
4: Sister Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms present. Sa doctor.
4: Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Cellphone Gold Coffee Mix. Sa lakat ng mga kapig na tikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Cellphone Gold Coffee

0: lang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Thon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Thon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas at kapas. Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Sister Paige!
13: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paige. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paige.
5: Sister Paige! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Paige!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talaga ang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Southern Gold Coffee Mix. Mga

0: kini ang sikreto namo nga mga driver, Santol Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus
2: Gold. Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jules, sakit o kapoy sige akong lawas. Wala d'yo ilan ni Iliho. Nakinom na ko klaseng-klaseng tambal, pero wala d'yo epekto. Gani, nagpasalamat d'yo ko sa nagpumandar na ko amin. Santol Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo na ko ang pag-addicts akong lawas.
1: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
4: Santol Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santol Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Your favorite radio station, XFM 95.9, General Santos City.
8: Hey,

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: XFM.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Saltone Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Saltone Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Saltone Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Saltone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: XFM.
4: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga lailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, iridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: XFM. Saltone Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Saltone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Saltone Plus Herbal Soap. Gamit na! Saltone Plus Herbal Soap.
7: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya. Tuloy sa barangay.
8: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
7: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
8: Na, Nilagyan na pwede, dong.
7: Mama, good. Ay, nga naman.
8: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuloy.
7: Ah, bisot pa si papa.
8: Bisot pa yun in town.
7: Daw gawa, papa eh.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ay yun yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat nating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong po mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, yung iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner,

0: Father Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang ating pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan yung iba, Doc, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
3: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
2: Yan, ako.
3: Oh yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
2: Sapat.
3: Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
2: Kaya nga dapat holistic yung approach niyan, Dok, kaya no. Kinakailangan lahat po ng anggulo. Kaya dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
3: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan, ang mga tao nun, para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any, nasa sulo ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating, o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili. Kasi ang susi sa paggaling, nasa ating mga kamay din.
2: Yun, ha? So, sa mga kababayan po natin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin, na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron yung mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan niyo pong mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
4: Secret of Health, Health Info.
2: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy? Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
3: So, usapang kaugatan. Mm-hmm. Ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, eh, daanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Yun, imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
2: Ganun kahaba.
3: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
2: Mm-hmm.
3: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo, ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, mm-hmm, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
2: Mm-hmm.
3: Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, mm-hmm, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
2: Artery. Mm-hmm.
3: Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, di ba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
2: Mm-hmm.
3: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
2: Mm-hmm.
3: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
2: Mm-hmm.
3: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
2: Mm-hmm.
3: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
2: Lumulobo.
3: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
2: Mm-hmm.
3: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yan yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
2: Mm-hmm.
3: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
2: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa ating pangatawan.
3: At lahat yung partner, elastic.
2: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma
2: yan. Goma,
3: lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
2: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
3: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
2: Nako.
3: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na mayroong kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
2: Nako.
3: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, o nagpapa-sikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano, sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na ganon. May mga ganon tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
2: Nako.
3: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
2: So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto, ano, alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
3: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamomotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
2: Mm-hmm.
3: Eh magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo at lalala po yan kapag hindi po naagapan.
2: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga symptoms na nagpapakita na hindi na normal, ano, yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan, ano, either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano, tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano, kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
3: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa, kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence.
2: Mm-hmm.
3: Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo.
2: Mm.
3: Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara.
2: Mm-hmm.
3: Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps.
2: Mm-hmm.
3: Di ba nakakainis yun?
2: Oo.
3: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
2: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan natin ha, ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan. Dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen, at iba't iba pa ano, na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin. Ha? Okay, so mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, eh paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
3: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
2: Sige, Doc. Pwede ngayon.
3: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong daloy ng dugo.
2: Mm-hmm,
3: o, marami yan. Maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba, yung Santon Plus Gold na, yan, na nakita nyo. Meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar.
2: Mm.
3: Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, nasa mangustin natin, yung ating garlic, it's very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano, na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
2: Ayun.
3: Ano ba yun, partner?
2: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa ating pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa ating pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad na magiging ni Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa ating pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa ating pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. eh na minimize po yun sila mga kaibigan, no. So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
3: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, huwag na tayo lumayo. Ano?
2: Mm-hmm.
3: Yung makukuha natin, yung MCT,
2: yan.
3: Yung lauric acid na makukuha natin, mm-hmm, sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon, mm-hmm, sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed,
2: mm-hmm,
3: na ito eh proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
2: Malunggay, oh.
3: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
2: Mm.
3: Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
2: Mm.
3: Kasi kung ngunguyain mo yun, minsan yung iba, wala sila makuha eh.
2: Mm.
3: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
2: Mm-hmm.
3: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
2: Mm-hmm.
3: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang, mm-hmm, pinakang binder ng system natin. 75% of our body is, mm-hmm, composed of collagen.
2: Mm-hmm.
3: Ang collagen ay protein.
2: Mm.
3: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
2: Mm.
3: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
2: Mm.
3: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
2: Plus antioxidant pa,
3: yes,
2: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano? Yung pagkasira ng katawan po natin. So kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano? At iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano? Ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun to, kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
3: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
2: yes,
3: ang importansya ng hydration,
2: mm-hmm,
3: tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga.
2: Oh.
3: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig,
2: mm-hmm,
3: yung pipino,
2: yan,
3: yung singkamas,
2: pakwan,
3: mm-hmm, lahat ng mga prutas that are very rich in water ay nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
2: Mm-hmm.
3: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
2: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok, ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
3: Mm-hmm.
2: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano? Sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
3: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa, mm-hmm, mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente.
2: Mm-hmm.
3: Ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-4 na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Mm-hmm. Very simple para makaiwas tayo sa pagkatas.
2: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
3: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
2: Yun, ako.
3: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
2: Malapit na mag-overheat siguro.
3: Kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka.
2: Mm.
3: Ganun yun, mga kaibigan.
2: Sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan.
3: Hindi ka nauuhaw, pero ihi ka ng ihi. Napansin niyo yun?
2: Mm-hmm.
3: Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod, eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan, ano? Wala na pala tayong oras.
2: Sige, Doc, baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
3: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan.
2: Mm-hmm.
3: Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantaway at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang, ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dahil ba tayong oras, hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, magpagaling sa lahat nating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: huwag mangkana, di atong pabuthan kay rumuhiyos.
1: Rumuhiyos ah! Yan, pero mo ang managibutang ang ubintador?
0: O, saan mo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o gantina kay TV mangkana. Unsa man, colored, black and white?
2: Dili television, TV ba ka lang sakit sa baga?
0: At ang tangan.
2: Unsa itong tangon?
0: Baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: FM.
1: Exciting!
0: X FM.
1: Santo Antônio.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santong Plus Gold. Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bukan nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na na ko bro.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting bro.
0: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
5: Exciting.

0: Gold ug Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santon Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: minaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot ba yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon pag kabulan wala kakabayan?
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
4: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Atong

0: Exciting!
1: Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:03 na sa buntag.

0: Express. Palitan sa bundang. Express. Palitan sa bundang.
1: Sa ulohang tulis sa itong mga balita, una sa top stories.
0: Headlines. Headlines.
1: Duha ka sundalo nga naigo sa CCG sa Ayungan Seoul na kadawat o Ayungan Seoul na kadawat og tig 100,000 pesos ga ayuda.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balita lokal sa Rangani Province, subling gibaha o gilandslide.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balita regional, DPWH Secretary Dizon na ngayong pipila kasimana aron masolusyonan ang nahunong kalsada sa Marilog, Davao City.
0: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa balita national, pagsalig ni Marcos sa AFP nagpabilin bisan sa mga tawo sa security ni VP nga involved sa planong pagpatay.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, duha ka oil tanker sa Saudi Arabia giatake sa Houthi sa Red Sea.
0: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa sports news, Stephen Curry nahimong unang aktibong magdudula nga gihatagan og proper exhibition.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa showbiz news, Mariel Rodriguez Padilla o Mariel Rodriguez Padilla gipang unfollow ang pipila ka celebrity friends samtang nakakuha og suporta ni Angel Locsin.
0: Headlines. Headlines.
1: Og sa balitang ekstraordinaryo, kumpanya sa Russia gisaway human sa nagpahigayon og kontrobersyal

0: Game of Thrones contest aron mag-inom gikan sa Inidoros.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Sok Sir JN, maayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa tupang panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mingadlo nga Biyernes. Thank God it's Friday. Pensa 24 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Hatod nato kaninyo ang mga initon ug labas ka balita ning adlawa.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Lago na diyang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ugam Fish Next Plus.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Abang nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasilag na kapamatuod busa sa pagginaulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Ano na 6 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa. Ania ng mga detalye sa itong mga balita.
1: XFM. Top Stories.
0: Ang ato top story mga katropa, hatod kaninyo sa Santone Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santone Gold Coffee Mix kung makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata apan kauban sa mas maayong paglawas. Santone Gold Coffee Mix.
1: XFM. Top Stories.
0: Gihatagan sa Malacañang Palace og pinansyal nga tabang nga nagkatidad og tig 100,000 pesos matag usa alang sa duha ka miyembro sa Philippine Navy nga naangol atol sa insidente sa Ayungan Shoal. Sumala sa palasyo ang maong tabang nagsilbing pag-ila sa sakripisyo og dedikasyon sa mga sundalo nga naangol samtang nagtuman sa ilang katungdanan og nakigdiskusyon sa bahin sa West Philippine Sea. Wala pagipagawas sa Malacañang ang mga pangalan sa duha ka personahe sa Navy o ang mga detalye bahin sa ilang mga naangkon nga samad. Apan gipasaling sa gobyerno nga padayon sila makadawat o gikinahanglan nilang suporta samtang nagpaayo. Kahinubduman nga unang gipahayag sa Armed Forces of the Philippines kon AFP nga adunay usa ka miyembro sa Philippine Navy ang naigo sa kahoy sa baton nga miresulta sa samad sa ulo.
1: XFM. Top Stories.
3: XFM Weather Update.
0: Alang sa to weather update mga katropa, hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Ayaw hulata nga magluya ang lawas, paliko na ang imong resistensya, inumanan sa pagtumar og Santone Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
0: Alang sa to panahon mga katropa, makasinati og dagom nga adunay thunderstorms sa karawangan sa General Santos City karong adlawa. Ninanan sa 29 degrees Celsius ang temperatura. 9.7 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin nga doon ay pagkagoros kamukabat sa habagatang kasagpan kung sa southwest o 55% ang chance sa pag-ulan. Ang South Cotabato makasinating dagom nga doon ay thunderstorms. Ninanan sa 29 degrees Celsius ang temperatura. 9.7 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin nga doon ay pagkagoros kamukabat sa habagatang kasagpan. Ingon man, adunay 55% ang chance sa pag-ulan. Sa Sarangani Province, maugyapon, makasinating dagom nga adunay thunderstorms. Ninanas sa 29 degrees Celsius ang temperatura. 9 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin, adunay pag-agoros kamukabat sa habagatang kasampan o 55% ang chance sa pag-ulan. ang adlaw mga katropa misidla kanina ng alas 5:20 o 32 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:58 sa hapon.
3: XFM Weather Update.
1: Weather Update.

Baseball Hall of Fame ang pinakaunang exhibit na ginidikar alang sa usak aktibo nga magdudula. Wala laing kundi ang superstar sa Golden mga exhibition. Stephen Curry, beyond era isip 4-time NBA champion, 2-time MVP. O sa iya na yung usabi na kong pasalamat o nga samtang nagduna siya sa iyang liga. Naasoy nga sa iyang agiagian o inspirasyon at to sa mga fans o sa tibuok kalibutan. Balitang Sports.

0: Nga si Mariel Rodriguez Padilla sa pipila sa iyang mga kaubanang artista sa Manilang Ann Curtis, Angelica Panganiban, Pokwang o Piolo Pascual. Kining alakang nahitabo human ni padayag og suporta si Ann Curtis sa komento ni Angel Oxine batok sa bana ni Mariel nga si Senator Robin Padilla. Bisan pa man sa kontrobersyal o bisan pa man sa kontrobersiya o sa pag-unfollow sa misis sa senador, nagpabilin ang suporta sa mga netizen sa baruganan ni Angel o ni Ann nga nagkayusa para sa usag-usa.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: 33 minutos na nakalabay sa

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 6:50 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: ipatuhop sa imong kasing-kasing unya ikinabuhi. Kay daghan man tag pangutana. Unya ang tubag dayon ang katrupa na ara sa pulong. Una nga, ingon niya, dwell richly. Papuyua nga madagayaon ang pulong sa Dios. Ching and admonig kanang pag-agak mga katrupa. Gamita ang pulong sa Dios sa pagdasig, pag-agak o pagtinambagay sa usag-usa, sa pinaagi o sa pamaagi nga puno sa kaalam o paghigugma aron ang matag-usa mapalik magpalig-on. Kana katrupa kanang magtambag ta, dunay paghigugma ha. Dili ka ng pagtambag nga adunay kasuko kay ang gawas ana mura kag kanang imo nang gidutan pag-ayo ang tao. Ang pagtambag adunay gugma. Unya ang mahitabo ang pagtambag dili sa pulong lang nimo personal kundi pulong sa Dios. Gamita ang pulong sa Dios. Kanang na kabalo ka nga naglisod imong kauban, kanang imong kauban sa trabaho, grabe na iyang kapitos, unya inang pagini mo. Kana kay pasagad lang mo gus kwarta gud tarawa, naglisod hinun ka. Di ba malain siya? Pero kung sultihan nimo sige lang Brad. Ingon sa pulong sa Dios, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all of these things shall be added to you. Naha ang gingharian sa Dios ug ang pulong sa Dios kay ang tanang butang nga wa diha nimo igadungag lamang sa tumbuhi nga Dios. Di magkaroon siya o kanang paglaom, magkaroon siya o pagdasig kay pulong man sa Dios, di man pulong sa tao. Kay ang pulong sa tao, kung kana atong gamiton katrupa, corrupted kay na. Gigamit na to na sa atong mga personal nga mga kinabuhi, pwedeng mapakyas, pwedeng dili, walay kasiguruhan. Pero ang pulong sa Dios, sigurado kita nga muhatag kini og pagdasig ngadto sa atong isigkanon. Ikatulo, singing with grace. Kanabang nga muawit kita uban sa mga kanang grasya ang kasing-kasing puno sa pulong sa Dios. Og natural nga ang mag-awas sa pagpasalamat og pagdumdum sa mga grasya sa Ginoo pinaagi sa awit og pagdayeg. O katong gani ako ingon ako sa inyo ha, makanta ra ning atong word for the day ingon sa kanta nga let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom teaching and admonishing one another in psalms and in hymns in spiritual songs singing with grace in your hearts to the Lord. Muna katrupa kanang muawit ta kana magudirekta sa Ginoo ba? Unya, siyempre, kung ikaw gani awitan lang sa kalibutanon, murag ikagbation nga, murag balipay ka, ang Dios pagka ang imong awitan diha sa mga kanta nga gikan mismo sa iyang pulong. O kana, murag na itong giharan ang Ginoo God, pagpasalamat, murag atong gihatagan siya, pasumbalik sa iyang grasya nga gihatag ka na ito. Gi-extend ang kinabuhi, munang angayan siya sa tanang mga pagdayeg o pagpasalamat sa itong kinabuhi. Mga katropa, ang importansya sa kinabuhi na ito, mao ang pagpangalagad sa Ginoo, mao ang pagdayeg kaniya sa tanang panahon.
1: Yun, dwell richly, and siyempre, kanunay kita magpasalamat mga katropa. Importante man God kung puno ka sa pulong sa Ginoo imong kasing-kasing natural yun mo awas gyud mo pagpasalamat.
0: Mo awas kina siya
1: bisan pag sa gamay lamang kada nga mga butang ay
0: mura gud ang baha gud
1: ayaw po ng baha.
0: Kay mo awas nun daw. Oh, kay kung walay kagian gyud mo awas gyud ang baha gud.
1: Di mo rin di mako ganahan isampo lang baha in tawo no giluoy kay tumo
0: gani
1: ang gapon gitanaw gyud ko sa video kagapon
0: giluoy
1: oi.
0: No.
1: Sa mga tao na
0: labi na katumang sa lulaying areas no luoy kay.
1: Balay nga nangatumpag. Asa namang flood control project ani?
0: Mo na pud bali na flood control.
1: Ay nako. Oy, kana nga mga pagtulunan hatod kini nyo. Santong Plus Gold ka ba na to ng Santong Plus sa Coffee Mix. Sari na karoon ang itong mga isgutanan, mga kaginaan. Paminaw ka mo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Bantay kay Bagyong Quiapo. Nakapaspas pa sa Amihanang Luzon na signal number 1. Agoy, giusa na yung tawo niya sa may Batanes. Kagayan, ang gumampang mga lalawigan sa Luzon. Samtang nagkapaspas ang lihok sa Tropical Depression Quiapo sa Amihanang Kasadpan sa Philippine Sea. Ay buong sentro ang bagyo sa 830 kilometers sidlakan sa Hilagang Luzon. Ang may kakus kung kani 45 kilometers per hour nga pagbugsong 55 kilometers per hour hinay ang dagan sa bagyo mga kagilaan mo na nga grabing ulan ang dalan ini mo na ang gilauman nga mo pakusog pa kani isip tropical storm o posibleng budala kani sa signal number 2 o 3 samtang ipokus ang epekto sa habagat sa dili pa kini padayon nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado sa Udto.
0: Ugma sa Udto pag siya mawawa no?
1: Mo na nga posible pa nga adunay basinati ang pag-ulan po diri sa tuang dapita mga katrupa.
0: Morning bisita nga dito gusto pa pud padugayon mga katrupa.

0: alam mo, bugay yung sumudagan, 55 kilometers per hour. Hinay ang iyang hangin, pero oh. ang bulog sa tubig nga bit-bit ini perting
1: gani
0: daghana
1: oh nya kabalo naman to sa kabukiran nato nga nga upaw ng ang dagan diri ang tendensya na grabe yung pagbaha mo na nga karong panahon na mag-amping labi na katos mga low-lying areas mag-amping bantay-bantay gani ang siluway gani oh katong nagpuyo diya sa may sapa na gid mismo ah naahapit na maano tong balay eh
0: ani mo na tuon ang panahon kabalo magibo ang asa ang dagan sa tubig dili ko mo nga nahubas na maong sapa, adigit na mubalik diha ang dagos.
1: Mubalik na siya.
0: Mubalik yun na diha. Mm. Muna, dili angay nga pag-apuyan, mangguna. Oh. Actually, problema gini, mga katrupa ba, sa ato mga kaigsunan, problema po rin sa gobyerno sa dugang parahon. Mm. Kaya once gani, ang sapa gani, mga katrupa, di na maagyan o tubig mga kagilaan, ang tendency po yan.
1: Mauna.
0: Eh ma, ang ubang gani diha, ginakonkret na. O, mauna, nga pagbundok siya, pagbalik niya ng pila ka tuig, ibalik ang tubig niya, nga perting baha, at ang igo, ginintawon, still then. Pero naraman na, di na ito magbahayay. Ang importante lang, puyo kita sa safety ng mga lugar. Ayaw intawon sa mga dumpling sa suba. Ayaw intawon mga katrupa sa mga kanabang kilid sa kabukiran kay posibleng landslide, delikado po kayo. Wala nga mag-amping naging kita kung atong iampo mga kagilaan nga protektahan kita. Perting paita, perting disura, ginintawan. Alas 7:07 ang atong oras sa Bullseye!
1: Bullseye! Dugang sa mga balita, karubuntaga mga katrupahon, Tiberos gibahadan sa death threats NBI na gipanabang niya, nangayisag tamang sa NBI.
0: Aha?
1: O, nagpakitabang sa NBI si Senator Risa Hontiveros sa pag-ila nga sa mga bahad sa iyang kinabuhi human sa pagpatay sa vlogger nga si Mima Alicia Lipata sa Caloocan. Gikundinar sa senadora ang nagsaulog sa kamatayon sa vlogger o gisumite na sa NBI ang mga screenshots sa gatusan ka nagbahad kaniya sa social media. Si Lipata ata nga taga-suporta ni Pangulong Marcos gipusil sa riding in tandem diin gila na sa giila na sa pulisya sa duha pa ka suspek.
0: Ang duha ka suspek.
1: Ang duha pa dai. Ang duha pa ka suspek. Nagrabe no ni apila ko supporter ni kuando ni siya pro DDS, pro Duterte. Niya karon DDS ta pod ay ka pro Marcos ta pod.
0: Ambote sa istorya ana nila. Samok eh. Ako masaya ako, gisamok ka na kayong taon, pero oy, panin taon din ang vlogger. Oy,
1: ano, ayun lang, kung naamang galing mong kasuko, sulti lang gud mo sa iahagod, ayun lang gud ang mong resulta pa sa patay-patay. Kay lisod kayo.
0: Bullseye! Ano na siya, kanang withdrawal na siya, Chip, kay makalimot naman na siya, nga wapan niya gibutang. Okay. Ano yan, nagtuo na siya, nga gibutang na niya.
2: Okay.
0: Tanang yan ay! Alas 7:09 na ang atong oras. Saray pa na itong mga balita. Bullseye! Sa Pinas, attacks of bank records ni Bibi Sara. Gi-issue sa Senate Court. Bullseye! Bullseye! Nagsugod na sa pagpakadaog kung sa Pinas ang Senate Impeachment Court alang sa attacks of bank records. Nibay sa President Sano Duterte samtang gisuspenso. Una ang impeachment trial alang sa Senate of the State of the Nation address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yatagan sa korte ang BIR, Anti-Money Laundering Council o AMLAC o kapipilaka mga bangko hangtod Hulyo 30 aron nga makatuman sa mando. Resumihon ang Husay karong Hulyo 29 human sa tradisyonal nga kontrasoda.
1: Bullseye! Bullseye! Ay, suna okay.
0: Guys, suna. Napa may suna karong Lunes, so wala'y impeachment.
1: Okay.
0: Wala po'y impeachment sa Martes, so mag-resume sila Miyerkules.
1: Bullseye! 30 pa.
0: Bullseye! Yan! Salayan na ito mga balita!
1: DA nangayo og 250 billion budget alang sa 2027 aron nga mapalig-on ang food security. Bullseye. Nangayo og 250 billion nga budget ang Department of Agriculture ng DA alang sa tuig 2027 aron nga mapalig-on ang food security og panginhabian sa mag-uuma sa nasod. Gipayag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga mas taas kini kumpara sa 215 billion sa 2026 aron nga punduhan ang farm mechanization, irrigation, cold chain facilities og digitalization. Ang maong pondo gilaumang mupalambo sa produksyon og mupaubos sa presyos pagkaon taliwala sa mga hulga sa klima og sakit sa hayop.
0: Okay, Cho! Okay na ka na, Cho? Okay, noted. 250 na sinaga, 250 billion ha.
1: Oh.
0: 2027 aron mapalit.
1: Sharo good moon pa. Akadiha paninglan tambo DOH kong DOH da DA kong inyo pang maproblema na putos bugas ani ha. Ah, 250 yung ipangayo, bantay mo.
0: Storya ni yung katawanan ni Dugan, ang taning kita. Bullseye! Bullseye! Ay, nako, ang bote niya diya. Ay, no comment. Investigasyon sa flag control, dili matapulan sa impeachment. Ingo ni Ejercito. Bullseye! Taruhan ninyo! Amo rin kipasalig ni Senator JB Ejercito. Magpadayo ng investigasyon sa Senado, kamahin sa anomalya sa flight control projects bisan pa man sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni Ejercito, nag-andam na ang Office of the Ombudsman sa nga pasakaan o kaso ang walo ka mga kontraktor o gumampang na nalambigit sa questionabling proyekto. Ipadayo ng sab sa Senado ang pagtukin sa 2027 national budget. Ilang nga pagbalik sa sesyon karong Julio 27.
1: Ang napansin na ako, Senator JB, wala lagi naman appeal si House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez.
0: Wala, i-appeal na idea. Yan ang sila appeal na sa mga kami.
1: Ah, di ay.
0: Okay. Eh, kung i-appeal nila na, pasakaan pa rin siya kaso.
1: Tama no? Oh, ang igsuon, kasuhan.
0: Kasuhan ba yung igsuon?
1: Ah, tama, tama. Dili lang kang patagang istorya na, Sir Tom JB.
0: Ay, apila, apila.
1: Okay, okay. Sige, sige. Good, good. Good na ito, good na ito. Amin ako na sila limtan lang.
0: Magsuon na nun na sila dahil mga priso niya.
1: Yan yun.
0: Ipapriso mag yun yung mag-isuon. Ano siya ka?
1: Ay, dili. Ay, ayaw lang, ayaw lang. Ay, maayor ba na si Sir Tom JB?
0: Oo. Ano ba yan ni Ryder Port ba yan ni Gabriel Black kapin sa mga Evo All-Star?
1: Oo. Oh, sila Jabo.
2: Atay.
0: Ay, nako. Alas 7.13 na ang atong oras sa itong pagbalik.
1: Ito rin ang humanon. Siguro na ang kuwano. Ika nang kinsagyod. Kumrag...
0: Dili, ayaw sa...
1: Adili sa?
0: Dito na kasag... Butang na kayo na ako sa ubos.
1: Ibalik na niyo.
0: Kailangan ko na sa taas para hindi ko nimtang
1: niya. Ah, okay, okay, okay.
0: Di ba? Kita ka nga gibutang
1: niya. Ah, okay, okay, okay, okay.
0: Okay.
1: Hawks na.
0: Ato magbalik mga katropa. Ubay-ubay pa itong iskutanan. Relax na ka muna. Kinikabahin na itong Creo Santo Plus sa Coffee Mix. Coffee Mix.

0: Plus Gold tulo ka capsules sa kanila. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa Premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Clear Skin Beauty.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
4: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Di na magsakit akong dugan.
5: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Bullseye. Alas 7:19 na atong oras mga katropa. Kaling bahina atong kaninyo. Siyempre, wailain. Atong kaninyo sa Central Plus Gold. O, siyempre, atong paminawa ni katropa ang Chris. Karibang natabangan sa Central Plus Gold. Kaling si Nanay Merlene. Kamalo si Nanay Merlene na iya UTI.
3: Ay muna kasagara ng mga sakit ka lang magpumbugong si eh. Hilig kay junk foods.
2: Junk foods of drinks. Isa man sa mga hinungdan.
3: Lami ba kay sausaw o ginamos o niya mangga?
2: Aron di ta magmahay. Pero ato paminawon kay si Nanay Merlene na tabangan sa tuwang Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold.
5: Ako si Merlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santo Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Di ba dako kayong tabang ang Santo Plus Gold, mga katropa.
3: Oh.
2: Antioxidant pangundaan, katropang Chris. Diba? Sa mangustin palang daan, mga kagalaan, ako na kayong tabang. Saan na lang kanimo kay napa ni garlic?
3: Kana.
2: Diba?
3: Ang anti-inflammatory.
2: Kung saan may makuha na to sa garlic? Ang alisin.
3: Diba?
2: Pero tingnan din duta niya na mga kagalaan. Dapat yung

0: Palom kay nga puno sa nutrients.
1: Ayo gay, apil na pud ang spirulina eh, perting.
0: Oh, siyempre. Mo na makapakusog sa imong immunity. Naabag ang palaya.
1: Kana.
0: Oh, kana ba nga diabetic kon diha? Ah, bantay-bantay mo.
1: Di kay ang rason nila di sila mukaw ang palaya kay paitan sila.
0: Ah, una ta solution. Take Santon Plus Gold.
1: Ah, na diha.
0: Ah, kay unsa tay makuha nimo sa palaya na sa Santon Plus Gold?
1: Kana.
0: Yeah. Santon Plus Gold. Ikaw lagi ang una.
2: Bullseye.
0: Mapalit sa paborito na itong mga butika. Always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
2: Bullseye.
1: Ako ni Mutay, palit na katay kay nga naman. Basig maulahi ang tanan ba niya. Di na na makaya dihaga kanang supplementation. Kay mumano ng sugod sa kanang balatian katrupang Ruel. Mm. Kanang naglacking siya sa nutrients. So kinahanglan niya supplementation. Mm. Kay para makumpleto ang vitamins and nutrients, macronutrients, micronutrients. Muna kinahanglan sa matag adlaw. Muna kung kulang na siya, muna unang sintomas nga naa mo shortage ng imong nutrients na mo sintomas og laing mga balatian.
0: Ah, mga kagalaan, mga katropa, ato ning iskutan karon kay kaniday ato ang dungguanan.
1: Tama.
0: Ka problema man din karon.
1: Lagi?
0: So unsa ang angay buhaton aron masulbad ang krisis sa guba nga pantalan diri sa ginsan?
1: Mm.
0: Adunay dakong krisis sa ato ang dungguanan. Basi wa mo kahibaw mga kagalaan. Bakit gasolina pa yan?
1: Ayan. Nainasagol.
0: Ah, nainasagol. Dili pwedeng tabunan sa mga tamis nga istorya lang, katropang Chris.
1: Mm.
0: Ang pagkaregtag sa walo ka pier diya sa may Macar Wharf ug upat ka market building sa Dakbayan, dako kining problema. Kay subay sa datos, gikan sa 1,400 ka barko atong 2025, mikunod og 40% matagbulan ang nakadunggo karong 2026. Ang pagbalibad sa mga international shipping lines ang nabudawat og booking sa mga produktong sama sa tuna. Di lang usap kini usa ka aberya sa pamatigayon, kini usa ka direktang hampak sa paningkamot sa libuan ka mga mamumuo sa mga managatakto o mga transportasyon, mga kaigalaan.
1: Mitaw, no? Dating luuya ginan ito mga katrupang nakasinati, aning maong problema.
0: Mm-hmm.
1: Igo na ang sigig salig sa mga remedyo, katrupang Ruel. Sama sa pagpasa o kargamento ngadto sa tulo ka private ports o mga pagpatugdok o mga tulda sa ubo sa bahin sa fish port. Kay lagi, apil mangod sa napiktuhan kining ato ang General Santos City Fish Port, ang ato ang kanang ato ang Macar Wharf, apektado gyud na sila diha. Kung ingana manggaling ang mahitabo, ang atong kita known bi ata sa tuna capital bi kun jensan unya mahal ang atong tuna kay daghang naga-export sa tua. Mo na nga maskin pa kun padayon ang dunggo sa mga lansa, ang kahadlok og trauma sa mga tao sa mga na yellow tag og red tag nga infrastruktura, tinuod og kinahanglang tagdon kini. Hatagag pagtagad kay labaw sa tanan ang kaluwasan man sa kinabuhi nga sa mga magtrabahante diha. Kay kung dili na siya unahon, pwede yung paita. So giyawag na to ang RDC 12, Infracom, PPA Jensan, ug ang sangguniang panglungsod nga dili na magdugay sa mga formalidad. Kinahanglan nato nga ang mubarog nga ebidensya sa pundo gikan sa national government, paspas nga civil works o ga konkretong plano alang sa pampublikong pantalan aron dili magpabilin nga puros ra interim o temporaryo ang katinawan sa atong dungguanan. Billions of pesos ang involved diha. Unya daghan kayo ang murag na piang na ang ato ang kanabang dungguanan. Kay kung saan man lang pagdawat o mga kargamento nga nang red tag, yellow tag, manday na nga itong mga dungguanan sa itong syudad.
0: Ang problema dari mga kagalaan, mga katropa, kay Philippine Ports Authority, mangguni.
1: Oh.
0: Dili ni under sa itong local nga panggamanan.
1: Mm.
0: Pero unta, tabangan na ito, local government unit, ito ang tuktukon pod, nga siyempre siguro makikoordinar kita kay kita ang apektado ni ini.
1: Mm.
0: Siyempre, mga produkto nga bugawas, musulod, pinaagi sa pier mga katropa, medyo apektado. Mm. Abasin ko niyang maapektuhan ang mga parcel. Daghang kayo magyaw-yaw na ini.
1: Okay.
0: Di nakabot nila ang Shopee Express.
1: Diagod. Ay, mo na ang makarelate silang tanan ba? Wala na yung manuktok silang balay. O, nugi lagi akong guwan, lagi akong Shopee.
0: Nay option. Pero Dabaw, idak. Nga, bayland na lang padung dari sa Jinsan.
1: Mm.
0: Ari, magunsan na ito ang makar niya.
1: Gani man. Di ba ginapromote man sa Bureau of Customs sa Jinsan nga sila magkaroon na sila o kanang kaugalingon nila sarili kay independent pa man sa Dabaw.
0: Mm-hmm.
1: Murag Dabaw Port pa man ang murag satellite lang Jinsan. So, unsan lang ka, kanang atong gambalay diha nga dili mati man og tarong. Dili na ma mahatag ang pagtagad nga naka-yellow tag or naka-red tag man na siya diha. So unsay implikasyon na dili pwedeng mag-operate ang atong fishport, ang ato ang Macar Wharf nga naka-red tag o yellow tag. So apektado ang unsa man nga mugawas ang mga kargamento kay kita noon man ta nga naga-export o mga canned tunas, mga ang atong mga gina-export pod nga mga tuna nga fresh. O so kung dili makadak og tarong ang mga bangka, ang mga barko nga dagko, walay padulngan ang ato ang industriya. So makahugno ang industriya sa atong syudad, gawas aning mga ginagmay nga pagtan-aw nato sa sitwasyon mga katrupa. Perting nga paita kung di nato makita ang dako nga picture nga kitang tanan apektado, labining nga ato ang problema sa export industry.
0: Correct.
1: O siyempre, kinsa may pinakaubos ana nga mahimong maigo sa kanag domino effect. Siyempre, ang kato mga mamumuo, mga katauhan nato nga...
0: Chip, chip! Kada na chip, kada na. Basta na nagawas mo ito, ginalihok ako.
1: Mga katauhan nga, maingon na ito nga, nanarbaho lang, na wala sila ilaing choice, kundi mutrabaho rin gihapon, bisag ganaa sa alanganin ang ilahang kaluwasan. Kay, sakto nang gibuhat sa sanggunde ang panglungsod, ilang gibistigahan, ilang gisuta kung unsa kaluwas ang maong gambalay, o dito na balaan na ito nga si katong labaw sa kining ato ang Macar Wharf o katong sa mga export industries, nagsulti nga adunay problema. Gawas nga na yellow tag o na red tag ang maong mga infrastructure diha.
0: Mm-hmm.
1: Kinahanglan og tukion nga unsa bay buhaton sa atong maong mga facilities, unsay recommendation labi na sa kaluwasan nga ato ang nasinatian kay pirti mang paita mga katrupa nga dili nimo ma masiguro ang kaluwasan sa matag trabahante. Simba ko lang og mahitabo dihang mo dahili nagkalit diha, mo hugno nagkalit diha, alangan ulahita mo aksyon. So na ang atong syudad na ay katungod sa pag-insure sa kaluwasan sa matag katawhan nga nagatrabaho diha sa maong gambalay kanang fishport. Libuan na ako nabalaan karon bago lang ang katawhan daw diha nga nagatrabaho dito na daw nagapalayo na sila dito mismo sa dili na dito sa katong dako nga mga infrastructure katurpang Ruel kay ang upat kahaligi sa fishport naapektuhan sa linog. So dapat na ay kuan intervention ani o sabay buhaton ani sa atong national panggamhanan ang DPWH na bay action bahin ani kay dako man ni siya og igo sa ato ang taxes kanabang dako man ta collection dere kung di ni hatag ang pagdagada mapiang ang paginabuian sa katawan. So mapiang tangtanan ani mga katrupa. So usa ka industriya nga dapat atong tagaag higayon nga ma-prioritize, mahatagan og kanang trabaho nga makasustain sa paginabuian sa mga katawan. Kay sa ngadto-ngadto ang katawan nga maapektuhan sa dako nga problema mga katrupa, perting paita. Wala gyulaing panulungan. Ito na mag-gobyerno niya. Mag-ban-in solusyon na punta. May nga na pong ayuda na po. DSW na po. Balik-balik. Ito na yung trabaho ah. Pero ang pinakatinood nga problema, wala na itong address. So, kini nga mga problema, gagmay pa lang siya kumpara sa mga dagko dito nga problema. O, nanaputay, baha na po nga gitiman. So, so dapat, samtang kaya pa nato karon ato nang tutukan kay sa ngadto-ngadto ani dako kayog impact ni sa atong panginabuian sa dakbayan.
0: Okay, unsa ni wala ng international shipping lines nga makakuha tag booking para sa export ug import.
1: Gani?
0: Dako gyud kay ning epekto sa ato ang mga katrupa.
1: Oo.
0: Di ba? Ang atong tuna products
1: kana
0: Maintag, pag-abot rin mo, barato na itong na pradas, kita na rin makonsumo.
3: Okay.
1: Dili man kay mahal ba na gandidan na nasgawa
0: sila? Siyempre, kato mga kaning na ito diha.
1: Oh.
0: Pero sa export pa yun, ang huwag ka problema. Naman, ang kaning siguro kay nasa ikaw galing yung barko.
1: Dili, ang mga kaning dirisinsan, dira sa makarwarp na sila gasalig.
0: Oh, di ba?
1: O wala na ilaing agianan.
0: Oh.
1: Gawas kung ang ilang shipping lines na MERS, kay ang MERS na nasa Dole Port na sa nagadak, na mo gina ilang agianan diha. Pero ano lang, kabalo ko na kay trabahante mo kusos kanin sa una niya, ang akong trabaho kay nagplano sa unloading sa matag produkto ba. So kabalo ko nga asa na nila ginadala ang finished goods sa kaning o unsaon na nila pag ang bill of lading bago na magagawas
0: ang produkto. Pero naman siguro sa private port.
1: Oo.
0: Naman tayo port sa Dole.
1: Pero dili siya sustainable.
0: Di man ka nagsulti nga forever.
1: Oo, lagi.
0: Tapa na.
1: O, dili dapat mapiang.
0: Oo. Oh, ang sama rin ang damaleryo de, o kung sunday, mga dagko man ang mga port, pwede man ang dakan. Di ba? Naman ang kapasidad. Kanang kapasidad, anang tulok alternatibong dunguanan, kung makaya ba nila ang tibuok volume sa container business, wala po tayo pangutana.
1: Ana lang.
0: Pero tulo na kabuok mga kagalaan, so, basi makaya rapon.
1: O, ya, ang epekto na katropang Royal Hulga, yung trabaho sa libuan ka mga port workers, arastre, o mga truckers sa dakbayan. Kay, industriya ba yan, ha? Nga dili pwedeng pasagdan nga naila ang itong syudad tungod sa mga ingana nga mga industriya sa trabaho. Nga kumawad ang trabaho, asa nang padalo niya? Disability na po.
0: Na?
1: Mga ina pong tabang. Na po yung mga temporaryo dihang tabang. O, na po yung kinarto niya. Nga, pagsimana raman tao na nga solusyon.
0: Ang katoalan dari katropang Cristo Island ta ang Jensen isip tuna capital of the Philippines.
1: Tinuon na.
0: Guba ang katong pasilidad. Unta lang di yun tuto o unsa nga maapektuhan yung tanan mga kagilaan ay lisod kayo ni luoy po ning ato ang mga nangapital o dagko kapital yung mga mo export
1: okay, kami, kung wala mga negosyante nga atong suportahan, mag-unsa man atong syudad, oy. Dili ka, ang mga negosyante, muna sila mga prime movers sa atong commerce, industriya sa syudad, ay kung wala din sila, wala, may musulod ng mga investment sa atong dakbayan.
0: Tama!
1: O niya, sila pa atong paninglan o dagko ng mga taxes. Bumuti, nangayog tabang si former Governor Miggs Dominguez. Ngayon siya nga, pwede bang mga igtabang sa syudad nga pwede nga pakunuran sa ang tax o tax relief o kanang magnamatay tax holiday tingali? Kaya naigo man taog linog, naigo man taog kalamidad. O muhata ganito sa iudas tao, kami pagkahang mga negosyante, di ba? Sakto itong giingon ni former Governor Miggs Dominguez.
0: Kay, dari man good action nga tinabangay ang atong gikinanglan diri ang local government pwedeng mutabang ang PPA ang PFDA ug syempre ang ato ang national government.
1: Correct.
0: Ang national government yun ang adunay pinakadako diri mga kagisuunan nga responsibilidad. Silipon unta ninyo ni kay Dries Jensen usa kami sa mga agihanan ug mga produkto gikan sa Sarangani, gikan sa South Cotabato, gikan sa Barm. Dari na hagsa tanan sa ginsan niya. Huwag na ang kahintang niya sa itong port. Saan na ito na?
1: Lagi. Mapiang yun. Niya, food basket, magkang mineral. Niya, hindi na tagaag pagtagad ni. Tagaan ganyan pagtagad itong mga estudyante. Kanyang pagkahan, di ba?
0: Diba, kaya na may pagpaklaro na itong Fishport Head. Pero lagi, kapag hinahout lang ka, kita, nga matagaan yun ang saktong solusyon. Kaya, murang kinahang lang yun dari katropang Chris, hindi nila ang pondo. Para sa PPA, PFDA, at ang national government alang sa reconstruction sa Macar Wharf ang Fishport Buildings. Importante kayo ni mga kaiglang. Kaya itong local government, huwag may mabuhat rin kung hiskutan ang budget. Huwag yung maabag rin local government. Kita bangunod po rin itong LGU.
1: Oh, nagproblema pag ay nagunsa o pag-apod-apod sa bugas gani.
0: Diba? Diba?
1: Kay ba mong kita na niya, mo lang nga, ginahangyo na ito ang nasyonal ng paggamahanan. Kay walay lai makasulban. Ano, kini nga mga buhatan, ginamanage niya sa nasyonal ng paggamahanan, separate niya sa LGU. So dapat, tagaan niya siya upang tagad. Kaya ang puno ang nagigan, mas nasyonal.
0: Correct.
1: Kaya siyempre, dili man eh, ginagmay lang nga, kanang pwede rapandayo na ito. So dagko kayo ang budget nga kinanglan na niya. So dapat, masuta o pag-ayo, muhatag og reports ang mga kanagkuan diha sa mga buhatan, PPA, PFDA, ang ato ang Fishport, nga dapat siguro human sa mga findings pinagi po sa resolusyon sa gobyerno pagnungsod, mahingpit na ang tabang gikan sa nasyonal.
0: Ang sabagit, ang konkretong timeline ng atong gikinanglan diri.
1: Kana.
0: Sa national government.
1: Oo.
0: Kay, di pwede ngayon, ano yung mahitabo ka na ito. Mm. Kailangan

0: Tanig nga ato na pong duktukon ang ato ang sanggunian panglungsod sa Jensan o ang Regional Development Council Region 12 Infracom alang sa dinaliang aksyon mahitungod nini. Manawagan kita nga oy paglihok pon mo diha in town kay
1: anyway ang sanggunian panglungsod dito na ko nakuha sila ni nga balita kay Pang Ruel kay maayo gyud kay ilang pagkasuta ni ba kay ana balaka lagi sila unsa may epekto ani sa ato ang komersyo kung dili ni matagaag pagtagad.
0: Oh syempre di naman ko nato kaya ni mapansin kay
1: no, focus ta sa katawhan.
0: Oh, kita mismo manggod ang katawhan sa Jensen napiktado kayo. Pero wa ta kabalo. Kay kung di ni matagaan og solusyon, og di nato ni tuktukon ni mga taga PPA o kamo diha, mga taga Philippine Ports Authority, kamo diha, mga taga national government, manuktok bay sa iyo mga kasing-kasing kay apektado ang mong ekonomiya niini. Kay diha gagi mga kagilaan og dako nga tax ang makuha diha. Sa ito ang syudad, may tungkol di ining mga gaaging produkto nga na.
1: Tinod na.
0: So, dako kayo ng tabang o kung ta din yung mapasagdan. Diba? Pwede lang, barog mo ka nagdiag mga unsabay, kinanglan ninyo barog na temporary ni, na yung mga laing pwedeng private port nga inyong padungguan, at siguro tarong mo na yung
1: while kapastada. Repairing.
0: While repairing the buildings and the ports.
1: Kanag infrastructure nga napiktuhan.
0: In English na ito.
2: Okay.
1: Ako nag-all yung ko kay silingan ako sa FBR Village, puro mga taga-Peaceport. Kunya, mga ginagmay nga negosyante ba? Nga, kung di na magamit tong Peaceport dito, kay sumala pa, nag-separate daw sila, mga tulda na lang daw, dito na ginabaligya ang mga tuna. Perteng paita na. It means kanabang mapilay o mapiang ang atong paginabuhian. So, dako kay ni. So, daghan na kay ginatabangan. So, maipit pa ang mga yanong mamumuo sa atong syudad. Daghan na kay bugat kay ni panastua.
0: Yan. Alright. Unsa ang aking buhaton aron masulbad ang krisis sa makatubag kamo diha sa national government. Pinagapanawagan ng intawon mi Philippine Fisheries Development, Philippine Ports Authority, asikasuhan ninyo na. O balik pa kita! Ato magbalik, o pa mga balita. O siyempre, ang kinsag yun, ato na ginagisguntan. Itulukan daw yung tawon na natanggong.
1: Dili siya bawa, kaya ganun man kabalo ka sa baga signal.
0: Baga signal. Tama, no? Ato ka na pagbalik, kinikabayan, ito ka ninyo sa Turbo Man Answer.

0: FM.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig.

0: Sabayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauba na ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dexter by 33 years, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakaon na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: XFM. Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay. Kaira ka ayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Sunson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Sunson Plus

0: Sabanapit na Butika.
1: XFM. I kinda like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sukan ng namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini kapanti pite, ini katras pise, may pemuligen.
1: X.
3: XFM.
1: FM.
4: Exciting.
5: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.

0: 45.
1: Nya, na lipay ka kay wala pa ila sutso. Wala pa ka na late. 15 minutos na.
0: May trabaho ha, kagapon oh. Itong isuspindi kay
1: Gani. Okay. Grabe yung ulan eh.
0: Grabe yung ulan. Ito, no? Grabe ito kagapon eh. Masam tao eh. Pero sige lang, ito nang isigong tanong niya. Kay Drita Boys Coach sa probinsya sa Rangani.
1: Oh.
0: Kay sa tinood lang ang Jensen, di magyod kayo. Mm. Ang sa Rangani, yun, kay bago lang gilinugan.
1: Glan. Malapatan.
0: Giigo na po sa grabing
1: baha.
0: Uy, delikado ang maasim ang tampat ha. Kay grabe ang bulwak sa tubig kagapang at daw ang gikan sa kabukiran.
1: Kadlok bito katong kondya katong na tuhan slinog natanggal naman tong kuan katong riprap sa kilid sa dagat.
0: Yan na chip, yan na chip. Kay amo lang gi sample lang gamay. Kay duoy kayo sila.
2: Okay.
0: Pero sige lang, yun na pala ito na iskutan. Pero sa tama nga kay Galaan, ito sa nga tiwason sa ning ano, mga bagagnaong.
1: Hindi lagi mawa kay bagagnaong lagi siya. Magkagdulukan lang nung
0: kaya kabahin mga katropa, hatol ka ninyo. Santo on the Plus, Coffee Mix, Ariana.

0: babae, ibaw, lalaki, katropang Trisha.
1: Karong adlaw, mga katropa, mag-iskot kita o sa katopik kong medyo sensitibo. Medyo katawanan, apan nalawang ka makapabukal sa dugo o makapaukay sa diskusyon. Kinsa mangyod ang mas bagaog naong. Ang lalaki ba o babae?
0: Ah, babae. lalaki. Ah, babae. Ay, pareho ramay.
2: Bullseye.
0: Una na rin, mga katropa, kanabang discarding o walay katapusan. Bisang kibasto.
1: Mau ba? Magkakaday
0: na. Magkakaday na. Bisang kapila na mapakong. Bisang kapila na mapabalibaran. Bisang kapila na ma-friendzone sa babae. Ang lalaki makahimo gyapon sa pagbalik-balik, sa pag-chat, pagpakita o murag walay na hitabo.
1: Agoy.
0: Kini nga abilidad sa lalaki nga isalikway ang kaulaw para lang sa diskarte.
1: Na.
0: So usa ka na kong kabaturan nga gahaga sila mga apo kung gugma ang isgutan.
1: Lagi kay Bullseye. Panahon man na sa i-prove niya ang iyahang kaugalingon.
0: Ah, gani na, pustahan pa. Atay. Ah, singna ko ninyo baka ko, kinakagi ko pinustaan na yan.
3: Atay.
1: Ngayon daw ka.
0: Daw ko, oy. Nangapil ni sila, bayad sila sa kuha. Nakakunta na. Ko mga 3,000 man siguro tutumiyagi. Ako kayo to.
1: So, point para sa lalaki karon. Baga yung naong laki.
0: Pero, bagay ang gugma, matunan, rabaguni mo pag nag-uban na mo.
1: Labi na, makita din mo yung worth ba? Yung value, di ba?
0: Pero ang kuya ko diha, kumabalan sa babae nga, kanabang, gipustahan rada isiya.
1: Oh, di ba? Makuan po, maguba ang pagpuyo.
0: Oh, maguba. O yan, paman din eh, pagpuyo. Minyoon man tayo ni mo eh.
3: Atay.
0: Mono sa iyo kay kalabiga, bakit? Uyab pa lang, imo na tayo.
1: Saan mo tayo? Saan tuyo na ni mo nga mong uyab ka?
0: Uyab mo uyab, bro.
3: Atay.
0: So, binata pa ko ito. Ako dati, binata. Uyab, uyab.
1: Atay. Uyab na sa?
0: Uyab na sa. Hindi pa man taandam ang responsibilidad kaya eskwila pa man. Uyab-uyab na sa eh.
3: Atay.
0: Di sa nimo depositohan.
1: Abita, kung dili ka andam sa responsibilidad, ayaw.
0: Ara, ikaduha! Ari!
1: Kanil laki kaya po ni kusog ang gana, bisa duwalay sulod ang bulsa. Kanil gitawag og hambog factor, katurang Ruel. Daghan sa mga laki ang gilabihan, kakumpiyansa sa kaugalingon. Taas kay confidence ba? Bisa og walay ikapang hambog sa estados kinabuhi o walay kwarta, makahimo og gihapon sa pagpurma-purma, pagdala og istorya nga pang millionaire o nga pang impress sa barkada o chicks, aron lang dili nga mabintahaan ang garbo. Dabaga, ako na guni. So, dahil mo nga karang wehanan na, dalir ka na ako na makuha.
0: Dalir kayo eh.
1: Layer kayo mo eh.
0: Layer kayo mga. Parang maugma, nauyab na ako na.
1: Oo, di ba? Hambugira.
0: Ah, kaya tayo, katulo na

0: ilang gibat giuna nila ilang pagbati. Wa nila huna-huna nga actually makadaot pang bugid sa ilaha. Labi pa kung minyo na nya diha ka magpagawa sugungaw social media. Pero tindi ka na makabasa ni ana. Uy ulo kay na. Nya maguli ra gihapon mo. Mura mo mga buang.
1: Mali, pwede erase na lang sa to.
0: Di lang po di babae, napoy lalaki pa yung nga ni.
1: Napoy nga na po.
0: No, kanang, sige.
1: Pero dili po kinaghan sa lalaki.
0: Gamay ra noon. Oh. Ato na rin mga lalaki nga ni pagkabayig batasan.
1: Atay. Ano lang, kanang, nagan lalaki nga babaan, di ba?
0: Ano?
1: Ay, damay na puntaan eh.
0: Iwan na. Si, madugangan ko pa rin.
1: Ang talagsaong gahom sa pagka-prangka. Babae ni Katropang Ruel. Ang babae na abilidad sa pagsulti sa unod sa iyang una-una nga diretso ug walay filter. Kung dili ni, kung dili kanila ganahan o di sila ganahan nimo o ngilad ka o kanabang batasan, isulti yun nila sa imuang naong uga sa tubangan sa ubang tao nga walay pagduha-duha o pagkamaulaw. Kanabang ikaw, baga kag naong naong ganito, harap-harapan. Labi na, huwag makita lang ang nakikinanglan. Masunti niya, perminti na lang kapangayog tabang. Madiha, ginakasagaran.
0: Ako, sukat-sukat, tong college ko, wapaw ko, naka-encounter rin ginaan ko, bagag naong. Sige, ako pakaigsing ko.
1: Okay. Okay. Oh, ka ng 5, kuwan na po, kaya na mong kanil.
0: 5-5, ginagmay ko. Abot ng 200 ba?
2: Okay.
1: Daghan po kayo ng mga amigo.
0: Daghan, eh?
1: Friendly man.
0: Friend, di ba? Nutritive sa... Eh, mauna yun, nailang ko sa nutritive. Kasi gila ko pangayagsing ko.
2: Atay.
0: Kaya wibis pa lang, hurot ang mga allowance.
2: Atay.
1: Kanang mga 5 pesos niya, nutritive ka nag-eskwila, di na nabalya.
0: Oh, di liyo. Lay value na sila. Kaya mga kortahan
1: mga na anak mo na sila.
0: Kami mga... ramay, kami, ako ramay nag-eskwila nutritive ka susintawon.
2: Atay.
0: Ikalima ang gahom sa amnesia. Oh, pagkaisog kong singlon agoy. Utang ning isigutan.
1: Na ano yun? Pwede nga i-cancel sa ni.
0: Walay gender. Walay
1: gender.
0: Gender dari ha. Mao gini pinakabugat sa tanan. Kanang walay gipiling kasarian ba?
1: Mm.
0: Ang utan. O kung mangayo nagpabor.

0: niya draka pero dugay lang lagi.
1: Oh. Ang design sa imo ang gisudlan nga program nago ba na?
0: Ah.
1: Mm.
0: Na.
2: Bullseye.
0: Na. Bullseye. So pantas pa, patas rani duha sa babae duha sa lalaki og walay gender na isa eh.
1: Patas, so, patas, patas, tabla taron,
0: babae.
1: Injured, babae lalaki.
0: Bakag daong.
1: Okay. Tabla, tabla, tabla.
0: Ang abagag na ako. Kanaka mga pagtulunan na itong kriyo, Santong Plaza Coffee Mix. Ari na karoon ang itong mga balita ng lokal mismo sa opisina ni Congresswoman Charlene Bañasto Grades.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mabuhay underpass, singpit na nga magihan, ginatibuk ang palikamot nga matuman ang saad sa serbisyo nagmabungahon. Natuman na yun ang saad nga commitment sa katawan human nag-ipaybalo ni Congresswoman Gihan sa publiko ang kontrobersyal nga mabuhay underpass kung underpass project o sa katuig human siya paglingkod sa pwesto. Pinagi siya ang legislative oversight function ipakunahan sa kongresista ang usa ka importante collaborative meeting gauban ang general manager sa Socoteco 2 mga representative gikan sa DPWS Central Office o ang project contractor aron na daling matagaan ang direktang solusyon ang nagunang nakababag na proyekto o nakababag sa proyekto ang pagbalin sa mga poste sa kuryente na nahimutang sa mismong ruta sa underpass. Puno sa pagpasalamat ang kongresista sa tanang nagdirimangay lakip ang DPWS Socoteco o mga kontratista o labaw sa tanan ng mga residente na nagpailob o nag-extend sa ilang pasensya sa perwisyos trapiko sa milabayang mga bulan. Kaya gidugang pa ni Congressman Bañas nga ang kalapusan sa mabuhay underpass di lang kay usa ka semento o kalsada kundili usa ka bibarog nga ebidensya nga kun magkahiusa ang mga tag-sektor walay gisaan ng serbisyo nga dili matuman para sa kayuhan o kalambuan sa kinatibuk ang katawhan sa dakbayan sa Jansan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At least human na!
1: Human na! Wala na eh kwan diya.
0: Lalis diya.
1: Nakahatag mapuslan ang dalan ba?
0: Mm. At least kagapon ha, wala nasudlag tubig kayo
1: ha. Wala mo nang video dito sa underpass ha.
0: In fairness, wala tayo nakitang video sa underpass.
1: Puro gito, puro gito mga tulay sa Banwalan, sa diri sa may tulay diri sa Makar, tulay dito sa may Gawan, sa may San Jose.
0: Napoy Kalumpang.
1: Napoy Kalumpang. Mm.
0: Puting ba to?
1: Oh.
0: Grabe, kusugas, bulog, tubig. Lagi
1: ning, sa ning sulod manggo dito sa ibabaw nga bahay, katong kilid sa pa. Namang ito'y dapat, nato'y kuwan dito ka ng blood control. Pero murag dugay naman po itong blood control ha.
0: Siguro na. Nag ang
1: hinglapos yun.
0: Ang sapa ba? Sigig agihag baha.
1: Oh.
0: Magbitbit
1: pa yuta. Oh, balas.
0: So, gasaka
1: musaka.
0: Ang yuta.
1: Mm.
0: So ang blood control niya mahimo nang mubo.
1: Oh, mugamay
0: so, na. Pagod na gina sa tawo kada
1: gina-desilt.
0: Gina-desilt pa.
1: Mm, desilting.
0: Desilting ang
1: sa mga sapa pag ginabuhat kina siya na desilting pero maraga ana lang.
0: Desilt niya kasus kadaggan.
1: Kagahapon kay wa gyud nag-expect
0: ta na. Mga sapa chip diamond gina nagakuha ang mga quarry.
3: Okay.
1: Oh, naman. Ginatugdan na sila.
0: Ginatugutan sila. Sila
1: para matanggal itong mga exist nga balas.
0: Okay.
2: Bullseye!
1: Pagkahapon, apil itong mga kahoy, apil ang mga gambalay sa uban. Itong mga balay nga nasa ibabaw, anong balhin sa ubos.
0: Okay, wala mga truso-trusong dala.
3: Atay.
1: Marag wala na tadari, hurot na.
0: Hurot na.
3: Atay.
0: Saglan, pertindakan ng dubi ng anod. Unahay ang taong sa nagkuha sa lubi mga kagilaan sa pastilan eh. Ay nako. Ato pagbalik. Ato ang sulayan pagkuha ng report sa ikatropang Filipo Ligario. Kung sabay sitwasyon karon sa Jansan mga kagilaan o gadaya sa kasigpit na mga dapit. Kay unya ato pong isgutan. Ay grabe looy na kay Saranganing. Una, linog. Ikaduha, pagdahili sa yuta. Nya na koy bagyo sus karon baha na sa pagbalik kay
1: apil pag itong pag kuan sa to pag uplift dalas linog di ba
0: sa kayhay kaandam sa probinsya makita mapud nato andam mapud ginuon
1: nagapaningkamot gid ang
0: nagapaningkamot doon apan dagi
1: kung sunod-sunod dagi katropang rebel
0: ang problema magud gyud sa glan sige lang sikutan nato nya matugay na pud ta mo break sa ta ato sa palutson. Ano sa palatson? Ang ito ang President CEO alam sa iyan, the Secret of Health. Ato makaoban mismo ato President CEO Doc Revelito o ay kinigabahin. Ato kininyo sa Santone Plus Gold.